0: on the favorite podcast service of your choice.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: There's me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
2: Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond Expansion.
2: PBS-CBN TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
5: with us.
7: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Klak-klak.
7: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: There's me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
1: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond Expansion.
2: PBS-CBN TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
8: Are you gonna see?
9: Yan, ano may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
10: pawa. Thank you.
11: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
13: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
13: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
14: DJ Presley Paglinawan.
13: Makisaya sa kalokohan.
14: Magkaibigan na tong dalawang panig.
13: Reviews.
15: So now let's go turn off the RDS.
13: Gaming.
16: Ay, pastos naman.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: Ay, hindi ka na. Hindi ka talaga kakita maritik. Kaya nga, hindi ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: We are here! Get ready for the chaotic night.
6: There's me, Jet!
7: A monoblock Mips, monoblock...
8: Wait! Get
5: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support for Bond Central.
10: TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Wave 5.
11: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
14: with us.
13: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Klak-klak.
13: Sagada po.
11: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
15: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, hindi ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa!
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you!
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
16: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
11: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
14: with us.
13: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Klak-klak.
13: Sagada po.
11: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sa kada po na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: We are here! Get ready for the chaotic night!
5: There's me, Jet!
6: A monoblock mips! Monoblock...
5: Wait!
4: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support for Bond Essential.
8: Yes, it is. TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Wave 5.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
11: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
12: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng mansanan.
12: Sama

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
1: with us.
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
3: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi
4: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
5: bawa. Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Simulcast on DZEX 1026.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga
1: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
1: with us.
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Lak-lak.
3: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: We are here. Get ready for the chaotic night. There's me, Jet!
9: A monoblock Mips! Monoblock... Wait!
8: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support for Bond this country.
11: CBS TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Are you gonna see?
11: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
13: Grabe ka na ba?
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
14: emoji. Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.

0: the poor in the
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: We are here! Get ready for the chaotic night.
4: First me, Jet!
5: A monoblock mimps, monoblock...
6: Wait! You think this
3: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
8: Are you going
9: to see? Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
10: Okay. Okay.
11: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
12: emoji. Thank you.
13: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
14: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Miss na yan.
15: MNL 48
1: with that.
15: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Klak-klak.
15: Sa kada po, na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
1: oras na para sa Salita ng Mansanas.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m.

ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalong mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay

Yeah, yeah. Yeah, boy. Check it.

0: Grabe, actually nagamit ko na ulit tong headphones ko kasi nasira talaga tong headphones, kaya ayun. For now I had to use ayusin ko lang dapat yung gamit ko nito kasi it's not very easy to use this lalong-lalo na kung ano. May times na galaw ka talaga. Maganda nga po sa Talk of the Legends season 2, bagong mukha tayo, paaga rin tayo, hindi ko pa pinapalitan yung recall, pero bahala niyan. Bagong mukha tayo ngayon. Ngayon po ay Lunes, December 22 ng taong 2025. Currently siya Teka, mahina pa yung ano. Okay, so sorry doon. Ngayon po ay oras po ay 4:32, so possibly mag-start tayo ng 4:30 kaso may nagka-tech dip. Okay lang 'yan, no. So pero sorry rin, no, na-delay rin tayo ng start, pero ayun, nag-start din ta.
1: Hello.
0: Ayun, rinig ka.
1: Rinig. Ayun. Rinig rin sa aking monitor.
0: Ayan. So, ayun nga pala, malapit na rin magpasko. Hindi ko pa ginagawa yung Christmas Station ID ng LT. Napakatagal na ito.
1: 3 days na lang, bro.
0: 3 days na lang. Oh,
1: 3 days na lang.
0: Tapos hindi ko pa nagagawa, siguro gawin ko na lang dyan yung iano ko na lang dyan, tawag nga pa dito, yung ano? Official baka magiging late yung ano release niya, hindi siya sa ano Pasko. Wag na lang kaya kasi mauubusan tayo ng oras dito. And by the way, mapapanood po tayo sa LTV Plus, sa Shine Studios YouTube channel, at mapapakinggan tayo sa live broadcast sa SF Radio 96.7 at KFM. Play Radio pala, 87.9.
1: Oh, 87.9.
0: Yan. Parang yan yung frequency ng ano eh. Kasi doon sa ano, speaking of ano, 87.5 yung frequency. May nung nasa Laguna pa ako, may sarili silang radio station. Ano, diba? Ano nga pala, may bukas or sa susunod nating episode, kasi ngayon daily tayo ngayon, gawa nga ng yes Christmas break, dalawang 1 to 2 weeks lang to, diba? 1 to 2 weeks, pero sa akin matagal na to kasi Paskong Pasko, diba? Matagal na to sa akin. Last year kasi ang end namin Christmas party namin is I think mga December, excuse me, December 14 or 15, tama ba ako? Pero yan natin, 15. Oh, so I think mga December 13 or 12.
1: Nakikita mo ba yung camera ko, ma? Nakikita yes. Mo yung camera ko?
0: Yes.
1: Ito pala yung microphone. Ay, yung ano, headphones.
0: Ay, naka-perfect timing yung ano, yung ano mo, motion mo dyan.
1: Oo.
0: Try mo ako salita.
1: Ah, sige.
0: Ayun o.
1: Nakaano kasi, double camera ako. Double camera ako. Ito nga daw, ito.

0: Yung, pero ito sa cellphone ko. Ito sa cellphone ko. Ito yung ginamit ko sa camera. Tapos ito yung ano, microphone. Mula sa ano lang, tubol
1: lang. After nun pala sa ating ano, viewers, audience dyan, si Min, si Boss Minoy at si Boss Azares Aleya.
0: Yun.
1: Respect muna tayo.
0: Pero kaya, malinaw naman yata yung boses ko, no?
1: Ay, oo. May ano lang, parang may pagka-accuracy, may pagka-accurate kay TCP, may pagka-accurate kay TCP yung mic.
0: Parang kang kuwana rin. Parang kay Hoshi rin.
1: Ay, oo. Si Hoshi ano din yan, nagmamic din yan.
0: Yes.
1: Ano kasi ang mga hindi masyado maganda sa quality yung ano. Pero ano, maganda rin 'yan. Hindi mo lang masyado ano yung like hindi mo ma-occupy yung ano, yung sound ng tao yung nagsasalita. Ano niya, para tinatanggal niya yung noise. And by the way ano, nagbara brand new account na ako sa Facebook.
0: Mm.
1: Ino na sa mahahanap maliban lang sa mga nag sa former ano na sa mag ano tawag dito maliban lang alam pa rin nito ng alam pa rin ng yung personal account ko personal like may ano ha may ano yan ano matawag doon basta mag ano ba wait lang ha
0: itong ano pala. Itong headphones ko, dadalhin ko to sa ano, sa condo.
1: Sa condo?
0: Hindi ano ah, hindi PA. Hindi PA, condominium.
1: Ibang condo yun, yung ba, ano ba, hotel? Yes. Ano, apartment?
0: Apartment. Dadalhin ko to sa ano sa condo. Para ano para hindi naman hindi naman ano yung ate ko. Nagagalit kasi sa akin yung ate ko eh.
1: Ay baka pumunta sa kwarto.
0: Sa sobrang ingo.
1: Ay grabe. Papa naibig niya. Well, dapat na yan. Ganun.
0: Dahil sa sobrang ingay ko, bumili na lang ako ng headphones kasi para makakope naman magkano tayo yan sa ano, galit ng ate ko. Nagagalit kasi ate ko, kinginangin.
1: Magkano yan?
0: Nagagalit ang ate ko dahil sa sobrang ingay ko. Kaya bumili na ako nito.
1: Magkano yan? Magkano?
0: 700 sa ano, sa Octagon. 700 plus.
1: Below 1K pa rin.
0: Oh, yung ano, yung membrane keyboard nasa 1K yun eh. 1K, 15, 17. Oh. 67. Ay.
1: 17.
0: Nah.
1: So, rinig yung ano, ay, bagong story, tinagoyan natin.
0: Sige. Buti hindi naglag yung stream natin ha. Kasi naka-double Discord kasi ako.
1: Pero nung una
0: baka maglalag. Sana naman hindi maglalag. Ayun. Ngayon pala is Monday. Monday ngayon na. Monday nga.
1: Sorry doon sa ano. Sorry doon. Baka ano. Ito ah. Ang pre.
0: Yung ano mo pre, yung microphone mo.
1: Ay, sorry. Alam niyo yung ano.
0: May nagbabuzz.
1: Sorry. May ano kasi eh. Parang ayun yung ano yung nasa. Ayun yung nasa kay ano, kay Hoshi. Yung kay Hoshi.
0: Yung ano, yung membrane keyboard ni geometric kamatis. Sa octagon daw niya binili. Sa octagon.
1: Ano rin yun?
0: Diba yung kay ano? Diba yung kay geometric kamatis is Titan. Titan yung membrane niya.
1: Titan. RGB. RGB ano siya? RGB keyboard siya.
0: Oh, RGB membrane keyboard.
1: Ayun.
0: Oh. Sa octagon daw niya nabili 'yon. Syempre itong headphones ko, binili ko rin 'to sa octagon. Parehas kami ng store ni Gio. Pero branch. Oh. Branch ng octagon. Pero hindi kami kaparehas ng location. Pero parehas ng store. Ayun. Kami kaparehas ng branch pero ano?
2: Hello.
0: Same store. Ah.
2: Hello mga kaibigan.
0: Kuya, dito pala si Mark Coral Dogs ay.
1: Mark.
2: Tahimik
1: lang.
2: Mga kaibigan. Yon, laklakan, TOL Talk of the Legends sa kanilang mid-season premiere. Mid-season na ba to?
1: Ha? Season? Oy! Dati na tayo nag season 2.
2: Season 2. Pero mid-season na to kasi ano, may narinig ako na ano, mag-finale na kayo sa ano, February.
1: Ha? Hindi pa. Ang sinabi ko kasi, ano siya, rebrand kasi yung naganap. Hindi po siya season, bagong season or finale. Wala pong magaganap ang finale or mababago na season on this TOL. Kasi ang season 2, aabot siya ng March and so on. Kung kahit
2: po. Kaya nga. Magtatapos rin lang.
1: Magtatapos rin ang season 2, syempre. Within 2026 rin. Within 2026
2: rin. Kaya nga, sabi
0: ko next year eh. Tinabahan ako eh. Pasok ko to nga do. What if ipasok ko tong microphone sa aking ano? Aking bunganga.
1: Grabe
0: yung ano. Okay, pasok Queen Main. You can join.
2: Eto po si Queen Main na uminom ng Drive Max coffee. No.
1: Hell na.
0: What if ipasok ko to sa bunga nga tong
1: sige, isubo.
2: Isubo ang ulo ng cupcake. Baka lalabas ang puting ahas sa microphone.
0: Na.
1: Lagyan mo muna ng condom yan.
0: Na. Hindi pa ako makakabili kasi minor pa lang ako.
1: Ah, syempre. Hindi pwede yan.
2: Hindi pwede. Hindi
0: pa ako 18 yan. Plus.
2: Uy, HBI. Hoy, bawal yan.
1: Ito nga eh.
2: Bata nga bumili nun.
1: Pinagkamalang chocolate.
0: Nah.
2: Uy. Nah. No.
1: Ibibigay pa nga sa ano niya, sa teacher. Niya eh.
0: Na!
2: Hindi dapat chocolate condom binili niya, dapat PA condoms. PA condoms.
0: Yun!
1: Mas maganda pa yung ano, PA guys. Mas maganda pa yan. Wag.
0: Guys, dure. pwede sa mga minors yun guys. Yung PA condominium.
2: PA condominium. Yes! Libreng pabahay.
0: Actually, yung meaning kasi ng PA condominium, ano siya, nilagyan ko na lang ng extra kasi malapit kasi ako sa mama ko.
1: Grab.
2: Yun.
0: Nilagyan ko na lang ng extra. Extra word.
1: Kasi, ano eh, di ba pumapasok? Pasok sa bahay, pasok sa tip. Ayun.
2: Huy! Ang yun.
0: Na, grabe si Mercurialis. Naka 60 FPS.
1: Mamayang, mamaya si, ano, Mamaya yan si ano, Mark Corrales.
2: Ano guys, nag-accept request tong si Ninja Elias.
0: Uy, andito pala si Cotton Buds.
2: Cotton Buds.
0: Boys, Cotton Mark Buds, ilulusot sa ano? Ilulusot sa tenga.
1: Ay, Sonicare, okay, Cotton Buds.
2: Cotton Buds, huwag ka masyado mag-send-send ng ano, who wants to be a millionaire, out of context yan, out of topic.
3: Once you get to be a bow.
1: Hell na.
0: Pre, sana naman, hindi to mag-log tong ano ko. Computer.
1: Oo, kaganina. Uy, kaganina, nag-BSOD si ano. Nag-BSOD yung PC niya, kaganina.
0: By the way. Oo.
1: Kaya na-delay tayo ng start. Change it
2: again.
1: Uy, but currently, ang patutog ba tayo? Patutog ba tayo sa katagian? Sige, kung sino, may sasayo dapat. Kita ko! Ay.
2: So mga kaibigan, ang oras po natin ay 4:57 PM Philippine Standard Time.
1: Ba yun? Or siya?
0: Extra kasi, malapit kasi ako sa mama ko.
1: Grabe.
2: Gagi. Kaya, libreng pa ba? Actually, yung laklakan tayo. Para laklak yung, tayo, may bill ko dito. Ay, mali.
0: PH condominium.
1: Ay, rinig.
2: Dito, tara, laklak. Char.
0: Na!
2: Joke lang, joke lang.
0: So as of today guys is nag
2: lalaro si Mark Corrales. Anong nangyari? As of today. Anyari as of today.
0: Naglalaro. Naglalaro si ano?
2: Umagang Kagan.
0: Mark Corrales.
2: Heck na.
0: By the way guys, mamaya pala magla-live stream ako sa TikTok.
2: EQ Plus ko live stream sa TikTok. Let's go.
0: Hindi. Hindi. After ano na. After SF Radio na, magla-live stream ako.
4: Eh, yeah. Pre, yung friendship band ni ano, Karina, grabe. Friendship band ni Karina kay Boshi.
2: Star Wars. Parang si
4: Karina
2: nga sis na logo to ah.
4: Si Karina nga po, nag-gift niya kay Boshi ng live stream.
2: Listen to Sena Genesis.
4: Grabe.
0: Oo nga eh.
4: Okay.
2: Sega. Actor Cappuccino, ain't no way. Nah, ain't no way. Actor Cappuccino. Nagbabanili na ba itong si Cappuccino? Lagi ka pre, lagi ka pre. Tignan mo to pre-apple. Actor Cappuccino, nagbabanili na ba
0: ito?
2: Actor Cappuccino.
0: Na.
3: Inumin mo kape.
0: Tara, inom tayo ano, TGF. TGF coffee. Ay, Kapinoy coffee.
2: Chub, tubero, tubero. Isubo, isubo. Ang ulo.
0: Na.
4: Didi, tubero.
0: Meron yata ako nyan. Meron yata ako nyan lang.
2: Guys, ano tawag na dito? May TQ Plus 2 ulit tayo. Mamayang 6:30.
0: Ay wala.
2: Pre-Apple, gusto ko lang pong linawin na nagjo-joke lang po ako. Huwag pong seryosohin yung kahapon. Salamat po.
0: Hindi naman yung seryoso eh. Hindi naman yung seryoso.
2: Alam ko, joke lang
0: ako. I just made it as
2: oras
0: a joke.
2: Oras natin! Alas 5 na! Sa pool sa 5 na. Ay mali.
0: Na.
4: Pero
2: my third time on
4: this TGF for this. So mga ano natin, top 10 trending points of 351. The 10 days remain kapay sa naman na tayo. The 10 days of the 10 days remaining of the year 2025, we have the very familiar strike of sa total si ATP6 sa trending chart. Baka hindi ulit lang. Ibig-ibig siya. Parang ano. Teka. Ito mo yung cellphone ni ano, ni Justin.
0: Ano?
4: Ano brand na lang? Ano na kung na?
0: S25.
2: Lods, ano? Tawag na dito, Mr. Paz Caballes, yung signal mo pre, din ka namin marinig.
0: S25 daw pre.
2: Oh, medyo yung, ano, choppy yung brand ni,
0: ano, yung brand ng cellphone ni ano, ni Justin, S25.
2: Uy, tain na, spaceship po.
3: Classic ship yun. Lago. If I get the remote yun sa isang server, no, itong gagong cake na to, ah.
4: Anyway, behind this, however, this is a precious, behind it, however, is a precious thing in a during announced OnePlus VR. The Galaxy S25 is a good part.
0: Pre, signal mo pre.
2: Signal mo pre, choppy ka.
4: Sorry. Ay, choppy na ba
2: ulit? Find better signal pre, find better signal.
0: Ayusin mo yung microphone mo pre.
2: Hindi, signal niya okay, yan. Signal niya.
4: Signal po po, signal po. Okay ba?
0: Ayusin mo nga yung microphone mo. Okay lang naman yun sa akin kasi naka-headphones ako.
4: Okay ba? Hindi na ba choppy?
2: Tara, 6-7.
0: Choppy ng kaunti. Pero ano? Pero ayusin mo yung ano mo? Headphones. Ay, ano, yung microphone ng ano mo? 6-7.
4: Yung song na pinasok.
0: 6-7. Ay, rinig yung ano?
2: Ano to? Intro Uber Springen.
5: Festival.
2: Next weekend.
5: Starts much earlier this year.
0: Okay. So, now guys, is naglalaro si ano ngayon? Si Mark.
2: Texting. Ay, mali.
0: Na. Ano ba yan? Film ba yan?
2: Film Tycoon, yes.
0: Ah, kaya pala kasi may mga camera. Camera lighting. Actor.
2: Salon. Dito ba yung pagpapaganda yung salon? Guys, ito ba yung salon na pagpapaganda yung ano yung para sa buhok? Yung salon?
0: Maybe.
2: Di ako makapasok pre, props lang pala to.
0: Props na eh.
2: Akala ko salon, yung para sa babae. Salon to, iba to.
0: Aray ko, ang sakit.
2: Aray ko. Asan yung SFX natin, aray ko.
0: Wait lang, baka maglalag na ako dito ah.
2: Lights, camera, action.
0: Na.
2: Bilisan mo pera, wala akong panahon.
0: Na.
2: Present.
0: Di naman na tayo mag-SFX kasi ano? Maglalag na ako.
2: Bili ka ng bagong ano, PC, 16 GB of RAM.
0: Hindi, uy, pwede pa man yung ano. Pwede pa man yung ma-upgrade.
2: Mali?
0: Pwede pa to bakit ma-upgrade anong, unless bakit if ano, iba ka na. Iba ka na motherboard.
2: God damn it.
0: Building main interface.
2: Huh?
0: Ano pa?
2: Okay. Ah, Indiana Jones. Pero ano? Parang zombie.
0: Mwah. Ay.
2: Ayun. Gold. Pero kapag kay Wally, bo.
6: Hello, hello.
0: Oy!
6: Yes.
0: Yes. Rinig ka na, be!
2: Kala nyo, nakakalimot na rin kami. Sabok ni Wally! Sabok ni Wally!
0: Na!
4: Sabok na yung bitig ko, Wally.
2: Guys, anong ilalaklak natin ngayon?
4: Sabok na.
3: Yung cake na sinin ko sa inyo.
0: Ano yan?
2: Cake, ilalaklak yun? Ano yan? Tubig pre, ilaklak natin yun.
0: Ah, ang init na ng cellphone ko.
2: Ah, oy, shit.
4: Ang maglakad

0: No, I mean, 85 euros in Philippine peso is 5,854 pesos. And yeah, yun lang. By the way, di ko na masyado, di ko na masyado inano yung, di ko na masyado pinapakailaman yung LTB server ko dun sa Discord. Kaya nyo lang, kasi dinisman ko lang, dinisman ko lang niya ng, ano, saglit. Dinisman ko lang muna. Pero, ayun nga, ang oras po ay 5:18 PM at magbabalik po ang QL. So, hindi na timing. Hindi na muna at magbabalik po ang ating talakayan na Pinyon Tatlakan pagkatapos ng ilang katalastas dyan ng kupay.
1: Baygon katol, maraming lamok kay Baygon katol.

0: Gelato Cola is available in all leading supermarkets, convenience stores, drug stores, and sari-sari stores nationwide. Gelato Cola, gawa ng JA Products Corporation.
1: Gelato Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Gelato Cola, gawa ng JA Products Corporation.
2: Baygo, Katol, Presents, Kwento, Mosquito.
3: Mukhang nakakasihan ang mga tao dito ah. Ano, Mosquito?
4: Sakto! Party rin pala natin to, Dengoy! Marami tayong makakagat ngayon!
5: Bygon ka pa!
3: Oh no! Teka lang! Aware kaya mga taong ito kung gaano kadelikado ang dengue virus?
4: Eh ano naman ngayon? Hindi naman nila malalaman kung bibilisan natin kumilos! Kaya mga kasama, attack! Attack!
3: Ano yung sinisindihan niya?
4: Bygon! Katol!
6: Ang Bygon Katol ay subok sa bisa na pamatay ng lamok na maaaring magdala ng dengue at nagbibigay proteksyon hanggang 10 oras.
7: Bygon, the number one mosquito repellent.
8: Sulbi ay mali.
9: Oh.
10: Amin yan, Chong.
9: Teka. Nangungupal na naman eh. Paskong Pasko, gini, diba? Si Jello, HBC yun, H-Condo-Burge, ay.
10: Condo-Burge,
9: ay. So, pala rin ni post na yung evidence, ay. I think of Wednesday, sana mag-live siya ng Wednesday. Action sa live natin, sabi, hey, anong man. Walang joke sa Discord, sige, pwede kayo mag-parang.
10: Yeah,
9: may joke ako sa'yo. Ano? Saan? And, oy, pre-apple.
10: Wow, kamay mo tapos.
9: 5:40 tayo tatapos kasi 4:40. Sorry kung random yung time natin. Giging 9 PM yung time slot natin eh. About sa personal. 5. So guys, maganda. Naging masaya tayo pag. Kaya pa dapat tayo. Diyan. Sa ating guest ngayon, special guest. Tapos, quiz mo. Tot sa'yo. 25. Pero pamutuntun na kasi.
10: Merry Christmas,
9: I'm in sync. Merry Christmas, magandang gabi. Magandang gabi. Tambayin 4 plus 2.
11: Copyright.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Magabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ko naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: bawa. Thank you.
7: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: There's me, Jet! A monoblock Mips, monoblock...
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support for Von Dysfunction.
2: TBS, TV Plus.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
4: Abang-abang na ang lahat! Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
5: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
4: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
5: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
4: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
6: Pagsapit ng alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: inyong nag-iisang gapo for lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
6: Si girl, hi girl.
5: This is Elfayo. Yes! In the deck.
7: Hello. Go!
5: Oh my god!
6: But it's really scary to see something like that.
5: But then you're sakit off, babe.
6: Pag ginagawa ko, gagawin mo. Mais tato mo sa akin, mais.
5: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

Live mula sa Cool FM Studio, makisalo at makitambay na kasama ang inyong paboritong kwadro na Plus 2 sa kulitan, kwentuhan at saya equal tambayang kwadro.

0: magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. It's me, the Apple Tomato. So, oras natin, mga kaibigan, 6:32 p.m. Philippine Star Time. And kayo po ay nanonood ng Tambayang Quadro Plus 2 sa TGUN Entertainment at sa Fanmade Archive. Ayun, so live na live rin tayo sa Shine Studios na YouTube channel. Ayun. So, okay, so wait lang, hanapin ko lang yung charger ko. Kasi 1% na lang pala to. Wait lang. Yaga. One percent. Basta. Okay, so bibilisan ko na lang to dahil mag-uubat ako. So, sana makuha ko yung charger ko. Sana makuha ko yung charger ko nang mabilis. Kasi ang lobat ko na. Sige. Ayun. Okay, so nakuha ko na. Sana hindi malubat. Sana lang. Ayun. Nice one. Okay, so naka-charge na. Naka-charge na ako. Okay, so sana ba yung mga ano dito, mga kasama natin. Wait lang. Isali natin si John Mel. Isama natin si John Mel, no? Okay, so 6:34. So, ay, andito si Quizmark. Pasok.
1: Maganda.
0: Grabe, pre. Nalobat ako.
2: Aray po. Aray
1: po. Guys. May napansin kayo? Nako, 6:30, 7:30 na tuwing Lunes hanggang Biyernes, hindi naman dito Thursday.
0: Hindi naman dito Thursday.

0: Pero
1: mami,
0: ¿dónde está el dragón? ¡Cállate, tú!
1: Anyways, mga kaibigan, ito ang official na may binigay na sa akin pong si Lucho. Ay, hindi, si ano, tawag na dito si Angelo Flores. Si Angelo Flores. Tingnan natin, wait lang. Tinitinan ko pa kung saan ko pa nilagay yung ano na yun. Saan na ba yun? Downloads. Saan na ba yun na?
2: Bama-hab-di.
3: X, bakit mo ba yun? Bakit mo where we mix yung NN mo? Bro! Na.
4: Bakit mo where? DJ, wow! Remix.
3: Oh.
4: Yung mga naririnig ko sa ano eh. Sa mga tao dito tuwing Pasko, parang nagsasayo kami. Naririnig namin yung line na yan pag alimbawa ano eh nasa gitna na lang ng nasa gitna na mismo ng line, nasa gitna na mismo ng kanta.
1: DJ Langga Remix.
2: Aray
4: DJ John Mac.
1: DJ Langga Remix.
2: Ano ba?
3: Ito, ito yung namin mo. Sa, siya yung namin mo.
1: Anyway, sa TV, may sininda ko sa cool chat. Pakita natin.
4: By the way guys, so live na live pala tayo ngayon sa Shine Studios YouTube channel. Audio feed nga lang.
2: Yo!
1: Kita mo Terebs. Kita mo Terebs.
4: Salamat na lang rin kay Sir Terebi sa ano, sa remote URL link.
2: Sarap nga pala dun sa.
4: Mula kay Sir Terebs yung ano eh, yung link na ginagamit namin for Shine Studios YouTube channel. Yung ano, yung link.
3: Inom ulit ako. Guys, inom ulit ako ng kape.
1: Na may shot pa kayo.
4: Bawal sa iyo yung kape, pre. Bawal sa iyo yung kape.
1: Ayan! Dito. Nakita na ako po, Karen. Let's go!
4: Thank bawal you, sa iyo yung kape, pre. Huwag ka uminom, pre.
1: Guys, tignan nyo itong ano, inen. Tignan nyo yung sa stream ni Terebs. Tignan nyo itong sa stream ni Terebs. Puro Karen, nice love. Thank you, Mr. Angelo Flores. Dalis na Daniel Joyer.
3: Okay.
4: Lucho. Yung kape, pre, yung kape, pampanervyos yan eh.
1: Puta. Okay.
4: Hindi naman. Nervyos naman nyo sa lahat.
1: Napi-perfect timing siya.
3: Kasi ano naman ako ng on the mic, brother. Birthday mo, Corrales, brother. Happy birthday.
1: Mas affected na lang yung health ko dyan pag, ano, pag matapang talaga, parang bara ko talaga. Pag ina-affect mas ano, matarap pa rin ang kopi ko, brown coffee, mga ul. Ay, wag.
4: Uy! Matarap pa rin yung kapi ng coffee.
1: Anyways.
4: Matarap pa rin yung kapi ng coffee.
1: Wait lang pre. May sandali lang. Tingnan natin dito sa may fanmade archives. Tungkol pa rin ito kay Karen ah. Tungkol pa rin ito kay Karen.
4: Pre, si Karen is trap pre. Taga si.
1: Wait lang.
3: Alam mo yung iniinom ko pa, yung iniinom kong kape sa Laguna every time. Yung ano, yung vendor machine na kape.
1: Oh,
4: sa inyo. Okay. Pero bawal pa rin sa akin 'yan kasi sabi daw ng mama ko na pampanervyos daw 'yan yung ano yung kape.
1: Tama.
3: Kaso may risk naman ako eh.
1: risk ako, may risk ako.
5: Ano nga, pre? Okay. So, ito yung observation ko, ah. Ito yung observation ko. Dati, hindi ako umiinom ng kape. Then, ano, nung na-try ko yung pag-iinom ng kape, ayun, na, ano, yung mga, ano tawag dito, if meron akong isasali na mga activities, kung may ano ako, mga i-a-attend, pre, alam mo, pre,
1: pre-apple, may pinapasabi si Mr. Terebi. DJ Langga, what if i-try mo yung hamachi sa remote URL? Ultra low siya, ha?
5: What if try mo yung hamachi sa remote URL? Ultra low siya, ha? Pero mamaya na ako kaya bukas. Ah, sige, sure.
6: Okay, by the way.
1: Huli! Charis Hermoso, huli, Terebi! Nakita ko na naman dito sa Cool FM stage. Huli!
5: Ano gamitin?
1: Anyway, so speaking of kape, narinig niyo, sino bang gumagamit dito ng sun-made sugar coffee? Zero sugar coffee.
5: Wala.
3: Ah, yun yung parang yun yung mga kape na ano eh.
6: La.
3: Yun yung mga kape na parang ano. Pero kasi ko nakikita sa ano, Facebook, yung mga kape, na ano siya, sa sinunog na bigat. Tapos pinagdurog-durog. Parang ganun daw yung gawa nila. Pag, alibawa, in case na backup nila sa kape, pag nawala, bigas yung gagamitin nila.
5: Susunugin.
3: Talagang pangit. I mean, talagang iba yung nasa niya. Kasi syempre, kanin yan eh. Yung kanin is our daily, ano talaga natin yan, daily part of our lives yan. Ayan ang ating kinakain eh, palagi-lagi.
5: Sige, Terebs, try natin sa laptop. Try natin yan sa laptop ko. Try natin yan.
3: Kahit isang araw nang walang kanin, hindi ako mabubuhay.
6: Okay.
5: Guys, try natin yung sinasuggest ni ano ni Tereb sa laptop ko. Tapos pwede mo siya i-browse. Uy, nice. Try natin. Try natin.
6: Yes. Ay, guys. 7:30 PM po after TQ Plus 2, ang bagong show ng Cool FM every Friday. The Chismisan po with Telex, mga kaibigan. 7:30 PM, he will...
1: Mga... Try mo na natin. Di ka marinig, pre. Anyway, sulitin ko, yes, pagkatapos ng programang ito, may susunod. Hindi may sasabihin ako, alas 11 pa yun. Di ba,
5: I'm saying? Ano ka pa, nasa CR ka ba ngayon?
1: Wait lang,
3: napaka-echoey ng kwarto mo. Anong echo-wish?
1: Nasa comment ako kasi.
5: Echo yung ano, yung lugar ko na ngayon. Wait lang. Try natin yung sinasuggest ni Reb.
1: Anyways, ano ang tawag dito? Wait, pre. Nasa kaligitnaan ako ng speech. Wait lang. So, as I said, the Chismisan Show with Setarts ay susunod. Bagong programa mula sa TGN Entertainment at Itchy TV Studio Productions. Siguradong makangati ako dyan. Ay, mali. Anyways, mag-guess ako dyan. So, hanggang alas 8:30 tayo, mga kaibigan.
6: Yes, also, mamaya po, mga kaibigan, 8:30 po, mga kaibigan, sa Chismisan Show with my very good friends right there, the creator ng graphics ng Show. Without him, walang The Star Show ever na to be released. Si Celex po, mga kaibigan. Celex Midoriya. He will talk about the Clark. Mamaya Clark. About sa Clark na ano to, nandito sa ni Sen dito. About sa
1: pre, wag mo na nating ipa-spoil muna para ano, ma-excite yung mga audience ka nga.
6: Pero ano lang, it's about Clark lang, something. Yun lang. Yun lang. Ano ba 'yan?
3: Yan nating ngiti 'yan.
1: Ipritong manok ay mali.
3: Ano?
6: Akala ko pingles. Akala ko pingles.
1: Ako po si Terebio.
3: Pringles. Ayun. Bubuksan ko ang tip. Kukuha ko ng laman. Ubamade. Ayan pre, na ano ko na pre, Terebs, na download ko na Terebs. Ayan, so nagbigay po siya ng ano, ng sign in, nice. Wait lang. Okay, so kaya na muna dyan. So, may ayusin lang ako dito.
6: Announcement, announcement, wala pong no. PDF.
3: Sige.
6: Okay. So, play po mga kaibigan ang The Dreamy Show. Wala pong Dreamy Show. Sabi ni TCP, walang ambato ka.
1: May pinabi ba? Basan ba? Ah, okay.
3: Basang basa sa ulan.
6: Yep. Anyway, ay nako.
1: Anyways, okay. So, pag-uusapan ulit natin ang Mega Sardines. Nakapag-raffle na ba kayo yung sa Mega Millionario raffle promo? Di ba may promo yan? Ay, akala ko Mega Sardines. Oh, Mega Sardines pala.
6: Guys, mayroon akong topic
3: sardines
6: about something
3: Ligo sardines pre, M-E-G-A sa Ligo L-I-G G is
1: pre, maligo ka live, ay mali.
3: Yo, tinan mo yung ano, yung ano.
6: Oy, by the way.
1: Anong pinagsasabi mo? Terebi, anong pinagsasabi mo? Maliligo live na si MSA. Naalala ko na naman yung episode ng Talk with Sen. Naligo si MSA live.
6: Maliligo.
3: Ayun nga eh. Naalala ko yun
1: eh. Maliligo live. Anong pinagsasabi mo? Terebi talaga. Terebi talaga. Anyways, ay hindi ako si Terebs. Nako! Denying equals Terebi. Kung hindi talaga ikaw yan, Terebi, hindi ka talaga magsisend ng challenger mo. Twice only ni ano, Vini man. Uy, MSA Kalbo! MSA Paa! Ninong Paa!
3: Dadating ang aking punto.
1: Tamo! Miss Hermoso nag-send! Mag-send ng chat si Hermoso. Si TV talaga yan. Si TV talaga yan. Si TV talaga yan.
3: Wait.
1: Mr. MSA Paa, Ninong Paa, take over muna.
3: Sakit. Pre, yung paa ko. Paa ko pre, sakit. Yung paa ko. May kina-chat room ko sa cool chat room. Ano net ID bro? Si.
7: Hindi ako makipasok sa may utak sa labong SMP.
3: Bro, is lagging.
7: Hindi ako makaani dahil ng internet.
3: Bro, is lagging. Into
7: therapy ako. Yun ang nakatuan ko, Jet.
8: So, na-dismissan show with Celarx po mga kaibigan. Ulitin po namin the dismissan show with Celarx po mga kaibigan. So, mamaya po yan. And also, 8:30, we play po siguro ng TDS. And siguro, mga cool eh, hangout siguro yung schedule. And also, mamaya rin, there will be live na talk with Zen po mga kaibigan. I think 30 po yan ang mga kaibigan. And 1 hour po. So, I will be a guest there. Ay, hindi pala. Hindi pala. Ay, hindi pala. Makakasama ko siya, no? Si Celarx mamaya sa show niya. First episode niya, eh. But anyway, alam niyo na to a few days ago. This is a report from Roblox. Ito talaga.
3: Roblox. It's free.
8: Ito, wala ko I will not talk about much this. Pero ito, na profile po namin. We profiled it, pati yung mga some of the cool jocks dito sa Cool FM, profile namin dito. Ito yung free scalp. For the love of God, free
3: scalp.
8: Isa yan part yun sa Roblox eh, some sort. I'm just joining I'm just joining the campaign about this kasi yung safety na mga nahakbang ng Roblox ng president is completely irresponsible. Greedy. Greedy yung president. So please, for the love of God, please, free scalp. Free scalp. Guys, protect children.
3: Shelp.
7: Guys, dinig na namin na
3: Uy. Lakas ng echo.
8: Ayun ako, siguro mag-commercial break muna tayo? Commercial break?
3: Teka. Mga kaibigan, sabay-sabay nating isigaw ang magic word sa pagpaprotesta mula kay Schlepp na ating tagapagtanggol ng mamamayang kabataan sa Roblox. Pre-Schlepp! Magbabalik lang po ang Tambayang Quadro Plus 2. It's 6:53 PM Philippine Standard Time.
7: Matapos ang ilang paanan.
8: We'll be right back.
9: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
10: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
11: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
12: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since it's cola, refresh your life.
13: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
12: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
13: I choose Ospen Mineral Water.
14: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
15: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
16: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
15: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
12: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
17: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they give me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At iilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
18: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
19: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talian. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi?
1: Miss na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh, klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat

0: with my best friend talaga doon. Which is sa katabing barangay pa. Sa katabing barangay pa talaga.
1: Aha.
0: Tapos ayun.
1: Kaya pala.
0: Tapos ayun, naggagawa sila ng costume ata para sa ano, para sa buwan ng wika siguro. Tapos ano pa? Anong iniisip ko, so ayun, pinatry ko yung bike ko sa ano ko talaga, sa mga kaklase ko eh, sa mga ka, sa mga ka, ayun, kasi yun. Pero mabuti naman, walang na dis, walang walang na disgrasya talaga, mabuti eh. As,
1: pero wait lang. Pero Terebs, saan pala tong ano, sinend mo na link for VPN? I think para sa ano yata to, para sa ano, sa ginagamit. Ah, okay. Ayun. Raw feed ng cool unprocessed. Okay.
0: So, okay. Eh, kakwento ko lang yung tinest namin kanina sa school, which is sa math, muntik na ako. Muntik na.

0: talaga yung score talaga niya. May meron akong isang kaklase na ano na na, na line of one siya.
1: Same. So about sa nalaman ko na score, which is naging 63 over 70 ako sa AP. Tapos at naka 59 over 84 naman ako sa ano? Sa ano yun? 59 over 84 sa math.
0: Pero pre, nakapaldo rin ako sa ESP pre. ESP, nakapaldo ako.
1: Ilang score?
0: Paldo. Nakapaldo ako, alam mo. Yung score ko talaga sa ESP, ano, all items talaga sa ESP. Check talaga. Na nakapaldo talaga ako. Kala ko ma 30 or 20 ako sa ESP, pero pre, nakapaldo ako pre. Kwenta pre. Naka 50 ako. Hindi ko naman naakala yun na mapunti pala ako sa ESP.
1: Okay, so bravo. basa tayo ng chat dito sa Cool FM Stage. Sabi ni John the Cantaloupe, naka-school emoji siya. Tapos ang test niya sa ESP ay 48 over 50. Tapos sa kanila...
0: Ayun, very good.
1: Keep that up.
0: Ano meaning ng paldo?
1: Kaya lang sa mat 14 over
0: 20. Swerte yung paldo me. Pre. Yung meaning ng paldo sa amin, swerte.
1: Ayun. So, anong pipiliin mo na bayan? Bayan o sarili? Pag sa AP.
0: pero Lods, sabi daw ni John the Cantaloupe, kaya lang sa math, line of one. Ayun. Pero pre, bawi lang next time.
1: Okay. So, para sa'yo, John the Cantaloupe, we next time sa quarter 2. Okay?
0: Okay, John the Cantaloupe. Okay. So, bawi ka na lang next quarter. Mag-study. Ayun. Study ka na para tataas yung grade no sa ano sa math. Ako pre, hate ko na yung math eh. Hate ko yung math. Di lang ako nag-iisa.
1: Pero so okay. Almost na makakapasa na ako sana sa math, pero 59 over 84 lang pala ako, pero 60 daw ang passing.
2: Boom! Hanggang ano yung overall nyo?
0: Overall? Sa predical, ang all items namin is 50. 50.
2: Teka lang, 50. Ang hangin malakas.
0: 50. Pero ngayon, okay. Pero ngayon, nag-training ako sa archery para sa aiming in drums. Ayun! Pre, okay. Masyadong
2: malakas yung apoy ko.
0: In addition to John the Cantaloupe, meron rin kaming isang kaklase na favorite niya ang archery. May pa rin akong kaklase na favorite niya yung archery. In addition to John the Cantaloupe. Ayun. May isa akong kaklase na favorite niya yung archery.

0: Ayun. So, okay. So, yeah. 7:09 p.m. Philippine Standard Time.
1: Okay, Obama so... Obama have the... Obama have the...
2: Oy!
1: Obama have the... Obama have the... Obama have the... Oy!
2: Oy!
0: Ano? Ano meron?
1: Oy! Oy! Sa government dati... Teka, kantahin ko, kantahin ko.
3: Aray ko.
1: Heroes, call me daddy. Jerry, all be my PRD. No, no, I'll be doing daddy. Might as well say yeah. Oh. Don't show a job beside me. Got a diamond in that job day. Now I can't put them back. Obama have day. Obama have day. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Obama update para.
0: Tayo na kita ko dito eh.
2: Lucho. Baka mamikumpay tayo nito. Giyari.
0: Okay, so, walang inward dito sa kantang to. Walang inward dyan. Walang inward.
2: Okay.
0: Mga tol. So, mga tol.
4: Wala yung problema yan.
0: Okay. So, mga tol. So, sa mga gusto palang makikinig ng Cool FM sa stage, join lang po kayo sa Yo server. Ayun. Public na po ang Yo server.
1: Ito. Para ang code po na yan. Para sa lahat. The Clash. Para sa lahat. Ay.
2: Siyempre. Nakikinig kayo sa Ja. Ay.
1: Ay.
2: Kapuso!
0: Magandang buhay!
1: Punta tayo doon sa Disney. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay.
2: Uy! Kapuso! Masama ang buhay! Kapuso!
1: Ito tayo sa links. My header say yeah. Mapia de.
2: Kaisa niyo ako. Okay.
1: Mapia de. No, no. Ah, beto nga. Pantalo.
4: Ah, ito.
1: Ito na guys. Ito. Ang Discord server, ewan ko lang.
0: Pre. Si Terry.
4: Ayan, nakikita po natin
0: na,
4: yung link.
0: Parang na-play
4: niya yata yung QR code.
0: Parang na-play niya yata yung ano, yung parang ano, yung...
2: Aray ko. Okay. So, nakikita niyo
0: parang na-play niya yata yung ano, yung...
2: So, nakikita niyo sa lower third. I-type niyo na yung link. Type nyo na guys. Yung
1: teka ba, para... ako rin sa mga radio listeners dyan, babanggatin ko na lang. One by one ang pangingan ko. Teka lang, ang lag ng cellphone ko. Teka lang. Loading. Teka lang.
2: Coming na so. Coming na so. Uy.
0: Pre, lumipat ka na kasi ng cellphone.
1: Pre, ito na, babanggitin ko na. Babanggitin ko na.
4: Galang.
1: Ito, ang aming Discord code, babanggitin ko siya letter by letter. HTTP, joke lang. Ito na, diretsahan na to. Discord.gg/w
0: PG tayo dyan.
1: Teka, mahirapan ako dito kasi may lower keys at upper keys dito eh. Pag sinabi kong 1, it is upper case. Ay, pag sinabi kong 1, ano ba, letter A, 1, ibig sabihin, lower case siya. Pero pag sinabi ko namang letter plus dot letter tapos 2, upper case naman siya. So, sa mga radio listeners natin dyan, magiging tough ata tong ano no. Ang aming Discord server is discord.gg/www na lowercase, then P at G pina, na naka uppercase, sunod RJ na naka lowercase, then C as in zebra, C, then C and J na naka uppercase, tapos 8, tapos sunod lowercase Y, and sunod 3, ayun.
2: Okay.
1: Masyado mahirap to, guys.
2: Discord.gago.
4: QR code coming soon. Para may scan. Pwede yan.
1: Tapos recall yung link.
0: Pre, ano yun eh? Slash yung ano?
4: Ay, sorry.
0: Slash yung ano, yung parang pa italic na line. Slash yun eh.
1: Baka recroll yung ano ah, yung QR code, please wag po ilagay.
4: De. Ilalagay na lang natin yung icon para makita nila. Hindi talaga
1: recroll.
4: Gagawin ko yung gagawa ko ng paraan.
1: Imagine if April's Day, tapos ano.
4: up icon ng yung ako yun. Sige, piyama na.
1: Marami na akong naka-archive na radio ad, tapos di man lang makaloading itong cellphone ko.
0: Pre, yung nakikita natin sa mga digital clock or ano, sa mga cellphone natin na time, yung ano, yung meaning ng dalawang dots na pababa at pataas, colon. Ayun. Correct me if I'm wrong. Oh, tama nga ako. Tama. Colon.
2: Okay, so... So, HTTPS, dalawang dots, slash...
0: Ay, hindi. Colon yun. Colon.
2: Okay. HTTPS, /, discord.gago. Ay, no.
4: Ha? Anong gago? Oy! Rampi ka naman!
2: Oy!
0: GG yun, pre! Hindi yun, ano? Okay, so
2: okay, nawala na yung lower third. So go.
0: Nag-crash yung Discord ko. Teka lang. Hello, rinig ba ako? Hello.
2: Rinig kita.
0: Ayun. Wait lang, i-force stop ko lang tong kasi nag-crash. So, dyan na nga yung mga loads.
1: Pre, nag-crash.
0: Ako dyan.
1: Nag-crash rin. Nag-crash rin Discord ko. Nag-crash rin tong Discord ko. Pagkanina.
0: Pre.
1: Press tayo.
0: Teka,
1: kantayin ko lang to. Lyrics natin. Ay, ano ba yan? Nakatapak ko ng tae.
2: Hoy!
4: Aray ko.
0: McDonald's.
1: Gucci Biki. Pinayasin sum Pemboy ki Jami Aldi. Tenyap na tiki.
0: Okay, so sabi ni...
1: What in a city?
0: Guys.
4: Wait lang.
0: Sabi ng mekaniko ng Cool FM na ginawa ako ng server yung router
4: ko. Upload QR. Ay, mali!
1: Sabi sa job day, gano'n tayo man in the job day. Now I can't put him back there. Bama, ay, ano nga di?
3: Wow!
4: Wait lang ha, wait lang.
0: Gagawa ako ng personalized mount points for local host. Ayun. Nice.
4: Hmm.
0: My reaction to that information. Okay, so 10 minutes na lang bago magsimula ang panibagong program. Good
1: morning, everyone. Ay.
0: May panibagong program sa ngayon eh. May panibagong program.
1: Ang hanap niyo sayang happy.
0: So, let's check. Ay, ayun. The chismisan
1: show.
4: Yes.
0: 7:30 yes. PM ito. So 10 minutes na lang bago magsimula ang The Chismisan Show. Okay, so no overtime for TQ plus 2. Okay, sure.
4: Ayan. No choice.
1: Bumahagi. Chismisan Show.
4: Ay, sorry. Sorry.
0: No overtime. So, wag,
4: overtime
0: wag
4: tayo.
0: Muna tayo mag-overtime ngayon. Hindi na muna tayo mag-overtime. Bawal mag-overtime.
1: Marites, Mars Pamor. Dito sa Mars.
0: Sabi ni John, the cantaloupe, gusto ko nang maging...
4: What? Cantaloupe?
1: Dito sa Mars.
0: Gusto niya, gusto ko nang maging Mars. Sabi ni John Day Cantaloupe. Marites yun, hindi Mars.
1: Mars pa more, ay. Martinez, Trece Martinez, ay. Marites, Marites.
4: John Day Cantaloupe, alam ko na yan. Ano ba 'yan?
2: Si Martinez ay
4: si Yahien oh. Si Yahien oh. Alam ko na 'yung reference na 'yan.
2: Gusto ko nang maging Kaizen Martinez ay. Yung Kaizen Louis.
4: Wait lang guys ah. Gagawa tayo ng QR code. Sige yan.
0: Si Jessica so.
4: Oy. Teka, walang logo.
0: Si Jessica so.
4: Teka, Teddy, lagyan mo lang logo. Wait lang, yung branding pala ng Discord, pwede pa yun. Teka.
0: Si Jizzy Gusto.
4: Kuno ko yung brand kit nila ng Discord.
1: Mula ni...
4: Let me take that one, baby. Ilag ito. Uy! Sellers, nasan ka na? Where are you? I cannot see you. Guys, bukas, meron akong bagong cellphone.
0: Ayun!
4: Abangan sa may sasabihin ako.
2: Oh!
4: Bagong cellphone tomorrow. Aking ano, basta, lilipat ako ng bagong cellphone. Kasi bumili ako bukas. Ah, bumili pala ako. Yan lang, wala.
0: Yes, he replied.
4: Wait lang, pining mo na ako. Teka lang, Terebi. Teka na! Inaayos ko lang to!
1: Ikaw ba si ano?
0: Si Celsius sa Suman?
1: Si Suman? Ba't yung buha ko tin... Ba't... Cecilio Sosuman, yung nagsasabi... Yung nagsabi ng ano, nagsabi ng...
2: Ba't yung buha ko... Hoy!
1: Yung nagsasabi ng... Ba't yung buha ko sinisisi? Tapos pre, hindi siya makasalita ng S.
0: Pre, kung gano'n, no? Kung gano'n, no? Pedophile tawag nun eh.
1: Na, ba't nyo po ako tinititi?
2: Ha? Ano tinititi? Ha? Na,
0: ayan
2: yung,
0: ayan yung pinanaw ko
1: sa ano, sa GMA, yung sa Beyond 75 ng GMA pre, dun sa line ni Michael B. Ba't nyo po ako tinititi? Yung pinanaw ko yung video niya sa Bubble Gang, puro kayo, puro kayo titi. Puro kayo titi. Kasi, instead aray na puro po. Puro kayo sisi. Puro kayo sisi. Instead na ganun lang yung sabihin niya. Pagbaga niyo eh.
4: Grabe no. Aray po. Teka. Ayoko ma-distract ha.
3: Hello everyone. And hello Sir Yo. Hello.
2: Yay!
1: Yay! Malapit yay! Na po.
2: Late na! Sige na, babay naga!
3: Yes, okay. Alex, do the microphone test before we start your show.
2: Oo nga! Mic test ka!
3: Alright, 1, 2, 3. Perfect! Let's go!
0: Perfect! Ayun! Magana!
5: NSA Kulot Imogen Tali Kelsey Jays Argus Brises Vice Ganda Bong Navaroan Curtis Caril Jong Hilario Jogs Hugueta Teddy Porcos Ryan Bangini Perez Ayon Perez Jackie Gonzaga Kim Cho Oji Alcacid Lassi Marquez MC Mua Saleki Anchone Dominguez Darren Espanto.
4: Sige na. Tapusin na to, tapusin.
3: Sige na. Okay.
1: Or readers pa lang eh.
3: Alex. What can you... When can you expect on your show later to the viewers, listeners watching Cool FM Primetime right now? So Alex, go.
0: About our food and place. Now we're going to talk about Black Cross Pizza and Dinosaurs Island, including the message from our beauty queens coming later on the show.
6: Let's go.
4: Yo,
0: let's
3: thank
0: go.
3: You very much, Alex. That is his show in 3 minutes. Good luck, man.
1: Yes. Upcoming na ako. Upcoming na po ang program niya.
0: Ayun.
2: Diba
6: mahagin?
2: Dinosaur. Oy!
0: Sisigang ina po.
1: Vinti ko nyo. Intro, I think si ano, baka si J-Lo kung madidis. Kasi di pa masyado ano eh. I think, hindi ba finish yung progress niya sa logo?
0: Kahit saan, sisig ng ina mo. Pati na. Lunod ka sa...
1: Parang Jessica Soho.
4: Ay, tapos na.
1: Ako, ang inyong kapuso. One at heart. My sister used to hate Jessica Soho, pre. She used to hate her. Kasi, doon sa ano, napapanood niya kasi yung gabi ng lagim, doon niya na ano, natot niya na horror program ba tong KMJS? Pero nyo gawin, pero story ng video, pero okay, go.
6: Teka lang. Parang may 2 minutes left na yata tayo.
1: Yes, 2 minutes left na lang, guys.
0: Okay, so,
1: and...
0: Yan na po nagtatapos ang ticket.
1: Oy.
0: Salamat po ng Shine Studios at TJN Entertainment. Okay, any last message?
1: Mga kaibigan, ayun nga. Sige.
0: Any last message, guys, before po tayo
1: narapo sa program? Mga kaibigan, 26 minutes ay 30 seconds na lang, guys, ay 30 seconds. Okay, 25 seconds.
0: 15 seconds na lang. It is ano. So guys, mag extra na po tayo kasi ba overtime tayo dito. Ako po si Lucho Pascabalyes as in and inyong Betlogs.
6: And ako okay, sa user. Lang.
0: At ito po ang EQ Plus 2. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat. Susunod na po ang panibagong program ng TQN yeah. Entertainment.
7: Okay, it is 7:30 guys. It's
0: Christmas.
7: Bye-bye. See you in another week. Susunod na

0: Fala, Chetna! Gabi! Gabo na! Good evening, mga gabo, mga smileys, mga kasets, at mga kapinoy! Good evening, good evening, good evening! So, bago tayo napapakinggan sa Smile Online Now, ECEX, at sa FBX. E, time check po natin, mga kapinoy, mga kasets, at mga kasmileys. It is now 7:02 p.m. 7:02 ng gabi. Yes. And araw na po ngayon ng Martes, September 1, 2026. Ako po, it is per months and 115 days na nga lang po bago magpasko. Ako po, ang kapilis-pilis ng panahon. Per month na agad. Diyos ko Lord. Uy! Nandito din si Gio. Oh my God, shout out sa mga kasamahan natin sa voice chat. Yes! Mamaya kumunawin na. Shout out sa ating mga kasamahan natin ngayon, si Mika Lim and si Geometric Adobo. Alright, siguro before mo tayo mag-cooking, yun na nga, kwento-kwento mo tayo saglit. Kasi nga, kayo maghahanda pa ako ng masasalang natin before tayo magluto. So, siguro mag-chismis muna tayo saglit.
1: Una sa lahat, yung orasan, pakilipat po nga, Be, yung orasan, sumasapo sa Smile Radio.
0: Alright, back to yan, no? Siguro mag-chismis muna tayo saglit. Ito na nga, ito nga nangyari kanina, siguro nangyari throughout the day, this Tuesday, yun na nga. Ano mga gabo, na-receive ko yung result sa exam ko. Alam niyo, nakuha ko. Diyos ko Lord, nagulat ang score ko. 45 and 47. So, talagang ibig sabihin nun na deserving ko talaga itong course na to. My God. Hindi ko in-expect na makakuha ako ng malaking score.
1: Hindi, ibig sabihin niya, mag-exam guys.
0: PACKYUU. Ang bira ka. Pero yeah, grabe guys, na perfect yung exam ko. Hoy, wala pa, relax. Calm your balls down, Terby. Okay, yun na nga, na-happy talaga ako sa results ko kanina. And throughout the day, siguro natulog na lang ako kasi kulang ako ng tulog kagabi. Dahil bakit? Remind ko lang ulit sa inyo, mga gabo, is yun na nga, pag maglipat ako ng time slot by September 14, yes. September, tama ba yung Gio? September 14 ba yung mag-transfer
1: ng ano? September 11.
0: Buang.
1: 14.
0: Pero September 14, yes. Yan na po yung official date, mga gabo, na maglilipat na po kami with good evening smileys. And gabi-gabo, maglilipat na kami ng time slot. So, again, gabi-gabo, will change its time slot from 7 to 8:30.
1: TLDR, lilipat lang si Good Evening Smileys ng Monday to Tuesday. Kasi
0: Monday to Tuesday.
1: Kasi, kaya, at saka bakit Monday to Tuesday? Then, ang Wednesday po ay simulcast po na as cafe, as first cafe.
0: Yes! So, babalik ang inyong Moses para sa kanyang cafe session. So, yan. Abangan nyo yung pagbabalik ng Asparagus Cafe. Alright. So, okay. Siguro, okay. Balik
1: yung cafe. Kalakaw ko natin dyan. Pagpasensya. Dadabaw light yung Cool FM.
0: Ah, kaya pala nag-announce ng maintenance. Eh, kaya, oh my God. Nordeco! Bakit ganun? Lord. Okay, balik tayo sa topic. Yun na nga, after the school, natulog. Alam mo na ako sa gabi kasi konti lang yung tulog ko kagabi. Pero, ang reason din yan kasi mga gabo, yun nga, regarding nga sa paglipat ng time slot, magkakaroon na ng bagong mukha ang gabi-gabo. So, yun na, abangan nyo yan sa September 14. So, abangan nyo talaga new graphics. Magsasuffer na naman ang inyong gabo sa pag-edit ko, Lord. And, ayun na, in-announce ko nga kanina, mga gabo, na, cooking. Magka-cooking tayo mamaya, live na live. Hindi po edit, live na live. Kasi, ang anong lulutuin natin, relax nga, Terebi, Diyos ko, Lord, wala pa nga. Magluluto tayo, pancit canton with peanut butter at oyster sauce. Pero pag natikman na natin mga gabo, medyo off ang taste. Pwede natin ma-adjust na hanapin natin ang siguro the right ingredients para sumarap lalo yung dish. So ayun. Siguro din, not just adding some condiments to it, pwede din tayo maglagay ng mga toppings doon. So, abangan nyo lang mamaya, mga gabo. Alright. At, last na rin pala. Mamayang 8:30, abangan nyo sa APC, mayroong tabog yung inyong Mr. Hintay. So, abangan nyo mamayang 8:30, Astrales Party Club. Since September 1, talagang may pasab, may Christmas special talaga na pasabog itong ano natin, si Asti. So abangan niyo yan. Oh Lord. Alright. I think that's enough. Yep.
1: Bumalik daw okay. Agad. Nakarating lang mga balita. Bumalik lang agad yung double light ni Roma.
0: So saglit lang na brown out. Diyos ko Lord. Oh. Nordeco, ayusin niyo naman sa vision niyo. Pinahihirapan niyo na si Romar. Uy! Ginagawa mo na. Uy! Lumilipad na yung orasan natin. Ano ka ba?
1: Galing, galing. Ang galing mo, Terebi. Ang galing mo, Terebi.
0: Grabe. Gawin mo ngayon DVD na ano, char lang. Huwag na, baka maano pa tayo.
1: DVD.
0: Hindi naman din makita ng clean feed, so.
1: Oh, DVD.
0: Yeah, DVD. Okay, nasa baba na. Okay. Okay mga gabo, that's enough yap kasi maghahanda na tayo for the cooking mamaya. So, we're going to take a bit of break muna. So, time check, it is now 7:08. Magbabalik ang Gabi Gabo!

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: green 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: laklak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: At nagbabalik ang gabi-gabo mga kaibigan nating minamahal. Okay, time check mga kapo. It is now 7:13 ng gabi. So, alright. Diretso na tayo for Ga Cooking. Therapy, play it.
1: Si Gabo. Ga Cooking.
0: And welcome sa ating pangalawang segment episode ng Ga Cooking. Well, imbes na this is a VTR video of the cooking segment natin, and this is a live talaga to. Because, yun na nga, tatayin natin nga yung pagtitikman to na may halong peanut butter oyster sauce dahil titikman natin kung ano ba yung lasa talaga. Kasi, ilang beses na to na advertise sa internet. At natikman na din to ni Asti, sabi lang masarap naman, si Just Ann yata din yung nagluto din first. Masarap, nagkaroon ng problema yung kanyan dyan dahil doon. So wait lang, open natin yung camera. Ay, ito yung front camera, Diyos ko Lord. Okay, ayun. Ayan, kita ba? Ayun, nice. So, makikita nyo mga gabo, nakasalang na yung mga dalawang kaldero natin. Ito yung pan at yung, actually ito tawag saucepan siya. Pero, ang gamit ko dyan is, kumukulo ako ng itlog ngayon para sa toppings natin sa kanton. At ito, ang ito ginagamit natin para maluto yung kanton. Para malambot. Ayan. At ako ko ngayon yung seasonings. Ano gamit kong pancit kanton, tanong nyo? Chili mansi. Originally, dapat sana gagamitin natin ay yung original flavor. Well, before you judge me, kinalakihan ko ang original flavor ng pancit canton. Wala naman kayong magawa sa akin kasi
2: Wala kasi original.
0: Oo. Ito kasi, bumili ako sa May Kanto. Napagod akong pumunta. Kasi dito sa barangay namin, may malapit na Gaisano dito. Pero napagod ako, magpunta pa ako ng malayo. Tapos doon na lang ako sa May Kanto, bumili ng canton. Sayang, wala silang original. Nakapili na lang ako ng kalaman, chili mansi. Kasi gusto ko lang siguro dagdagan ng anghang sa ating canton. So, yun. Anyways, yung sa mga nag-join dyan, shout out sa inyo. Sino ba yung nag-join ngayon? Oh, yan dito si Paa! Pati rin si Blueway! Hey, Paa! Oy, shout out sa ating mga gabo na nanonood ngayon.
2: Ibig sabihin, babalik ka na, no? Babalik ka na sa Biyernes. 11:30.
3: Yes, babalik ako sa Biyernes.
0: Oy, tama pala mga gabo. Magbabalik na ang inyong paa. This week ba yun, no? This week?
3: Yes, this week.
0: Mm-hmm. Yes. So, abangan nyo, guys. May sasabihin ako sa Friday, magbabalik ang inyong pambansang biomaster na si MSA. Mm-hmm. So, yun. So, yeah. Welcome sa programa.
2: Yan ang lulutoy ni Gabdel. Alam mo lulutoy ni Gabdel. Uy, hoy!
0: Hoy! Hoy, pinapakita pa talaga yung video.
3: Grabe.
0: Pero eto nga baga po. Since magluluto tayo ng kanto na may peanut butter oyster sauce, syempre, meron tayong oyster at meron tayong peanut butter.
2: Ayan.
0: Skippy pang brand. Yes.
2: Siguro, kailangan mo gawin yan after mo magluto. Kasi after
0: Yes. Teka, ito. Hintayin na muna natin na maluto itong dalawa. Una muna, imimix na muna natin yung condiments. Siguro, yan ang gagawin natin mga gabo. Kita niyo, may mga ano pa dito. Diyos ko lang, hindi ko pa nahugas.
2: Ibig sabihin niya si Gabriel Ansaldo Barube.
0: Ay, oy, may time pa ako mag-ano. Ano ba kayo? Alright. Do not mind this. Unahin muna natin ma-mix ang condiments. So, mag-aanap muna tayo ng bowl.
2: Yes po, peanut butter and oyster sauce ang ikitain ni Gab.
3: Peanut butter and oyster sauce.
0: Eto na nga. May bowl na tayo. Ngayon, haluin na natin mga gabo. Oh Lord. Himala yung camera ko, okay yung quality. Ano pa nangyari sa tablet ko at wifi?
2: Itabunan mo, kapatid mo nandito eh. Nakahubad pa eh. Kitang-kita.
0: Oh, wag na napansinin. Pero dito na, no, dito. Ayan. Shout out sa kapatid ko. Andito na siya, kumakain lang kasi ng
4: hapon. May meron.
0: Yes, so... Kita ba? Ayan, puputulin. Guguntingin na natin itong toyo at yung oil niya.
4: Mm-hmm.
0: Halo na natin. Lagay natin dito.
4: Lalo ko sasarap.
0: Ayan. Next! Is yung chili powder at yung kanyang seasoning na...
2: Ayan, may tutorial pa. Lupit. Ang lupit ko
0: din. Siyempre, pag magluluto ka, dapat may step-by-step tutorial.
2: Ah, chili powder. Ayan, tama na. Ayan,
0: chili powder na may seasoning.
4: Yo, chili powder na may seasoning.
2: Kandangan ninyo, guys.
0: Kasi maanghang to eh. Ayun nga.
4: Maanghang, yes. Maanghang.
0: Yan. Now, ang gagawin natin, ito na, lalagyan natin ng peanut butter una. Siyempre, First step talaga, may peanut butter. Lord. Di po to sponsor, pero ito yung gamit kong brand.
4: Pag binaglagay dito ng peanut butter, oyster sauce dito sa screen.
0: Ayan, nalagay na natin yung peanut butter. Oy, tumikit. Taray na. Now, last step. Oyster sauce. Ayan.
4: Yun.
0: This is Lee Kong Ki Hong Kong Filipino style oyster sauce. Hindi to sponsor, pero shout out na lang sa kanila. Bye-bye.
4: Yan. Yes, out.
0: Lagyan natin. Tansya lang, mga po. Now, next thing. Haluin na natin. Yung seasoning.
5: Papa, sabi mo. Oyster sauce, baka naman.
0: Baka naman. Kung nagiginig kayo po, please pa-sponsor. Thank you. Ayun. Nahalo na, mga gabo. Kung makikita nyo. Yan. Ay, ang dilim. Pero yun, no? Halo-halo na. Ayan. Now, nahalo na yung condiments natin, eh, check na natin yung ating kanton at yung itlog because I think it's been few minutes, I guess. Buha na tayo ng ano? Our trusted pang-ipit sa itlog ni MSA. Char lang.
2: Ipitin mo nga!
0: Oo! Ipitin ko yung itlog mo! Ayan na mga gabo, kita nyo na. Medyo na tuyo konti. Wala na yung tubig ng kanton. Pero makikita nyo yung lupalambot na kanyang noodle. Ayun.
2: Dalawa, di ba lupuin mo na yun?
0: Ha? Dalawa? Anong dalawa? Hindi, kanton na malulutuin ko. Yung, yun na nga, kanton.
2: Kaya nga, dalawang kanton ang ilutuin mo.
0: Ay, di. Dalawang dinala ko pero tinipid ko na yung isa para sa kapatid ko.
2: Ah, nice ka.
0: Yes, I am, sharing.
2: Levi, you're a good brother.
0: Good brother, grabe.
2: Pero, ay, joke.
0: Hoy! Wag ganun, pre! Grabe ka! Ayan. Mahinit-init pa yung itlog, mga gabo. Ayan, ang gagawin natin, nalagay mo natin ng tubig para ang purpose doon is para mas slow ang kanyang cooking process. So, yun. Lagay natin ng tubig.
2: Alam nyo bakit ilagay niya sa tubig? Kasi yan yung representasyon ni MSA. Ayan o. Oh, yan o. Ramdam mo na MSA. Ayan.
0: Wow. Yan yung itlog ni MSA.
2: Ano mabilis? Hindi balisan. Slow down. Slow down the cooking process kasi Terebi.
0: Ano ka ba, Terebi? Grabe ka naman. Oh, Lord. Yan. So, yun na nga. Habang hinihintay natin na maglamig ang itlog, check na nga ulit natin yung kanton natin. Ay, nagkakatay ko pala itong kabila. Ayan. Grabe, no? Manual ko pa i-switch yung yung angle ng camera. Diyos ko, Lord.
2: Sedya, di kasi ako marunong. Turuan mo. Gab, dapat turuan mo si Jeremy magluto sa susunod.
0: Hindi, pag mag-meet up kami, Terebi, talagang tuturuan ko yan. I will teach you the ways. Like how Gordon Ramsay, char lang. Hindi ako si Gordon. I know how to distinguish a seafood
2: and then, ano and ka, a good man, seafood. Four months Gordon.
0: Correct, or 4 months Gordon ako. This is raw, char lang.
2: Yeah. This is raw.
0: Where's the lamb sauce? Ayan. Ayan. Eh, lumambot na yata yung kanton. Ayan, kita nyo. I think it's done. Eh, haluin na natin mga gabo, Mr. Lord. Ipatalo ng angel, ang galing. Ayan. Again, do not find this. Kasi hugasan naman din natin throughout the show din. Pagkita niyo ako mag... Ang inyong, tagalinis. Oo. Maglilinis on the air. Oh Lord. Doon nga. Alagay na natin. Sa'yo. Oh Lord. Yan na lahat ng ano natin kanton. But anyways mga gapo, yung ginamit kong kanton, well yeah, chilimansi ang flavor, pero ang pinili ko ay kasalo talaga, para at least medyo marami ang maano natin dito, yung portion, I mean. Ayan, haluin na natin mga gapo yung hinalong condiments na galing sa pancit canton na may halong peanut butter at saka oyster sauce. Now, I'm gonna be honest, I'm having thoughts right now. What if hindi tumarap?
2: But may Meraki?
0: Pero, Meraki. Eh, nagluluto tayo, Meraki. Grabe.
2: Ito na.
0: Hindi, my last step pa yan. Remember this? We're gonna cut MSA's eggs!
2: Oh no! MSA, ano masabi mo dun, Biggs?
0: MSA, you better be ready because I'm gonna cut your balls.
2: Oh nah!
0: Yeah, makita na lang ako. First step, we gonna crack it. Fuck! Oh! Tapia! Now, tatanggalin na natin.
2: Ito na.
4: Bonak, nakamute pala ako.
0: Oh, I like runny eggs because I can mix it up. Ayaw mo nang malasa, ha?
5: Ayaw mo nang malasa, no?
0: De,
5: okay mo nang malasa.
0: Okay naman din ang hard boil. Pero, pag magluto ako ng kanton, talaga yung mga itlog ko, eh, gusto ko yung runny na type, eh.
2: Yung ako yung bago, eh. Hard boil, di ako mahilig sa, ano, sa runny eggs.
0: De, alam mo bakit? Eh kasi parang ako natulog ng mga taga-hapon. Kasi usually yung mga tag... O sige, ano yan, Gio?
2: Mahalo mo yung ano, runny eggs.
0: Oo.
2: Eh kasi ako kasi, okay. Ang iba kasi ang paghalo ko, sa rice ko siya inahalo yung egg, hindi siya sa pancit canton mismo. Kasi ang hard...
0: So parang katulad din yan ng mga almusal ng mga taga-Japan. Kasi ganun din yung ano nila, breakfast. May kanin, tapos may running yolk pa, hinahalo pa nila eh. Tapos may natto bean pa hinahalo eh.
2: Kung ang itlog ng Pilipinas ay may linis, willing ako mag-take. Pero alam mo naman ang itlog ng Pilipinas.
0: De, kailangan mo talaga ng malakas na resistensya para lang kumain ka nito.
2: Ano, mamatay na ako niyan.
0: Well, good luck na lang.
2: Yun na. Ramdam ni MSA. Sila slice niya.
0: Ramdam na nga. Oh!
2: Aray!
0: It's chilling!
2: Aray!
0: Grabe, no? What if matapos yung programa ko na hindi ko pa natapos na matanggal yung...
2: Alam mo, 8:30 na.
0: Chat na! Pachar lang. Wag ganon! Nakasimula lang natin.
2: Paano nga mag-aray? Paano nga mag-aray, MSA? Aray! Aray!
0: Paano nga ba?
2: Paano, MSA? Paano mag paano magsakit?
5: Aray! Aray! Aray!
2: Adam Aray na reference.
0: Sino ba nag-aray para sa sakit ng aray? Mag-alaksan RF. Ayan! Siguro natanggal lahat. Ewan ko. Ah, may naiiwan pa palang beat.
2: Aray! Aray!
0: Aray! Ito yung itlog ni MSA na hindi na makapag-produce na char lang.
2: Hindi makita. Ayan, kita.
0: Oh, ayan. Ito. Yan na yung itlog natin.
2: Oh, no! Oh, MSA!
5: Oh, aray!
0: Wag na.
5: Napipisin pa.
2: Ayun na.
0: Ito na yung magiging mismong topping ng ating kanton, mga gabo. Kita ba sa camera? Ayun, kita ka. Ayun. Patakarin mo natin ito. Ay, kahit mahinip.
2: Ah! Yes.
4: Mag-drolling mo nga po.
2: Ayun na. Oh, no. MSA!
0: Oh!
2: Aray!
0: Medyo may pagkarani pa. Ayun! Yan na, ano natin.
5: Ati ang burst ko.
0: Grabe. Ayan na! Eto na ang ating pansin kanto na may peanut butter at oyster sauce. Na may topping pa na hard-boiled. Medyo may pagka-runny din. So yun. Well, it's my preference din. So, shut up.
2: Nahalo mo na yung, ano, yung peanut butter and oyster sauce.
0: Yes! Okay. Nahalo na din yun natin. Sa condiment ng pansit kanton. So, yun. Alam mo, magpa-front camera ako, lilipat mo na ako ng ibang area, Diyos ko, Lord.
2: Ayan na.
0: Hello! Oh, Lord. Nakita niyo na ang ano.
2: Oh. tapos, titirahin ka na naman ni Jobs.
0: Wag! Tirahin.
2: Hindi, oh, baka gawin kang ano eh, gawin kang topic, gawin kang content ni Carl David Jobs eh.
0: Nawala na akong pake. Matagal na akong nawala ng pake dyan sa hinayupak na yun. Ayun.
2: Eh, lagi na, alam mo, nakita mo yung post. MSC, nakita mo ba yung post ni Carl David Jobs sa Geometric Bisaya channel?
4: Yes, nakita ko.
2: Kinaka-AI.
0: Oo, pre! Yung post doon, yung picture is naka-posas ka, pre. Diyos mo, Lord.
2: Tapos akala. Ito na. Kakainin na ni Gabriel Alzaldo. Peanut butter ng pancit canton na may peanut butter at oyster sauce.
0: It's a bit off. Inaamoy talaga bago tikman.
2: Oo. Iba-iba. Kakaiba.
0: Kakaiba. Yung ang linya ni Ninong Ray. The perfect bite.
2: Ito na. Ninong Ray reference. Ano lasa? Oops! Expectations on the roof. Kita ang kitay.
0: Okay.
6: Let's go.
0: Here's my initial thoughts, mga gabo. Kumpara doon sa yung experience nila Justin, sila si Justin ba unang nag ano, nagluto nitong ganito?
2: Pero difference diba? Kasi kay Justin, yung original talaga yung ginawa niya. Bali yung original. Sinalo niya na doon niya nilagay yung peanut butter.
0: Sinalo mo
2: siya sa within the condiment. Ito na, sige.
0: Ito. Okay. So, dun sa original pala yung kaya pala nagkaroon ng problema kanyang chan, grabe. Oh, sorry. Okay. Here's my thoughts, mga po. Okay.
2: Here na, sige.
0: Yung mala... naglalag yung camera ko, ha? Okay na ba? Ayun, okay na. Okay. Ito. Ito na.
2: Naglalag na si Gab. Naglalag na si Gab. Ayan na.
0: Driver, start ko, Abi. Ko Lord. Ayan. O, na.

0: What? Okay na yung kanina, ha? My God! Oh Lord, ba't ako naglalag?
1: Ito na,
0: sige. Ayun na nga. Bahala na, magsasalita na ako. Yun na, initial thoughts mga gapo, after matikman yung pansit canton, it's really not that bad. Bukod sa yung usually magkain ka ng canton, malalasa mo talaga is yung seasoning mismo na mula sa pakete. Eh dito, haba nang nahalo na yung peanut buttered oyster, it's a weird combination, but in the end results din is after tasting, okay naman siya. You can taste yung hinalong peanut butter, pero sa akin din, I cannot taste din yung hinalong oyster sauce sa canton natin. Pero overall, okay naman. So siguro, na-clutch din na walang original na flavor doon, eh baka magkaroon ako ng problema sa chan ko sa in the middle of the show. So, I think it's luck, I guess. Yan. So, yan na. Another bite naman mga gabo. Yan. The second perfect bite. O, Gio, kainin mo nga. Bago ko kainin. Naka-AFK yata, Gio. Gio lang. Ayan, the perfect bite again.
2: Episode.
0: Okay. Really not bad. It's really not that bad, mga gabo. But yeah. Talagang, tatandaan lang, wag lang talaga siguro gumamit ng original flavor. Eh baka makakatulad din kayo yung isa nating jack na si...
1: Malalaman natin yan mamaya sa HGL's Party Club kung sasabog niya ang puwit ni Gabriel Anzaldo.
0: Pambira ka!
1: Pinali kasi ang nangyari kay Justin, ilang oras yun after niya kinain, doon niya nag-effect, doon niya naranasan yung epekto niya.
0: Yun na nga eh, nagkaroon ako ng doubts doon ha. Ano ba yun? Alaga, ba't ginawa pa nilang marketing yung ganyang mix?
1: Ayun, ikaw na yun ang susunod. Malalaman natin kung may correlation ba ang pancit canton with peanut butter and oyster sauce. Ang tata eh. Sorry sa mga kumakain, pero ganun talaga yan.
0: Kumakain ako, hinayupak ka. Pero yan, ito yung runny egg natin.
3: Ay, malulubat na ako.
1: Is any nut-based bread okay for the recipe? Eh, sabi kasi sa meme, pancit canton with peanut butter.
0: Oo. At wala kasi, wala kasi sinabing specific brand, specific peanut butter na para magamit sa paghalo ng peanut butter at oyster sauce sa canton.
1: Ang susunod kong gagawin.
0: So, ang ganito, any peanut-based, any peanut butter na ano, na mahanap nyo, pwede yan. Peanut butter from scratch or basta any kind of peanut butter pwede na yan.
1: Lucky me! Sponsor mo si Gab, ha? Binigyan ka
0: na Lucky me! Shout out! Sponsor me please! Thank you!
1: Tapos bibigay ka ng isang box ng pancit canton, no? Isang papakete ng box papunta sa bahay mo.
0: Ang resulta! Stone kid. Lagi di stone pala. Mapupunta na po ako sa kamatayan ko. joke lang.
1: Lagi kumain ng pancit canton. Always eat responsibly. Always.
0: Eat responsibly, syempre. Tsaka, magabot din, huwag nyo na din palagiin ang pagkain ng canton. Maganda na yung often kayo kumakain ng ganito.
1: Huwag nyo yung gawing gabian yan. Huwag nyo gawing
0: gabian yun. Delikado eh. Kasi marami na din nagkakasakit dahil sa pagkain lagi ng canton. So talaga masama yung sa katawan.
1: Canton sa katunayan, huwag nyo lagilin yan. Gagawin nyo lang yan pag wala kayong ulam or di kaya desperado na talaga kayo, kailangan mo talaga kumakain.

0: lagain.
1: Oo, yun na nga eh.
0: Huwag mo lang talaga lagiin. Lalo na pag malaki, pagkasalo ang binili nyo.
1: Yun na eh. Oo, delikado pa yan. Kakain ka ng dalawang kasalo, tapos yun, grabe.
0: May say, ay, Gab. Ano yan before nakakain ako ng dalawang kasalo?
1: Ano nangyari sa ano mo?
0: Ilang beses lang naman yan.
1: Ah, okay. Pero huwag yung lagiin. Huwag yung...
0: Ano lang
1: pag may nangyari sa ating adobo, iiyak ako.
0: May suggestion daw si Bobo Cat.
1: Sige. Hello Bobo Cat. Sige, ano yung suggestion mo?
0: Gabi-gaboga cooking. Nutella, mi goreng with oyster sauce.
1: What the hell is that combination? What? Oh my God.
0: Okay, so bibili ka pa ng mi goreng. Tapos, halo mo siya sa Nutella or any chocolate spread. Tapos, oyster sauce. Oh, no! Oh, no!
1: Pati, oh! You're showing! Oh, my God! You're showing it to me! No!
0: Gab, gawin mo yan. Challenge mo yan, Gab.
1: No! You're killing me. You're killing me with this shit. Oh my God.
0: Kahit isang episode lang naman eh. Gawin mo yan eh. Kakooking eh.
1: Mga Gabo, pag may nangyari sa akin dahil sa dish na yan, abangan niyo na po ang last episode ng Gabi Gabo. Maraming salamat.
0: Ako yung titake over sa final episode, guys. Ako yung successor ni Gab, guys.
1: Gabi Gio.
0: Gabi Gio. Ako po ay magtatapos po ng Gabi Gabo dahil
2: next challenge I can only imagine that.
1: What? Come again, Kaijo?
0: Cairo. Moses.
2: I can only imagine if Astro makes this as an actual challenge.
1: Oh no.
0: Gawin mo na, Gab. Next episode. Ay, hindi pala next episode. Hindi pala next episode. Next ga-cooking, next ga-goopy, ga-cooking challenge.
1: I don't know, man. I imagine it's disgusting, but what the hell?
0: It's either that Gab or gawin mo yung pinaka or Gab. Turuan mo kami magluto ng ano ng sarili naming chili oil.
1: Pili ka. Ang hirap nun. Matagal ang process ng paggawa ng chili oil eh. Pero...
0: edit na lang po. 1 week worth of editing, hindi na available si Gab dahil lang sa linting ng chili oil.
1: Yun na nga eh. Makikita nyo, cancel po ang Gabi Gabo for the whole week. Diyos ko Lord.
0: May nagsabi ng yak, ano yan?
1: Sino nagsabi?
0: Ulitin po natin. Sabi daw ni Bobo Cat, savory daw, somehow.
1: O, yun na nga. Mga Gabo, tinikman ko na. Yes, yun savory. Kasi malalasa mo talagang peanut butter. Tama si Bobo Cat, savory siya.
0: Ngayon, kung gawin mo ulit yan with bigoring, any kind of...
1: No! So,
0: sabi ko po si, ano, yung backer ko dito, librihan ka niya.
1: O, kausapin mo. Hoy, Tere B, play mo nga yung pangalawang OST natin. Eh, ayoko yung nagsasalita ako walang background. Ayun, thank you very much. Ayan. Kausapin mo nga, be. Diyos ko, Lord. Ayun na. Hoy, di pala natin ano yung itlog natin. Yung itlog ni MSA. Ayun. Another perfect bite. Look. Okay. It's chewy. Yeah, it's chewy. Okay pa naman yung itlog. Chewy siya. Pero I like naman yung runny ng kanyang yolk. So yun. It's a plus point for me din. Sa akin na yun ah. Kung mag-disagree kayo, then that's fine. It's your own opinion anyways. Pero sa akin, prefer ko din yung runny yolk. Ayun. So, final judgment, it's fine. It's really fine naman. Like, I will give this a maybe 7 out of 10. Yeah. 7 out of 10 yung ano natin, rating nito, mga gabo. Alright. Pero, ayun na, pop. Napa-another bite naman ako. Yun eh. Parang masasabi mo na ano eh. Parang bang kare-kare. Pero pancit canton to eh.
0: Wait lang. Sa pinat- yung lasa niya parang ano. Medyo mix and match yung ano eh. So,
1: oh, mix and match. Oh, ito.
0: Ako,
1: ito.
0: Nga, makakaintindi kami ng utak namin pagluto eh. Hindi naman ako marunong masyado maluto, pero at least maintindihan ko si Gab. Ganito
1: oh,
0: yan.
1: Sige. Explain Gio.
0: Explain. Chili mansi. Yung flavor ng chili mansi nandito na yan. Sunod pa, dagdagan nga pa ng oyster sauce. Yung oyster sauce, iba yung ano yan. Kung nakatikip yung adobo, yan na yun. Parang siya ganun. Tapos, syempre, wala din matatalo dun sa butter, which is yung weird part. Okay lang, walang problema kung oyster sauce lang.
1: Oo.
0: Naintindihan ko siya. Pero dagdagan mo pa ng oyster sauce, ang weird, isipin at first. Pag yun na-try mo yan, siguro mababago na yung perspective nyo. Kaya pala pinapromote ng ano ah.
1: I would say mga po na, I cannot say na, ito, I am having 50-50 thoughts of this, if recommended ba or not.
0: But, de, sa next episode, mga po na lang iri. Kasi tignan pa natin kung sasabog yung ano mo.
1: Grabe yan na inaabangan nyo, grabe naman. Pero
0: yan. Natin, baka may recommend mo sa tao hindi. Kasi kung i-recommend mo tapos maano sila kasuhan ka nila.
1: Sige, abangan nyo na lang sa next episode. Kay, yun na nga, hihintay natin kung may magkakaroon ng nuclear reaction yung chan ko.
0: Next episode, bukas pa yan.
1: Next episode, oo. Pero, speaking of that, oh my God. Sa wakas na ka-second segment episode tayo ng Gakuking Juice ko, Lord. Ilang wait, episodes tayo na hindi
0: pa. Actually, you're not, hindi ka pa tapos eh. Meron ka pang, ano, wait lang, 9, okay, 7:47, 8:30 ka magtapos. Meron ka pang oras.
1: Oo.
0: Sakto.
1: Meron pang oras.
3: Meron pa.
1: Ayaw, tama. Eh, oo. Oh. Ito sa mga announcement ko na po. Now, natatapos natin cooking with our Pancit Canton. Eh, kasali sa announcements ko, hindi pa ako sure nun. Either magga-gaming tayo or magga-react. So, abangan nyo na siguro because we're going in for a commercial break. Alright? Alright. Sige, mag-time check muna tayo. Gabo, mga gabo. Time check, it is now. Hoy, wala pa! It is now 7:47 p.m.
0: Excited.
1: Pero be, excited ka naman. Grabe. So, yan. Para mawala na yung, para maano na yung excitement ni Terebi, magbabalik ang Gabing Gabo!

0: America. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Balik ang gabo-gabi, char lang. Ang gabi-gabo.
1: And now, new gabo.
0: Oh, tama, correct. Eh, time check natin mga gabo is now 7:53 PM. Alright. Now, I'm not sure about myself kung mag-gaming tayo, mag-react.
1: Tandaan ninyo mga kaibigan, may utang pa yan si Gabriel Ansaldo sa atin ha, sa susunod na gagooking.
0: Oo, abangan nyo na lang next episode kung ano yung magiging reaction.
1: At saka yung susunod talaga na gagooking, magluluto na kasi Gab ng actual na proper dish ha. Wag yung Nutella.
0: Wag na, delikado sino? Yun sa akin. Ngayon mo nalaman? Yun ang ginamit kong kanta para dyan.
1: Ulitin. Tapos ka gaming pala
2: yung play. Garando!
0: Galing in, no? American epic talaga.
1: American epic, masking copyrighted yung kanta. Okay lang yun.
0: Hindi, alam, short naman din yun. Hindi naman yung ma-recognize din.
1: Hindi, banger kasi yung music eh. Banger yung music.
0: For the final, ano. Ulitin mo, Terebin.
2: Siga po. Garando!
0: At dahil dyan, ang programa nito ay hatid sa inyo ng Drug Mercury. Oh Lord.
1: Okay, programa ang hatid. Hindi. Hatid ang programa nito ay hatid sa inyo ng hatid sa iyo
0: hatid sa iyo ng programa nito.
1: Okay.
0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng programang ay hinatid sa inyo. Gising 4:20 oras sa mga Pilipino.
1: Hindi. Gising 12 oras sa mga Pilipino.
0: 12 oras, correct. Drug Mercury ay tumutulong para sa mga sirang kalusugan ng bayan. So kasalanan niya yan. Ito Drug Mercury, nakasisiguro. Gamot ay laging luma. O yun, galing. Okay, we still have enough time. More time, I mean. So, I guess mag-react tayo. So, Therapy, we gonna react now. Play it!
2: Siga po! Garya!
0: At welcome sa ating react segment. Siguro ang re-react natin ay Fanmade Archives. Yeah, papakita tayo yung Fanmade Archives. Ano Fanmade Archives? Alam mo? React tayo Mira Media because I wanna... Siguro habang nagre-react tayo, gusto ko siguro maglapag na... Ano bang pwedeng i-correct? Ano bang pwedeng ibago? Kasi meron kasing sariling style si Mira Media. Na which is...
1: Idol namin yan si
0: parang, Mira Media. Idol namin yan si Mira Media. Correct. Meron kasi yan siyang sariling style na medyo off sa amin kami na taga-creative.
1: Pero so, at the same time, wala tayong magawa. Ganun yung estilo. So, budget.
0: Yun nga eh. Well, we cannot do anything with it. So, yan. So, react natin. Ano ba kung nangyay react dati eh? Grabe, ang dami niyang ina-upload. Oh my God. Try natin.
3: Gillette Mach 3.
0: Ang pabihirang
3: advert.
0: Ayun. Bakit 24 oras? Lord. Okay, ito na nga. Look at the drop shadow. Medyo ano eh.
4: Yakuwala na.
0: It's much better na yung paglagay niya ng shadow is may pagka-depth and siguro naka-spread talaga. And binawasan ng konti yung kanyang opacity. Mas maganda yan. And...
1: Nandito na si Blue Wave, oh. Kina-criticize.
0: Ay, Blue Wave! Pwede, oy! Can you join me in, ano, giving tips on this? Kasi kapwa naman tayo mga creatives, eh. Sige, magbigay ka ng statement. Ano, comments mo, I mean.
5: Una, first is learn about the blend modes, especially when you're using shadows. Also, you need to like bawas yung shadows, spread lang.
1: Tanong kung pwede
5: make it more spread and less opacity too, as well as come up ka ng magagandang great color palette too. Okay, come up with a good color palette. The colors must blend with each other, not this. The color combination in this thing is, I'm sorry, it doesn't look good. You need to learn about how colors blend well. Another suggestion din, don't just yung mga inspiration mo, don't just center on Philippine television. Mag-American ka, oy. joke lang.
0: Mag-American, yes. Naku po. Wala na pre. Yung mga kidinis natin nag-American na eh.
1: Wag baka ma-BGC sila.
0: Ay naku po. BGC for East. Ah, Sherlock. Pero yun na. Isa. Sige. Go on, Blue Wave.
5: American, sige, mag-European kayo, mas bahala kayo, maganda din, or mag-South Korean kayo, okay?
0: Hindi, alam mo, alam mo anong mas magandang implementation, bro? Oh. Yung sa mga graphics ng, ng India, maganda yun. yung may pasabog na effect.
5: May explosion, may mga CGI ng mga aircraft.
0: Oo, ganun. Yan ang magandang implementation ng graphics. Dechar lang. Huwag niyong gayain po. It is very bad. Pero yeah, isa pa doon sa madagdag doon sa comments ni Blo is siguro don't use gradients always. Siguro gumamit ka din ng patterns.
1: Oh, kung mag-gradient ka, at least dapat yung pattern niya, dapat mag-fit. Hindi pwede na may difference of color. Kasi tapos number 2, bawasan ng shade, ang shadow piece lang. Mag-shadow kailangan. Hindi pwede na lagi na mag-shadow. Kasi in fairness naman, sayang tong potential eh.
0: Yun na eh.
1: Pero kasi, hindi kasi pwede na, ganito na style, matagal na yan eh. Panahon pa ni...
0: Oo, tama. Matagal na to eh. Napapansin ko na rin na hindi pa nag-i-innovate yung kanyang graphics eh.
5: About sa gradients, hindi explore more types of gradients. Hindi lang basta laging linear.
0: Yes, correct.
5: Like, more variable. Like, there's one color somewhere, there's one color. Mm-hmm.
0: Yes.
5: Nakikita mo sa mga iOS.
0: Mm-hmm.
5: Yung
1: pork chop mo
5: spots, yung colors,
0: sige.
5: Shades, hindi yung linear lagi, okay? You need to learn also how to do like
0: yes, correct.
5: Waving that they a better way to make a much unique ingredients.
0: Basically mag-experiment ka na lang, so dagdag ka na lang. Siguro any kind of shapes. Tapos, ikalat-kalat mo siguro hanggang sa may makuha ka ng idea na mag-struck sa'yo. At doon na, makikita mo talaga na paano i-execute yung mga patterns, yung mga shapes to make it a unique design sa graphics mo. So, ganun siya. Hindi yung basta-basta gradient na ilalagay mo. Medyo boring tignan eh. So, yun. Okay. Continue natin play the full video. So yun nga. Ay, isa pa mga gabo. Siguro huwag na din kayong maglagay-lagay pa ng bezel sa inyong logo kasi it's unnecessary to add more shine in your logo na para bang ginagawa niyo ng 3D. Force 3D, I mean. So yun nga.
5: It's 2026, mas also in front.
3: Iso ang maaaring mapatalunan dito sa Let's Ask Pilipinas. At eto ang ating host, JB Boycito.
1: Wow! Ito, effort to. This is like...
0: Effort talaga.
1: A for effort. A for effort.
6: My first game show ever. And it

0: FMA. Andito yata yun eh. Wala yata. Wait, na DJ FMA commercial. Si andito yun somewhere. Na-react na namin to ni Gio dati eh. Dito ba yun? I forgot. Let's go, Lord. Matandaan mo ba, Gio? Saan yun? Parang nawala na yata yun eh. Parang nakalimutan ko na yata yung gabo. Oh my god. Ay, kinilit to eh. Oh Lord. Yan, nawala talaga. My god. Sige lang.
1: Nestle.
0: Oh, pause ka muna. Check natin sa kayo dito na ano. Yep, wala. Puro commercial lang to eh. My god. So nawala yung Angel Radio. Naku po, no.
2: Yung kay DGF. Sarani.
0: Nawala, pre. Nahanap ko. Matandaan mo ba yung channel? Hindi ko na makita yun. Pero sige lang.
2: 96.7 siya, pre. Angel Radio. Try mo daw.
0: Angel Radio 96.7. Sige. Aba, memorize mo pa pala yung frequency.
2: Lagyan mo ng TGF.
0: Sige, TGF. O yan. Wala pa rin lumabas.
2: No!
0: Nawala! Baka na-delete yun! No! Nawala guys! Na-lost media yung Angel Radio. Yes, for Lord. You know what? Patuloy na natin yung react natin, bro. Wala na tayong magawa niya. Nawawala yung ano eh. Yung Angel Radio. Yes, for Lord. Pero ito nga.
2: Sayang
0: na eh. Okay, panoorin natin ilang videos ni Mira Media.
3: Papasok lamang.
0: Okay, isa pa to. Look at the font. Do you think this is applicable in the 2000s using tawag nitong font na to? Eh, may pagkagotan to eh, pero this is not suitable for 2000s or check. Anong mas ang comments mo dito, Blue?
4: I think a suggestion ko, maybe use Arial. Mas appropriate yung Arial.
0: Yes, Arial. Yan yung ginagamit. Yes, yan ang gamit ng mga nag-edit noon. Arial talaga. Kasi wala pang Montserrat, wala pang Gotham noon. So, isa pa to eh. Grabe naging modern yung logo nyo kahit nasa 2009 pa to.
4: Yung sa graphics talaga, suggestion ko talaga gumamit kayo ng Franklin Gothic Helvetica or your style.
0: Yun.
3: Una balita.
4: Umano na. Ito ng IRL broadcast. Yung mga phones na ginagamit nila.
0: Yes, isa pa yun sa mga IRL broadcast. Doon kayo gumamit ng inspiration. Anong gamit nilang font, yun din gagamitin yun na font. Depende na yan sa ano date ng air check ha. Let's say 2009. Gamit nila ay let's say Helvetica, Eurostyle. Yun usually yung mga ginagamit nila na font. May mga pagka-outdated talaga na font. Kaya pag ginamit kasi yung font na ganyan, ma-feel mo talaga yung pagka authentic at pagka nostalgic ng air check kahit hindi naman nag-exist. Ganun dapat. Kaya dapat tama yung pagpili ng font na ginagamit nyo for fan mading. Hindi yung katulad ganito na napaka-modern ng font, yung aircheck galing pang 2000s. So, hindi, it doesn't make any sense. So, yun.
3: Our actor TV host na si Master Rapper Francis Magalona inanunsyo po dito sa noontime show na It Bulaga sa GMA.
5: Lahat po nung passed away this
0: throughout the ano, yun na nga.
2: Kailangan
0: mga iwan yun. Yun na. Yeah. Mira Media, if nanonood ka, take note na lang sa mga suggestions namin at yung mga tips para mas lalo pang gumanda yung graphics mo. Yan, tinatulungan ka namin.
2: Bakit yeah. Pag tinatulungan namin yung tao, hindi nila gusto matulong?
0: Ewan lang. Ewan ko nga.
4: Mira Media, if you're watching this, don't take this as a negative thing. Don't take this as a negative. We're just helping you, okay? We're just helping you.
0: We are.
2: Bilaman pa niya.
4: Alam mo na may potential ka. And
0: yeah, matagal na namin napapansin na may potential kami, Ramidia.

0: yung mga tips namin eh, it's for the best of you, ano, you, para mag-improve lalo ang graphics.
1: Kasi nagsalita ko sa sarili
0: niya. Okay.
1: Tago nila yung...
0: Ano yung nakikita ko? Ano to? Ang bagong doon? What the hell is ang bagong doon? Bumirang ad yan! Pasensya na mga guys, eh, wala akong premium.
2: Pedigree Dentist takes a day to keep your mad breath away. Try now.
3: Ubi uses
0: premium. Ang bagong doon?
3: You want YouTube music?
0: Hey. Oi, Shine Radio.
4: Alien.
0: DZAC. Shine Radio. SFR Radio.
5: Sabi dito ni Wawak Seven TV ay may nasusulat daw tungkol sa buhay.
0: Yan ba yung idol niya?
6: Uma. Grabe.
3: Yes.
5: Yung buhay ay may sakit pa rin. Ang mga tao ko na walang pakialam at kahit
0: alien. Grabe, ang bagong doon. Grabe. Uy, Sona. Tignan natin yung graphics nila, be. Uy, aba dapat lang.
3: Fix this, man. By the way, fix this.
0: Oo, isa pa yan sa ayusin. Look at the gradient. Ayoko yung ganito na gradient sa ano.
5: Okay, yeah.
3: Gamit na gamit yung shadows. Shadows ang opaque. Mawasan din. Or just not use shadows at all if not really necessary.
0: Yun na nga.
3: Mukhang distinct. Kontihan mo lang. Spread mo ng konti.
0: Spread na talaga. Ayun talaga ang napapansin kong technique din ni Mira Media. Talagang gradients, shadow, then may pagka-stroke din ng kanyang text. Ayan.
4: Alam mo yung parang ano ng pen, pineapple, apple pen. Ganyan na ganyan yung font niya.
0: Oh my God! Ganun ba? Oh my God!
3: Colors din, ha? Yung colors, hindi siya masyadong...
0: Inconsistent ng colors. Tingnan mo yung border text niya. It's not suitable dun sa kanyang yellow na ano eh.
3: Ayusin na lang color scheme.
4: Konti pang ayos ng gradients and stuff.
3: So, yes. Din about gun modes din. Kung meron sa ano, Alight. Then, modes din.
0: Then, isa pa, ang mapansin ko, ang laki ng logo eh. Para siya yung, how GMA go with their logo katulad ng 24 hours na sobrang laki na para bang malapit na magsagad sa safe area. So I suggest liitin mo talaga yung kanyang ano yung blue wave.
3: Mas malaki pa sa noon ni Kit.
0: Hoy, grabe ka naman. yun nga dapat liitin talaga, pero huwag masyadong maliit, pero yung to the point na ma-readable pa yung logo. Pero yun nga, konti na tagaliitin yung ano, yung mga logo mo, Mira Media. Kung mapapansin niyo sa mga edits ng iba, talagang hindi masyadong malaki ang kanyang scale. So dapat ganun din yung pag-implement mo sa mga logos mo. Pa to.
3: Ang boring ng animation. Parang ini-input lang yung yung gradient. Make it like a more alive, more dynamic.
0: Mm-hmm.
3: Like I said, gayahin mo yung parang gayahin mo yung background ng ano, blue top or ng kabigaw.
0: Gumamit ka ng gradients na you can put siguro any color, mapa format or basta ilang gradients yung basta magiging unique yung gradient mo, na hindi lang basta two color gradient lang. Maghanap ka ng way na maging colorful ang inyong background sa gradient. Kahit naman maggamit ka ng gradient, basta lang hindi boring ang kalabasan. So yun.
3: At yung logo, wag nang gamitin ng shadow yan. Okay? And then make the colors darker para mas distinct yung GWN na text.
0: Yes.
3: Make it darker.
7: Sona 25, the GWN multi.
0: Okay, isa pa to. Look at the
4: walang sun. Walang shadow. Walang shadow.
0: Yun na eh. yung border ng kanyang sun, it's too thick. Masyadong makapal talaga. So I suggest na nipisan talaga siya. And ang mas maganda pa din yan, lalagyan mo ng color dodge sa kanyang blending. Kasi ang purpose niyan is parang magkonti yung kanyang opacity at ang maano din is parang ma-highlight, parang magiging unique ika nga tignan pag naka-color dodge siya. So yun. Hindi na yung basta puti lang ang ano, kasi pangit tignan eh. Oh, shade ng yellow, isa pa yan. It's also gradient.
3: Yung white gray parang ID ko talaga bet. Mas maganda kung fully white talaga siya kasi
0: ano. Oo, yun na nga eh. Parang is trying to make it na parang may pagka-metallic nga na appearance, di ba? Mapapansin natin. Kasi usually sa metallic, makikita mo yung reflection eh yung nandoon na color is white and gray. So yun yata yung ina-achieve niya, pero at the end din pangit siya tignan. So it's better talaga na puti na lang, fully white. And mapapansin ko sa sponsor template, I think it's unnecessary na lagyan mo pa ng ganitong design na bola. Kasi pag nilagay mo yung ganyang template na ano, rectangle, eh lumiliit yung kanyang screen. Eh usually mapapansin mo sa ibang ano, let's say katulad ng sponsor template ng GMA, may pagka-laki yung kanyang screen template. Eh ganun dapat noon, eh para makita ng kabuuan yung nilalaman ng ano, ng video or yung placeholder. Eh dito sobrang liit eh. Sige, ano pa madagdag mo, Blue?
3: Kung gusto mo talagang, alika to ha, kung gusto mong i-expose sa TV5, yung, kasi ni-ins, tinitignan ko yung, ano, yung design niya, kasi yung inspire sa TV5, kung gusto
0: mo i-expose sa TV5, make look it like look at the rings, and look at the balls, TV5 yan eh.
3: Yeah, but, if you want to, like, take an inspo from TV5, at least make the title card, expand through the entire, at least, like, 80% of the, circle, and not just a square. It looks like a circle, okay? I mean, nakapasok siya sa circle, then my border, my counting border ng blue, then liitan dapat yung ano, stripes, eh, yung lines, and yung dots.
0: Yes, correct. So, ganun dapat yung implementation mo, Miramidia. Dapat, pwede mo gawing template yung bola na mismo. Ganun. My headshot. Ang galing, no? News 5 pa talaga, my God. Isa pa yan! Look at it. Gumagamit ka ng white and gray na gradient sa text mo, gumagamit ka rin ng white and gradient sa background mo.
8: Wag ganun. Hindi magkukontos na maayos yan. Hindi talaga
0: magkukontos. Yan na nga eh. Oh, it doesn't fit.
8: Ito ako.
0: Oh.
3: Either yung background or yung isang back, either the background or text, gawin mong yellow, the other, gawin mong white.
0: Mm-hmm.
3: Para mas maganda. Imbis na same text, same background, tapos talagang pa ng shadow, mukhang pangit.
0: Yun na nga eh.
3: Ano, contrast.
0: Oh.
3: Dapat, iba yung color ng background as ibang color ng text, and dapat mas distinct.
0: Correct.
3: Of course, readability is important. Kailangan dapat mabasa ng viewer kung anong ba talaga yung text na kalagay dyan. Yun lang.
0: Mm-mm. Tsaka, isa pa mga gabo, pati na ikaw, Miramidia, take note of this. Pag magpili ka ng color, eh dapat, parang ma-feel mo dapat na habang nagpipili ka ng color, eh dapat yung anong color ng background, eh dapat opposite din ng color sa text mo. So, yeah, example, kunwari,
8: black and white.
0: Oo.
8: Or kung
0: let's say, sabi natin,
8: if simple, if you want to be general, darker colors and brighter colors. Dapat
0: yun, okay.
8: Yan sila. Halimbawa, let's say orange.
0: Hmm.
8: Hindi naman magfi-fit yung orange is a dark color in itself.
0: Hmm.
8: So, puti ang magandang combo kasi puti, makita mo talaga yung color orange dyan.
0: Yes. So, kailangan talaga na ma-master mo ika nga ang pagpili ng the right color para sa text at backgrounds nyo. Kasi pag pinagsabay nyo, eh, hindi maganda. Hindi din, isa pa niya, hindi magiging readable yung logo na nilalagay mo dyan kapag parehas ang color. So, talagang iwasan talaga yan, mga fan-made, mga kapwa fan-mader. So,
8: tinutulungan ka namin para maganda yung graphics nyo para kayo mag-succeed sa amin. Okay?
0: So, kayo na...
8: Paparating na yung retirement namin na tatlo ni Blue Wave, okay?
0: Oo. Kayo na... alam mo, malapit na kami sa ano mag-quit talaga. Actually, totoo naman. Parang malapit na kami mag-quit actually dahil sa sobrang busy namin sa Smile. Pero, ang inaano ko lang mga fanmater, pwede kayo mag-improve. And eventually, baka pwede na rin makuha yung spot namin as FBS, as ano, as SPC, as Sandoval. Baka kayo na ang maging next na ano.
8: Pagdating ng panahon, no, pagbalik natin, naka-blender na tayong lahat.
0: Yun na nga eh. Talagang level up.
3: Saka, kung mag-improve pa kayo, baka magka-chance pa kayo na sumali sa amin dito sa Smile as creatives.
0: Yes! Isa pa yan!
3: News Radio! News Radio din!
0: News Radio! Oy! Oo, oh, pala! Promote ko uli! Kailangan namin ng mga editor sa News Radio. Ang kailangan lang talaga yung batak mag-editing. Video editing lang. Hindi yung mag-ano ng ano, graphics. Pero kung gusto nyo mag-ano sa... mag-apply for... to make graphics din for Smile, eh, apply na lang kayo. Reach out na siguro kay Anima, ganun. Or sa akin.
4: Yan.
0: Kasi ako usually ang head ng creative. So, sa mga interested,
4: pati TOC nga pala.
0: Yun. Ay, TOC nga, oo. Pakita mo yung announcement.
8: Wala ka makuha ang TOC sa audience namin, LTG.
4: Ha?
8: Wala ka makuha ang TOC sa audience natin, yung LTG. Puro ba?
4: Malay mo, ito lang yan. Ito lang yan.
8: Wala ka makuhang TOC. It's either editor or hoaxer. Pili ka lang sa dalawa, FTG.
0: Yun na nga. Pero yun na nga, oh. Ulitin nga namin uli yung ano, saan yun. Malapit mo yun, ang dami. Ayun. Sige, basahin ko, ah. News Radio Philippines is hiring video editors. You have the chance to contribute and help the growing roster of a news organization through News Radio. Ang requirements... a brain. Yes, you need a brain for it. Video editing app, obviously. Asan yun? Wala na lagi. Hoy! Tasinus talaga, literal na brain.
3: Okay. Mag-zombie ka, bawal ka. Ay.
0: Hoy, grabe naman sa zombie. Pangatlo, kayang makasunod sa utos. Dapat sundin nyo talaga ang... ano na ang anong utos namin, okay? Hindi pwede yung baliwalain nyo lang. Di pwede yan. Sisanto ka na agad. And last, have essential video editing skills. So yun. Ano naman sinasad mo?
8: Ano yan?
4: Linear editing. Yan. Ba't ba yan? Ba't ba yan?
3: Kahit marunong.
0: Hindi OC?
4: Hindi kasi dapat non-linear kasi, hindi linear editing.
3: Kahit marunong ka mag-cut ng mga videos, okay lang kasi hindi naman trabaho ng mga...
4: Ah, pala, pwede ba magpapasok ng ano na developing?
0: Sige, LTG go.
4: Okay, ang ating developing story natin ngayong gabi ay pinagbigyan po ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng Ombudsman na alisin si dating Public Works Secretary o DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Layon po ng Ombudsman na gawing state witness si Manuel Bonoan na sa isang issue sa flood control. So basically, tatanggalin siya sa akusado. And gagawin siya state witness. Sabi ng Ombudsman. And pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. And ilang naman ang ating developing natin for this.
8: Thank you, LTC.
0: Thank you, LTG, sa breaking news niyan. Wow! Ginawa niyo ng bambalitaan ang ano. Hoy! Ano yung lyrics na yan?
3: What my
0: wala pang ano. Wala pang APC. Diyos ko Lord. Oy! Okay, mga kapo.
8: Hindi tapos si Brian mo, gaba.
0: Kaya nga! Well, we're gonna end na. Okay, 8:35 na. Yeah, time check na yan, mga kapo. And that's a wrap for Gabi Gabo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating programa this Tuesday. Eh, gusto ko lang pabatiin ng isang early Merry Christmas sa inyo. And wala pa ng New Year. Matagal pa yan. Pero sige lang. Early Merry Christmas sa inyo lahat. Hoy! Sina! Kita-kita tayo! Uy! Teka! Lord! Kita-kita tayo bukas 7 p.m. sa Smile Network, DZEX, at sa FBS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan. Importante ay malaga, at ang malaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo. Susunod! 8:30! Astriel's Party Club! Ang labo, ito ang Gabi! Gabi!

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, pastos, namatay pa

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lalo eh.
1: Oh,
3: sagada po.
1: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Smiley's, handa na ba kayo?
1: Hindi kami handa.
0: Hindi po. Ay, hindi tuloy. Ay, di ba? Hindi pa kayo handa. Hanwanta na kayo. Dahil dito sa APC. Pasko na!
1: Pasko na!
0: Maglalab ng Easy Worship. Ay, sorry. Sabay-sabay!
2: Araw-araw ay Pasko, lagi gusto ko, bata ay mairgalo, na may peace of mind.

0: kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, taimik ang buong mundo. Kung araw-araw ay Pasko.
1: Ano na? I-post nyo na yung mga speakers nyo!
0: Aruling lang kami ay pabigyan ng magalit o kainisan. Pasensya na, slow naman.
1: Come on!
0: Tao po, namamas ko po, tao po, tao po. Mamamas ko po, tao po, tao po. Mamamas ko po, tao po, tao po. Mamamas ko po,
1: Terbi, kapela sa akin!
0: Bigyan mo naman kahit konting pansin ang aming awiting puno ng labing. Kahit gitara lang at tamborin, naway kayo'y

0: Thank you. Woo! Tonight is September 1st, 2026. First day ng Permans. Kaya ilabasin na ang inyong mga torotot at tambol. I-decorate nyo na ang mga Christmas lights at Christmas tree. I-post nyo na ang mga Christmas songs dahil sa inyong mga speakers dahil sa buong Pilipinas. Pasko na!
1: At dahil namamasko ka, bibigyan kita ng uling!
0: Yay! May pag-ihaw na ako, Chareng.
1: Ihaw na!
0: Come on! Sabayan nyo kami! 1, 2, 3,

0: Here we go now. Hey.
1: Boom, boom, boom.

0: saya. Come on, boom, bayo, bayo. Come on.
1: Boom, bayo, bayo.
0: Bayo, bayo. Boom, boom. Here we go now. Oh, MSA. Discord feed, sabay, sabay. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. Everybody. Tarems. Discord. Go. Oh, Pasko na, Pasko na, Pasko na, lahat tayo! Boom, tarat, tarat! Let's go!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Alan, Peter, Cayetano!
0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, what's up? Uy, napagod ako doon ah!
3: Aray ko sa pagbabayo ko, lala!
2: Ang bilis
0: eh! Ano?
2: Ano?
0: Kamusta pagbabayo mo, MSA?
3: Yes, thank you.
0: Huh?
3: Exercise!
0: Inaya mo naman!
3: Inaya!
0: Okay! Habang kinanay MSA, muli, binabati ko sa inyo lahat, September 1 pa lang, Merry, Merry Christmas! Woo! Hey, hey, hey, hey, hey, here we go now! Come on!
2: Oh, no, no, subscribe, network! Alan, Peter, Cayetano.
0: Hmm. What is it, Kamatis?
2: Senate President, ano ang gagawin natin ngayon sa Christmas edition ng Alan Peter's 10K Show?
0: Okay, a very great question. Pero ang gagawin po natin dito mga smileys sa Team Israel ay... Ano, siguro, ano, tatanungin ko muna kayo guys. Ano ang inyong pinaka-favorite na Christmas moment na nangyari sa buhay nyo?
2: Ako. Meron akong Christmas moment.
0: Ano? Ano pinaka-favorite mong Christmas moment, Kamatis?
2: Binigyan ko ng gift si Crush. O, tipa, ganun yan.
0: Uy, grabe naman yan!
2: Ganyan, mga kaibigan!
0: Palakpakan. Ay, hindi pa nabuksan yung stinger ko.
2: Ay, lang.
0: Ito, okay, Gabo, ikaw naman!
4: Ito, alam mo yung akin? Matulog!
0: Ano? Yay! Patulog naman talaga, oh.
4: Siyempre, pera.
2: Pera daw.
0: Okay, pera, yay!
2: Pre.
0: Ano? Ano naman?
5: Ano to, pre? Si Simbahan LARPing, oh my God, is worship.
0: No! Sino pa? Open mic kayo kung ano yung pinaka-favorite nyo Christmas moment na nangyari sa buhay nyo.
2: Alam ko. Yung akin talaga, yung legit.
0: Ano?
2: Pag meron, ito, ang Pasko ko talaga dapat may cellphone na ako na bago.
0: Uy! Okay, sino pa? MSA! Ano ang pinaka-favorite na Christmas moment mo?
2: What is your favorite Christmas moment?
0: Wale!
3: Parang hindi ko na maalala na sir eh, pero
0: di ba alala?
5: Israel, bago mo na

0: kanya niya yung
1: maganda mo maganda mo nag-swimming siya year pa nung last year. Oh,
2: ano yun, RJ?
3: Astrid, bago muna tayo magtuloy, ang formal lang ano mo ngayon na, yung outfit mo. Ang formal.
2: Parang ganito talaga. Ay, special talaga.
0: Ang formal.
4: Akala mo si Willy.
0: Di alam mo ba?
5: De. Alam mo sino nare-remind ko? Yung bumabasa ng script.
3: Hindi pre. Yung isang tele-evangelist pre na patumba ng tao.
0: Ay, grabe.
2: Hoy, wag yun. Wag yun.
4: Nasabihin daw.
3: Ang init. Wala akong sinabi, sino?
2: Huwag mong sabihin. Yan na naman tayo. Para bumabalik tayo sa first episode ng APC. Naging faith hater ako.
0: Hindi, Astriel. Ito. Yung faith na yun, parang nagdi-defense ka na. And dahil dyan, magdi-defense ka na yun.
2: Yes, this is defense tayo, mga broskies.
0: Okay, your research title is ano? What is the correlation of earthquakes and MSA's frequency of Bayu?
3: The seismic wave of MSA's Bayu.
2: Guys, sa tingin nyo pa, ba-defend ko ba yung ganong ano? Yung ganong thesis? Parang yung course ko, instead of BA Communications, ano, engineering, grabe.
0: Hindi ba biology?
2: Biology.
5: BA Biology. Kung kukuha ka na ng course ng engineering, kukurakutin mo naman yung mga project.
2: Yes, ako yung contractor, estesaldi ko. Yay!
0: Ikaw ang kasunod namin na saldi ko.
2: Pre,
3: dapat naka-brown ka na suit, pre, tapos naka-itim yung inner.
2: Tapos
3: yung background puti. Ay.
2: Puti na si background ko. Puti yung walls ng ano ko.
3: Plain na puti.
0: Alam mo ba, Asi, naka-ready ng Roblox ko kung sakali maglalaro tayo.
2: Mag-Roblox tayo mamaya, mag-ano tayo. Ano nga yun? Hindi ko alam kung anong...
0: Ayaw makancel. Yun lang ho.
2: Ano lang, siguro lock official uli or word bomb. Lock official, word bomb, or anong ano applicable na ano. Kung gusto nyo, 1v1 Arsenal, pwede rin eh. Ay, nako, nakakaloko. Pero guys, excited na ba kayo sa paparating na Kapaskuhan 2026?
5: Hindi!
0: Ako excited na ba?
2: Bakit?
0: Ako excited ako kasi may cellphone na ako.
2: Oo, oh, si Gabo, ba't hindi?
3: Excited.
0: Kaya lang ayaw niya kasi every year, every Christmas, naglalaki yung ilong niya.
2: No! Okay, gets ko na.
5: Akala mo, hinahamon mo ako, Henry Ay. Huwag na lang.
2: Hoy! Lago!
3: Ano po yun? NDI po yun. NDI. Ay.
5: NDI.
0: Search ko nga yung Facebook, ha? Search yung Facebook mo, ha?
5: No!
2: No! Oh. Oy, ano yun? What is it? Asparagus.
6: It's asparagus. I'm also going to answer your question about my favorite Christmas moment. It's going to be about opening the gifts. Almost.
2: Ah, yes. Mga regalo. Sabi ni Asparagus. Thank you very much for that.
0: The Christmas gift that you will give to Smile is that Asper's Cafe is coming to Smile.
5: What?
2: Yes!
0: Every Wednesday after September 16.
6: Yes.
2: Ayan, September 16. Starts on September 16.
5: Ito pa. Eh, yung Asper's Cafe, may bagong mukha!
2: Yay!
5: Balitang 20!
0: Mira! Okay, kasi ang gagawin ni Asper, guys, hindi po siya Smile program per se. Simulcast yun lang siya sa Smile. Kasi, this will be the first Cool FM program na simulcast sa Smile. Baliktad. Si Cool ang mag-produce. Ibig sabihin niyan, si Cairo ay mag-show sa Cool FM, pero sa Smile, naka-simulcast yung show niya. Guess nyo ba?
4: Mm-hmm. Wait, ba't may En Vivo?
3: Ba't may En Vivo? Pre, bakit may En Vivo, bre? Dapat En Oppo tayo. En Oppo. Ay.
2: Hindi, ano? En Xiaomi tayo. Ay.
0: This is Spanish for live. Live broadcast. Ibig sabihin,
4: Spanish LARP.
0: Si bro ay nagla-LARP ng Venezuelan TV. Hindi pwede
2: no.
3: yan. No! Si Terry, binahuli ko nga nanonood ng Venezuela TV sa YouTube. Pagpasok ko ng TOC niya, pre. Nagulat ako, pre. Bakit hanggang ano, yung lingwahe iba? Ay, kaya pala.
0: Alam mo ba?
2: Iba.
0: Sabi daw ni Kuya 150 daw, kung ayaw nyo El Vivo, may siyaran lang soon daw.
3: Okay, Cairo will get it, bro. Langsung.
2: Langsung. Langsung. Are we LARPing Indonesian din television? Hell na.
0: Yung mag-LARP tayo ng Indonesian TV, dapat yung graphics natin AI.
2: Nah.
3: RCTI. Ay, RCTI.
2: Hoy. Oh.
0: Astay, naka-ready na yung Roblox ko. Sabihan mo lang ako kung
2: saan. Oo, siguro may talaskap pa yan. Pero for now, ang ta... Hoy, Terebi! Hoy!
0: Ano yan?
2: Nakakaloka. Okay, guys.
3: Okay, Astral, go.
2: Okay.
0: Oh,
2: ito, seryoso na to, guys. Mamaya sa Asia's part... Asia's Pasko Club, este Asia's Party Club, ay pag-uusapan na natin uli about cosplay because dahil sa ano sa nangyari last Sunday, umattend po ako ng isang cosplay event sa malapit sa mall and papakita ko sa inyo yung ano yung sinuot ko and apparently it's also my second cosplay anniversary. Una akong rumampa 2024 pa and this 2026 ay ano ay papakita ko ulit sa inyo ang aking pagrampa. Kanina lang may nakita akong post ng isang beginner na cosplayer na nag-cosplay si Sang Jinwoo from Solo Leveling. Siguro pag-usapan na rin natin yan mamaya kasi for awareness and for ano na rin. Bigyan ko rin ng ano ng mabuting komento kung bakit bakit bullying or harassment should not be tolerated in the cosplay community talaga. And after nito ay maglalaro tayo ng Boblox. Yes, maglalaro po tayo ng Boblox. Hindi ko nga alam guys, kung guys, anong game.
0: Baka ito yung last
1: episode. Itabinting taon ng Boblox.
0: Baka kasi ibabad ng gobyerno.
2: Oh, nako po. Wag no. naman sana. Wag naman sana mabal gobyerno, ang ano.
0: Gobyerno. Kung hindi mo ibaban ang Roblox, joke lang.
2: We will be happy.
0: Okay, we will be happy.
2: Yeah, we will be happy.
0: But if you ban Roblox, we will be not happy. We will be deep fries. And deep fries equals, okay, you get it now.
2: Yung smile magiging frown.
0: Oo.
2: May
0: tingnan mo yung
3: pre.
0: Logo namin bukas.
3: Oh, ang smile na magiging pre, kapag magban pre, kapag mababan yung Roblox pre, yung smile magiging deep freeze bro, yung sa yung pang-reset ng mga com shop pre, deep freeze.
2: Na deep freeze.
0: Hindi ba maglalagay tayo ng your balance is too low.
2: Grabe.
3: Your balance is too low. Ano yun? Insufficient balance. Please top up. Insufficient balance.
0: Narinig mo naman siguro yung balita, Astriel. Gumawa na ng vlog yung ABS-CBN or TV2 about sa analog shutdown sa Maynila.
2: Ah, yes. I'm aware for that. October 30, no?
0: 30 ba? Pinag... 31 ang last
2: day. Halloween. Okay.
0: Ala.
2: Okay guys, so
0: pre may magpa-prank siguro sa Maynila no. Tapos pagka-shutdown ng analog signal ng ABS, I mean ng All TV at saka iba. Maglalabas ng analog horror yung iba din na may mga
2: Channel 10 Maynila.
7: aray ko.
2: Siguro by November 1st or ano, i-re-react natin yan.
3: Okay. Gabi ng lagom. Ay, gabi ng lagom.
2: Ha? Gabi, gabi ng lagom? Ng
7: gabi okay. Ng lagom.
2: Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. So, yun lang ang mga mangyayari mamaya dito sa Asian's Party Club or Asian Pasko Club. Ang oras sa buong kapuluan. 8:50 na po, 10 minuto bago mag alas 9 ng gabi. Magbabalik pa ang Asian

0: buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't feel for.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
3: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
4: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camion Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: isn't just how you look, it's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Roseanne Beauty.
1: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Grape Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: At nagbabalik tayo rito sa AHL's Party Club! Woo! Ba't ganito yung ano? Okay. Okay, guys. Anyways.
1: Batang dilim. Ano ba yan?
0: Batang dilim. Ba't naka ano? Ayot lang. Hindi ko
1: ako. Hindi ko ako ba yan?
0: Wala, actually, parang mas prefer ko yung ganitong setup. Not gonna lie. Ang ganda! Ang ganda! Ay, naging si Kuya Kimi agad na gano'n.
1: Ba't ka nagsabi ng aganda? Ibang istasyon yan, ah.
0: Anong ibang istasyon? Hindi ko alam.
1: Aganda.
0: Anong istasyon yan?
1: Billionario. PNC.
0: Hindi. Iba yun. Ano yun? Aganda.
1: Ano ba? Nakasubscribe ako dito sa lintik na Panda Pro.
0: Panda Pro? Anong kinakailangan mo dyan sa Panda Pro?
1: Pero kailangan ko mag-order and na-order ako kanina eh. Unlimited
0: okay.
1: Delivery. Ang galing.
0: Mm-hmm. Interesting. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, this is the Christmas variant ng intro natin. Play kaya natin uli.

0: Grabe, ang ganda ng ano, ng Christmas variant. Anyways, Gabo! Gio!
1: Ano?
0: At mga the rest of the mga smileys dito, kamusta ang inyong buong week so far?
1: Busog.
0: Ba't busog?
1: Dami yung kinain.
0: Grabe. Anong kinain? Anong dinner mo pala ngayon? Geometric kaya, ano?
1: Pork chop.
0: Ah, geometric pork chop! Yay!
2: The following radio program may contain suggestive topics that may not be
0: suitable. Hoy! Iba na yan. Iba na yan. Gabo!
3: Ba't may tigon? Ba't may tigon?
1: May tigon yan.
0: Gabo. Kamusta ang ang inyong buong week?
4: I am dead inside buong week. Pero I'm still surviving.
0: Ah, okay. As usual, how about you, LTG? Femboy Tayo Gaming, ay mede.
4: Si bro ay na-detoots.
0: Yes. Wing mo ako maglilirik. So, I think wala naman mo naman ako kakantahin throughout the program. So, yeah.
4: Ang kakantahin
0: okay, so,
4: mo,
0: he
4: touch,
0: ay, joy lang. Hoy! Hindi muna. Hindi muna tayo kahantanan. Huwag muna.
4: He touch.
0: Chok lang.
5: Do it.
0: Adjust ko muna yung camera kung kandi. So, ayun. Okay, guys. Pag-usapan po natin ay...
4: Teka, bago muna ano? Yan. Bakit yung kwarto mo... May natatandaan ako ngayong
0: 20.
4: Sa voice bro.
0: Bulilit talaga.
4: Kulang na lang eh. Lagyan mo na lang ng pulbos yung mukha mo at naka-jack.
0: Ay, wag yun. Gusto nyo gamit ko ba soon? Joke na.
4: Yes, gawin mong costume yan. I dare you. Char lang.
6: Ano ba kung anong naalala ko dyan?
0: Ano?
6: Victory's Midnight Sessions.
0: Hey! Ah! Yeah!
4: Multimedia
0: message! Alam yung ano, yung reference. De, pero ano,
7: hello,
0: ang gamit ko lang dito is yung mismong ano ko. Kung andito lang si Lord, pwede siya mag-cue ng MMS na background music eh.
4: Kukunin ka na ba ni Lord?
7: Ayan lang.
4: Hallelujah!
0: Hindi. Wait lang.
4: Uy, madedetetay. Ayun!
7: MMS!
1: I need a message.
0: Hindi, yung ano, yung APC naging ano, APS. Asia's Party
4: mo,
0: Sessions.
4: Ito. Hindi na Midori's Midnight Sessions. Astriel's Night Session.
0: Hey! Charis. Nakakaloka naman kayo. Hindi. Kung hindi lang ako nasa may tabi ng bintana.
4: Wah, dito na si Vito! Ano,
0: Dito! At dito ako sa kwarto mo, Charis!
7: Dito! Dito! Dito na yung PG ko, makaloko kayo. Ano?
4: Ginawa ng MMS ang APC.
7: Wait lang, sabihin mo. Good evening everyone and welcome to another episode of...
0: Good evening everyone and welcome to the another episode of Israel's Midnight Sessions. Shadeng!
4: Wala na pre! Nagbaliktad na ang universe niyo! Imbes na Israel's Party Club, naging Midori's Party Club!
0: Grabe!
7: Wala na po kayo, mag-alam mo lang talaga ako mamay.
0: Okay, stop po ta BGM na.
1: Output po sa Smile Network, Himamaylan, as always.
0: Ano yung Himamaylan?
1: Diba yan yung bagong station ng Smile Network, Himamaylan?
0: Ah, grabe. Okay, guys. Let's go deep dive to our topic, which is yung cosplay. Bakit ano, dito sa APC lagi ko pinag-uusapan about cosplay. That is because that is one of the most expensive hobbies na ginagawa ko up until today. Okay, alam mo naman na napa-cosplay na ako ng certain characters, napa-cosplay na ako ng ilang ano, ilang characters na alam kong nasa kinahiligan ko. So, ayun guys, magsishare screen ako muna ako. Ito yung pinaka-latest na cosplay ko last Sunday. August 30th. I cosplayed as Piplup from this video game series, franchise series, Pokemon. Gabot, di ba naglaro ka na ano ng Pokemon?
5: Oo, pero ayun sa akin is Red and Fire yata yun, if I remember correctly.
0: Ah, so, Red and Fire. Sino ang favorite Pokemon mo?
5: Ang paborito ko lang talaga si Squirtle. Bakit?
0: Bakit si Squirtle?
5: Mahilig kasi ako sa tubig. Umiinom ako ng tubig every day, every hour of the day, ganyan. So, napili ko si Squirtle. Isa pa dun, ang cute din kasi ng ano ng Pokemon. Kasi nanonood din ako ng anime, kasi yung character din niya may pagka matapang pero nakakatawa din siya na Pokemon. So, yun din ang kinahiligan ko sa Pokemon. So, yun ang ano ko. Isa pa kay Squirtle, yung kinahiligan ko din si... Siyempre, yung nag-iisang electric mouse. Pikachu!
0: Pikachu!
5: Yes.
0: Okay, speaking about Gabriel and Alzaldo and tubig. Parang ano? I think I have seen that before. Gabriel and Alzaldo at saka tubig. Parang ibang klase ng combination niyan.
5: Anak po ako ni Drinkwater Rivera. Ako po si Gabriel Water Rivera.
0: Okay, kamatis. Naalala mo ba last year? I think as far as I know, during my birthday week pa yun, nag-busy tayo.
5: Oh.
0: Tapos nag-iinom tayo sa mga ano, sa mga ano nga yun, sa mga jug. Lalagyan, pang-inuman ng tubig.
5: Mm-hmm.
0: Gab, natatandaan mo ba?
5: Ito lang masasabi ko. Galon.
1: Ang alam ko, pasabog nyo dalawa eh. Ang isa dito uminom ng gamit ng isang galon eh.
5: Na lost media na yata yung picture nun eh. Ewan ko ba.
0: Na lost media na ata. Unless pwede natin mahanap. Hopefully mahanap natin yung litrato na yan.
5: Wait. Parang may natandaan ako nakasave pa sa akin. Ginamit ni Aba dapat lang as a placeholder doon sa mga voiceovers. Nandun pa yun. Hanapin ko lang yun mamaya.
0: Hanapin mo, Gab.
5: Oo.
0: Hanapin mo, Gab. At kung aabutin tayo, mamaya, siguro.
1: Kiel, ang gagamitin ko pang inom talaga yung kettle mismo, ha?
5: Pambihira!
0: Oo, yung kettle.
5: Kaya mo, pre, sa susunod, instead of galon, ang gagamitin ko na panglagay ng tubig. Hindi.
0: Ano?
5: Butilya ng oil.
0: Butilya ng oil. Grabe.
1: Ne, yung sa akin naman siguro ano, gasolina. Literal yung
5: change
1: oil. Use a change oil.
5: Pampi.
0: No!
5: No! No!
0: Ang lala nun!
5: Fresh!
0: Napakalala nun!
1: Once mo ma-digest, may mga remnants ng oil, pagkakutot mo may sumabog.
0: Okay, Terem, Discord feed muna.
5: Alam mo, pag umiinom ka ng ganun, talagang magiging kotse ka na, broom, broom!
0: Hoy Gabo, alam mo ba yung ano? Hoy Gabo, Gio, alam mo ba yung anime na ano? Yung isang babae pumunta sa isang gasolinahan tapos ininom niya yung ano, yung
5: naging transformer. Oo.
0: Naging transformer na.
5: Sabi ko, grabing plot twist niya na. Oh my god. May transformer pala na anime.
0: Grabe. Okay, so going back to our topic.
1: Meron muna ako ng word bomb.
0: Sige, sige, sige. Ano muna? Laro muna kayo dyan habang nagdi-discuss ako. Ang segment po natin ngayon is exclusive talk ni HTL ETA. Kasi pag-usapan ko na muna ang nangyari throughout the event. This is only a brief kwentuhan sessions kasi hindi naman ako masyado marunong magkwentuhan. First and foremost, nagpa-practice pa ako ng aking yapping skills. Kasi isa na akong retard na introvert. Okay? Kwento na natin to, mga Team HTL. Okay, back to the screen share. So, ayun na nga, kwento ko sa inyo to. Before nangyari yung cosplay event na yon, dumalo ako sa school para sa isang orientation seminar for ano, National Service Training Program or NSTP. Wow, kasi para sa kaalaman ng lahat, isa na po akong first year student. Ang kinuha kong kurso ay BA Communications. At syempre, ang pinili kong NSTP is Literacy Training Service or LTS. Kasi isa yun sa mga courses na mapagturo ako sa mga batang hindi kayang ma-afford na mag-aral at sa mga marginalized communities. So, ayun. Nag-orient lang naman yung mga instructors dun about sa course, sa ano, sa isa sa mga subjects ng NSTP, which is LTS. And then, after nun, dumiretso na ako ng SM sa aming bayan. At ayun, habang wala pang yung mga kasamahan namin, nag-lunch na agad ako dun. Nag-lunch ako and ang kinain ko dun is 99 pesos na ramen. Okay naman yung lasa niya, okay naman yung ano niya. Let's just say, it's just like your average Pinoy ramen. Hindi naman Pinoy ramen. Average ramen na makukuha mo sa ano, murang presyo. Ano, okay naman yung broth niya, okay naman yung noodles. Masarap naman siya overall. And then, dumiretso ako sa third floor. Guha kasi, baka may mahanap akong kasamahan doon. And then, eventually, nakita ko rin yung isa sa mga kaibigan ko doon. Kaso lang, hindi siya naka-cosplay. So, kinamustahan ko siya, okay naman siya. And then, may mga kasama siyang ibang friends. So, sabi niya, sige, she will gonna head out muna kasi gagala sila ng friends nila. And then sabi ko, bye-bye, okay, ano na tayo. Dumiretso na ako sa food court and ayun, nakita ko na yung tatlo kasamahan ko sa cosplay. And then, nag-usap kami and then eventually after kami mag-usap, nagbihis na kami. Kasi malapit na yung event and nagpe-prepare na kami. After that, bumaba na kami mga cosplayers sa may event center na mismo para mag-register. And then, sumabay na rin yung other cosplayers na kasamahan namin. Pati na rin yung mga bago. I think this is the first time in this year na dumagdag kami ng mga bagong members sa grupo namin. And I'm very glad na may ilang mga kasamahan natin na kaya nilang mag-express ng kanilang interest through cosplay. And dito na rin na ipapasok yung topic na sinasabi na may isang certain cosplayer, beginner or amateur cosplayer na nagkaroon ng batikos gawa kasi sa kanyang cosplay. Pero honestly, I did not see something wrong sa kanyang cosplay. Okay. Likit lang. Hanapin ko lang muna dito sa ano ko, sa FB ko for a moment. Pero Gio, Gabo, take over muna habang naghahanap ako ng yung post na yon.
1: Naglalaro pa ako dito ng
5: naglalaro pa yung gamatis niyo. Oh my god.
8: Ano okay, so sige. Ito yung context niyan. Basically, there's a meme page. There's a meme page na ika ngay para ba sabihin? There's a meme page na bigla na lang nagkaroon ng ingay dahil yun nga, criticize yung isang kuya nagkakamali. Tama ba Solo Leveling cosplay ba?
0: Yes, Solo Leveling. That is Sang Jinwoo.
8: Yeah, si Jinwoo and then a lot of people are having their backs na they're basically pissed. They're basically pissed on that meme page. And yun lang naman yung nangyari at the moment. Wala pang kahit na anong parang updates and stuff na sinasabi niya.
0: Okay, I think I could share the post. And I could share it here, pero hindi. For privacy purposes, and hindi ko naman fully kinonsent na ipakita yung mukha niya. Ang ipapakita lang namin is yung part ng niya. So, Therapy, check my screen share. So, ayun. So, iyan yung cosplay niya. Hindi ko na ipapakita yung mukha ko kasi I don't have any consent on showing his face whatsoever. Pero ang TLDR na cosplay siya as Sang Jinwoo. Isa siyang closet cosplay, no? As far as I know. Ano lang siya? Closet. This is a closet cosplay. Isang simple cheap method para sa cosplaying. I'm not saying that closet cosplay is bad, ha. Okay naman na closet cosplay tayo as long as may details tayong ilalagay, may effort or creativity na nilalagay natin sa mga closet cosplay natin. And I think itong cosplay na ito, meron talagang effort na nilagay sa kanyang closet cosplay. May nilagay siyang parang art tattoo sa kanyang braso at saka may hawak siyang prop. Di ba, LTG? May parang bago niya i-post yung cosplay na yun, ay gumawa siya ng props. DIY props na na parang hawak ng character na si Sang Jinwoo.
8: Yeah, tama ka doon.
0: Ayun. And then nung tapos na yung cosplay na yan, unfortunately, may ilan sa mga netizens na pinagtawalan lang yung cosplay. At there are also certain instances na medyo concerning na yung naging trato ng mga netizens sa kanya. Puro mga pambatikos, puro mga bullying, puro mga harassment at iba't iba pa. Iba't iba pa pa na hindi kaaya-aya sa sa cosplay community. And I think that is disappointing of them na sasapak pa lang siya sa cosplay community. It's his first time expressing his interest in cosplay. It's his first time cosplaying as the character he loved or he liked. Kaso, nangyayari, nagkakaroon na agad ng toxic toxic reactions, yung ano, it sucks. It sucks na may ano, na may nabubuling mga ng mga cosplayers. Hindi lang mga newbies ha, pati na rin yung mga season, pati na rin yung mga ano, there are some people na nabubuli dahil lang sa kanilang expression sa pagko-cosplay. And we should not normalize that kind of behavior, guys. Totally, wag po tayong mambuli, mangharas, o gawa ng anumang masasamang bagay na makaka-apekto, hindi lang sa mentalidad ng isang cosplayer, pati na rin yung kanilang motivation na sa cosplaying. Siguro may nangyayari ng mga ganito. And instead of mangyaring ito, why not appreciate them for cosplaying at the first time? And honestly, bigyan natin sila ng ano, ng support that they need. The support that they need at the motivation, the lahat-lahat ng ano, siguro positivity at enthusiasm na pwede nating i-offer sa kanya para maging motivated siya at makapag-improve sa kanyang pag-cosplay. And also, dagdag ko na rin to, criticism, constructive criticism in a form of kindness, evaluation, respect, and willing to improve one's capacity. There's nothing wrong in it. Walang mali po sa ano, pagkikriticize ng isang cosplay kung may kulang, siguro bigyan ng suggestion or ano, bigyan ng ano, ng words of improvement, pati na rin yung words of encouragement and words of ano, support. At pero kung ilalagay natin to ng attacks, ng personal attacks, ng toxicity, ng negative negativity, iba na yan. Those kinds of things should not be tolerated in the cosplay community, and hopefully we should not normalize those kind of toxicity na nangyayari. Hindi lang sa cosplay community ha, honestly speaking, hindi lang sa cosplay community, but in the entire pop culture or any community kung na kinabibilangan nyo. So guys, sinasabi ko sa inyo, be kind to one another, and respect each individual naman, please. So yun lang ang masasabi ko for now. Ano yung opinions nyo guys sa matters na, sa cosplay na to?
8: Eto lang, bakit ba nangyayari in all of those communities, cosplay communities, why it is that being competitive now rather than before? Na sasabihin nila na ano tawag dito, gusto namin i-gatekeep to, gusto namin ayun to, dahil sinisira ninyo yung parang cosplay, sinisira nyo yung something. Hindi, like cosplay is for everybody.
0: Hindi.
8: Cosplay for everybody. And again, if you are ano, if you are hating that just for the itsura, just for the looks and stuff, na just for the low cost or just for the budget cosplays, you're not this. You're basically hindi ka deserving sa community na to.
0: True.
8: Ito lang. And a lot of people are like, sabihin nila na ganon, na they just want to make that into a normal now. Which is hindi. Dapat hindi dapat magiging normal talaga yan. Na bakit ka nakaano ng kapwa mo na, di ba? It is not good. In general, this is not good.
0: It's not good.
8: Ilan naman?
0: Okay. Sino pang gusto maghayag ng opinion bago ako mag-final words sa topic na to and then magka-commercial break?
1: Before muna tayo dito, nag-shape na naman yung area ko.
8: Bakit? Ingat ka, Gio.
5: Lindo na naman? What the hell?
0: Oh, ingat sa mga taga Jensen, sa mga naapektuhan ng Lindol, ingat po kayo diyan. Hopefully safe ang inyong mga pamilya, inyong mga kaibigan at lahat-lahat na sa inyong komunidad. Stay safe. South Mindanao. Okay. Sino pa? Wala na ba? I think wala na. Sige, ito ang final words ko. I'll be speaking as an amateur cosplayer who is already 2 years in the cosplay industry, and honestly, I'm still learning. I'm still learning on how to interact with other cosplayers, how to be social towards pop culture geeks. And to our pop culture enthusiasts, at sa mga ano, this message is for the to my fellow amateur cosplayer na nagco-cosplay na ever since and nagsisimula pa lang mag-cosplay. Guys, cosplay is for everyone and is for each of everyone. Your looks, it doesn't matter. Your race, your personality, lahat-lahat na, it doesn't matter. Cosplay is open for everyone. You can express yourself or you can express your interest through cosplay. And it is fun meeting people who share your interest. So, wag niyong hahayaan na yung insecurities nyo ang hihila sa inyo para hindi mag-cosplay. You got this. You can cosplay with whatever character you want, whatever character you like. Basta ang gusto lang namin is someone would be appreciated through their cosplay, and we welcome people who are kind, who are respectful by their by any cosplayer's boundaries, or respectful in all any means. Kaya cosplay is open for everyone and everyone, guys. Para sa buong kapuluan, 9:27 PM, geometric. Ano, hanggang ano oras pala tayo since wala naman show si Sen ngayon?
1: Pwede hanggang alas 10.
0: Sige, alas 10 tayo. Okay, I think hanggang alas 10 muna.
1: So, what's the point?
0: Wala rin naman ng error. So, okay. Up next, maglalaro tayo ng Boblox Word Bomb tayo, guys. Tapos, Lock Official. G! So, ayun
5: lang sa mga ano.
0: Sige, sige. Set ko sa inyo link mamaya. Magbabalik ang Asia's Party Pasko
5: Club! Alan Peter Cayetano!
0: Advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
9: Every sunrise brings a new story, and every story begins with a single journey. At Zakish Airlines, we believe travel isn't just about reaching your destination. It's about the experience that carries you there. From comfort that feels like home, to service that feels like family, we make sure your moments in the sky are unforgettable. Because when you fly with us, the world is closer than you think. Zakish Airlines, your world within reach.
10: Okay, and get this, your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.

0: Ayun! Mag-dinner vlog!
1: Wait! Ako! Okay guys, apparently, naka-simulcast na rin tayo sa Cool FM! We are so back!
0: Cool FM number
1: cool
0: one!
1: FM number one!
0: Cool FM number one!
1: Okay! Okay, full. Ano muna? Discord mode muna. Okay, so habang nagsiset up ako rito ng Roblox, ang ulam ko ngayon is fried chicken! Yay!
2: Wala bang watermelon juice dyan?
1: Hoy! Wag yun! Wag yun! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
2: Sorry! Sorry!
0: Ano sarap pa?
1: Guys, sorry. Ano pang Instagram po yung humor po namin?
0: Anong parte ng manok yan?
1: Wings. Wings naman yun.
0: Ah, wings.
2: Ang sarap.
1: Ang sarap. Wait lang. Hanapin ko muna yung word bomb. Ay, ito, word bomb. Punta tayo sa server ko.
2: Mag-word bomb na bomb, bukla.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Di ba mura yan?
2: Di naman yata.
1: Wait lang. Ano? Ano ibig sabihin? Di, parang pa, parang mura ata yan sa Jamaica. RJ, na kayo doon. Gusto ko na yung ano, Roblox song.
2: Okay, papunta na ako. Wait lang, wait lang.
0: Wait a minute! Kape yung mainit!
1: Kape yung mainit!
3: Press ba tayo? Roblox? Sa Roblox? Parang hindi yata.
1: Hmm?
3: Ikumahanap yung server.
1: Nasa sa my radio!
3: Hoy, baka ma-join yung mga others dito.
1: Hindi yan. Check my smile radio chat. Hintayin lang natin. Uy, bagay UIP na pala sila. Wow. Napansin ko lang, bagong UIP na pala sila. Ano?
3: Oh. Roblox.
1: Oh, ito, Gio Gabo.
3: Please, hanap
2: ko yung chart. Hinahanap ko yung chart. Ito, nalulubat na ako.
3: My name is Gio. Eyewitness Gio.
1: Sige, habang naghihintay tayo,
3: guys, I cannot join because I'm not logged into the website. I hate this. I cannot.
1: Pa. Sige, hintayin mo.

0: Nagsimula na ba kayo?
1: Di pa, hinihintay ko pa si ano. Hintayin kita aga po.
0: Yes, okay, papunta na. Sined mo na?
1: Oo.
0: Ayun. Papunta na me sa buwan.
1: Ay, Gab, mura pala yung ano yung bombo radyo.
0: Ba, ano pala ibig sabihin nun?
1: Ay. Gab, join. Yun, yan, nakabol. Ayan, sige.
0: Ah, ito na. Uy!
2: Enter!
1: Uy!
2: Enter!
1: Yeah. Enter!
0: Hindi ako maka-enter!
1: Oy!
2: Unfair!
0: Boom! No! Uy, ano ba yung ka-type mo? Okay.
1: Ito na!
2: Almost. Salamat!
0: Nakakapa ako makapag-type ang bihirang computer keyboard to.
2: Sayang mo yung isa.
0: Yun.
1: Ah, spy talaga.
0: Spy family! Kaya
1: na. Waka!
0: Oven? Ay, hindi pala. Ay. Pwede stay. Ewan ko ba?
2: Wala, ako si Gab.
0: Bago pala nagalanap. Sorry po. Mabagal lang talaga. Daddy!
2: Do not try not to put slur words challenge.
1: Impossible. Ay.
0: Di nyo yan mang maiuwasan. Ako po. Malala si Astriel. Today I learned. Uy! Tomato! Geometric tomato!
2: There you go.
1: Oy! Tinipe po yun?
2: Tinipe ko nga eh.
1: Shit.
0: Potato. Wow.
2: Oh my.
0: Thais. Okay.
2: Nice.
0: Ginger. Hey. Boy.
2: Asti. Yo.
0: Yon. Yo. Yo talaga. Hoy. Hoy.
2: Yo.
0: Grabe ka. Gasabelgas. Ay, Dusty pala.
2: Oh, nice. Mahirap.
0: Okay.
1: Kaya ka, Tita Meps.
0: Tita Meps Magazine.
1: Oy.
2: Yes, bro. You gonna have the best possibility ever.
0: Idiot. Sinabi ng idiot.
1: Hoy, Omsim. Apat Omsim.
0: Omsim.
1: Aray mo.
2: Omsim.
0: Kaya.
2: Oh,
0: wala na.
1: Hirap.
2: What the hell?
0: Down to one heart ang dalawa. Si Lloyd na lang ang may dalawa pang heart. Oh my god. Ano clang? Clanker? Hoy!
2: Tom na lang.
0: Ala, bumibilis na.

0: Wala. Oh yes, it does. Ayun, dan. Yo. Magsalita na mag wag ka mag-dead air na
1: tayo. Ay, bawal din air tayo.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: Bumipitek! Bumabayo!
0: Bumabayo!

0: Nepo baby.
1: AliExpress.
0: Money bear.
1: Oy, wag mo subukan. Wag mo subukan. Wag mo subukan. Wag mo subukan. Wag mo subukan.
0: Ha? Wag subukan.
1: GA kasi ang ano eh.
0: Ay.
2: Ito naman ka sa GA.
1: GA, Gabriel Ansaldo.
0: Gabi ka! Can we get much higher? So high. Done.
1: Oh, oh. Oral communication, yes.
0: Ibang oral iniisip mo, Gio. Magkapawar ka. Ow.
1: ID.
0: Wow.
1: Oy, oy, oy, oy. Kala ko.
2: Spouse.
1: Ano ko, ano? Ah.
0: Uy, muntik na yan, ah. I wonder,
1: yes.
0: Idiom. Stew.
1: Parang hindi tayo makakaloko facial nito.

0: O, gol! Gol! Ang karami si
1: Messi. RGO! Yeah. Pwede kausapin si Sen? Baka okay. Naman.
0: Hey, wala pa. Free play naman na yun.
1: Ha? Huh?
0: Free play naman na yun. Okay naman siguro.
1: Pwede tayo mag-extend hanggang 10:30.
0: Sige. Pag 10:11:30 din si Nito.
1: 10:30 na rin si Mido, no?
0: On, 11:30. So, ibig sabihin yan, 10:30. So, wala naman din NR din eh.
2: Uy, wala nang nababawasan ng heart sa atin. Ay, except kay Gio.
1: Gio lang.
0: Si Gio. Kayo lahat.
1: Anyways, Team Asiel, mga smileys at kalamao. Ot lang. May ano ba? May show pa ang ano ang Cool TV sa around 10:30. Ate, 10 pala I mean.
3: Naka-standby kami ngayon.
1: For
2: Adrian Jarla. Namatay na.
1: Aray. Anyways, Team Asiel at mga smileys, hanggang 10:30 po ang tapos ng ano, ng Asiel, ano,
2: Girl! Girl!
1: Asiel na po si Senny Boy. Girl! Ay,
4: Oh, yo, are you serious right now? Are you serious right now?
1: Ito pa ng yo-yo?
0: Hit!
2: Okay, good. Hoy, Gab!
1: Gabi ka po! Gabi ka po!
2: Gabi
1: ka po!
2: Gabi!
0: Gab! Hindi. Jasmine. Gago!
1: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
0: Sigar!
1: Non-money! Non-money!
0: Well!
1: Susulatin ko sana bolts!
2: Blaze.
1: PRB guys, kunin ko muna. Balik ko lang muna.
0: Zone!
2: Oh, zone.
0: Nice. Mobile.
2: Map tayo. Wala yun. Oh.
0: Scatter.
2: Amits. Ay!
0: Amiti!
2: Ay, thank you.
0: Ability. Woo! FTK reference.
2: Hey.
0: Oxygen.
2: Unang hirit ay.
0: Organization or org.
2: Yes.
0: Kaya ang organ lang. Oh no.
2: Gag! Try lang. Gag's okay.
0: Tough. Yes!
2: Blood?
0: Blunder! No!
2: One heart na lang kami tatlo.
0: Nerd. Because... Riz!
2: Rick Astley.
1: No!
0: ABS-CBN,
1: grabe. Hi, one heart tayong lahat.
2: One heart na
5: may ABS ano dyan, RJ.
1: Trip lang. Oh my goodness.
2: alam mo ano nilagay ko?
0: EL.
2: Gigi
1: na.
2: Go. Ay, okay.
0: Error.
1: Winrar, Charis.
0: True.
1: Yan ba yung kapatid ni Verity? Ay.
0: Bugs.
5: Hey, it's me.
1: Me. It's Verity.
2: Ah!
1: Yan na naman.
5: Hey, it's me. It's copyright.
0: I'm your man.
1: Oh, no. Ay, nakabol.
2: Hoy.
0: Jeffy.
2: No.
1: Oh!
0: KJ, Vance Boy, Lloyd.
1: Okay guys, alisa tayo guys. Next game natin, Lock Official.
0: Wala. Nag-route na kami.
1: Nabarangat kayo?
5: Sali ako. Ano lock official niya? May chaos ka?
1: May, hindi may ano. Eh, di ko alam. Ikaw, meron ka?
4: Private server
5: magkano
4: ball,
5: ba, magkano ba yun?
1: Ay, hindi ko alam. At lang, hanapin ko lang muna yung, yung server ko dito in the meantime.
0: Laro tayo ng gunfight arena.
4: Private server ba o code?
1: Ito yung link.
4: Okay.
0: Hide and seek extreme na lang, guys.
2: Hide and seek.
5: Oh my god, hide and seek. Ano yan? Oh my.
1: Isang round nito, tapos extreme. Ano. Sige, hide and seek extreme tayo mamaya.
2: Mamaya, oo. Oh. Tayo ay mag-uono. Try not to mura challenge.
5: Wait, palala ko lang possible. Ha. Ano na?
4: Oh no. Oh no.
5: 9:53.
4: Oh no.
1: 9:53. Ano yung time check? Okay, time check. 9:53 na po.
0: Para hide and seek tapos mag-share screen si Asti.
1: Ay, hindi. Ito, lahat mag-share screen.
0: No, what the fuck?
2: Share screen ako? Sige, share screen ako. Sige.
1: Okay, mamaya ba?
4: Dapat may spectator.
1: Sino
4: spectator?
1: Ay, wala. Ito lang guys. Huwag kayo tumingin sa screen ko, okay?
2: Wala, titingin ako. Char lang.
1: Ang tumingin, bading. Ay.
2: Mga kaibigan, sinasabi, bading na po ako. Ay, kaya pwede na po ako manood sa kanyang stream.
0: Teams?
1: No! Wala. Chaos. Pasa nung chaos.
4: Wait lang, Asti.
5: Wait, so all decks na to, 159? Seryoso to?
1: 399. Robux?
0: Oy! Paano tayo maglaro? Paano maglaro, Asti?
1: Wait lang. Wait, gawa ko ng ano.
5: Seryoso to? 159 Robux to?
4: Teka, paano? Saan yun? Saan yun?
5: Ano yung yung lock official na bundle.
0: Alright, guys. Time to beat your ass. I used to be the master of...
1: Join na kayo dito. Punta kayo sa search.
2: Solo or teams?
1: Search.
2: Solo or teams?
0: Solo. Original.
2: Solo. Okay.
1: Solo. Ayan.
4: Ba't crush? Wala ba't crush?
5: Wait lang. Sige, bilhin ko yung bundle.
0: Hey, nag-crush si Blue.
2: I know! Oh, hintayin natin si Blue.
1: Wait lang. Bibili mo na yung bundle.
5: Sige, bilhin ko yung bundle.
4: Kung muna Spotify ko.
5: Kung may pera pa.
1: Hindi, ito.
4: PC ko.
1: Ano? Hintayin natin for the bundle or ito muna? Yeah, you know what? Ito na nga muna.
5: Para may plus
1: 2 rounds tayo ng lock official. Yung isa dito, tapos isa tayo kay LTG.
2: Si Blue.
1: Hintayin natin.
4: May menu na, menu. Okay, may menu. Loading pa.
2: Blue, may 5 seconds ka. 5, 4,
1: 4, 3, chares.
4: Blue, may loading pa. 2, play. Teams. Back. Solo.
2: Solo. Search. Just search.
4: What the fuck? Crush na naman? What the fuck?
2: Ha? What the crush?
0: What crush?
1: What's the skill issue lang ano Roblox mo? Or internet?
0: PC mobile. Blue. PC mobile.
4: PC.
0: Son!
4: Sige na nga, mag-mobile ako. Kaso mahirap.
2: Mobile. Go. Hintayin ka namin.
1: Welcome to Mobile Legends.
4: Ay, naka-uninstall na pala.
5: Mali.
2: Welcome to Legends Mobile. 1 hour until the enemy reaches your battle. Bayo them.
1: Huh? Oy, bali.
4: What the fuck?
2: Ay, bali.
4: See. Teka. Download ka nga yung Roblox.
2: Oh my god, mag-download ka pa. Ay! Son!
4: Naka-uninstall sa mobile eh. Dami ng games dito eh.
5: Okay, pwede na ako.
1: Ito lalang blue.
5: Ay, pwede na ako guys. Pwede na?
1: Ay, sige. Wait lang. Set po yung link. Lipat tayo dun kay ano.
2: Sige.
5: Wait lang. Sasali ako sa inyo. Hindi, sasali ako sa inyo.
0: Na color white.
1: Ay, guys. Alis muna tayo sa match na to. Hintayin
5: natin
1: si LTG.
5: Sasali ako sa inyo. Wait lang.
1: Hindi, sa match na. Dito naman sa same server.
5: Wait lang ha.
1: Oh, wag sa server! Sa saan match ko lang.
0: Saan dito talaga?
1: Wait lang. Set. Magjo-join.
5: Sa match lang. Wait lang. Naglo-loading ako eh.
1: Rejoin kayo sa server ko.
0: Saan ba talaga?
1: Mangyayari sa server ko, pero yung match, si LTG ang gagawa.
2: Ay, okay.
0: You need ayan.
1: To... Get you na.
5: Di ako maka-join. Di ako maka-join.
0: Ayan, nag-leave lahat. Ayan.
4: Okay, wait lang. Wait lang.
2: Yun, nakabalik na ako.
1: Ikat, hindi ko afraid na
5: matatawa, na. Matatawa ako dun sa chaos na naman. Ba't hindi ako maka-join?
2: Try not to mura challenge.
0: Try not to cast challenge.
5: Loading lang, loading lang, men. Loading lang.
1: Ay, sige guys, guys. Off-cam ko na. Off-cam na muna ako, hago. Kasi I need to charge my phone.
5: Sige, sa ano nga ako? Sa server ko. Try nyo sa server ko.
2: Server mo, sige.
5: Then,
2: ayaw ay matitit
1: okay, magsasalita.
4: Okay, baka nyo mga bagong segment sa Blue Talk, by the way.
5: Okay, yan.
2: Para ay! Last nyo? Time, last, ay, child lang, di ko na sasabihin.
4: Ano pa plug nyo? Para hindi madedare.
2: Uy, plug mo! Mag-plug ka yung bagong segment mo!
1: Na?
4: Segment ko? Akin?
1: Plug ka muna, Blue.
4: Okay, so sa Blue Talk may mga bagong actually may bagong segment po tayo. And I ask for submissions there and abangan niyo lang. It's a LARP segment. And abangan niyo rin another LARP segment then idea ko
0: bagong abangan idea. Abangan niyo din sa October bagong look ng May Tulugan.
1: Wow.
5: Na
2: magti-3D na ba this?
5: Wait lang, i-send ko yung
4: congratulations kay Carmel na
1: Hoy! Hoy! Hoy!
4: Nga pala sa Eurovision Asia, ano, congrats kay Carmel nanalo ng ano, alam ko na
1: pala si Eurovision Asia, binoto ko si Carmel. Binoto ko si Carmel. Ilang votes nga yun? Tatlong votes ata tapos yung limang votes kay ano.
5: Literal na ang vote ko, anim. Anim boat ko kaagad kay Carmel.
4: So, Pivik,
1: tatlo boat ko kay Carmel tapos yung ano, apat kay... Ay, di, lima kay... Ano, sino nga yung kumanta ng ano? Yung Broken Beyond Repair? Second placer yun, di ba?
4: Uy. There. Pero, you know that A is the first letter of the alphabet for A.
5: Kaya tatlo na tayo dito.
4: Ilo. Uy.
1: Hintayin nyo kasi ano, Blue, Gio, at saka si Lloyd.
4: Teka. Diyan na pala eh. Teka.
1: Ay, TJ ko na mag-screen share.
5: Yeah, nag-screen share na
1: ka. Ayaw ko na ipakita yung cards ko sa ano.
5: Ay, ano, guys.
4: Bakit mag-screen share? Bakit mag-screen share? Except sa akin. Ay.
1: Ay, wag ganun.
4: Hindi, dapat, siguro may spectator. Sino dito magsispectate?
0: Siyempre, wala.
4: Sino dito magsispectate?
1: Hindi ka. Wala ata ako sa spectator sa game.
5: San?
0: Hindi, kasi kung magsispectate si Asti, dadaya tayo. Alam ko naman yan eh.
5: Ayan, si Gio na lang.
6: San, nakalak. Nakala ko tapos na kayo sa nakala ko tapos na kayo na flash ko tuloy yung APC sa ano sa cool.
1: Hanggang 10:30 kami.
0: What the heck? Ang nagala.
6: Thank you.
4: Never mind. Ano?
5: Abang na ang lahat.
4: Gio.
1: Yung sarap ng balot.
0: Just wait. Linux is weird.
1: Guys, kumakain ako ngayon ng balot.
5: Ayaw ka ma-join? Gio?
0: 5 match lagi nakalag. Walang ano. Teams ba?
5: Oh. Hindi, solo.
1: Solo?
0: Walang lumabas.
4: Solo ka.
5: Solo lang kami.
4: Solo.
5: Wala ka na
1: solo leveling.
0: Yudya kasi
4: sa teams.
0: Yung bato kasi ang buisit kasi ng tawag nito yung browser ng
1: live. Oh, wala ka sa server!
5: Eto lalagay mo.
1: Server ni LTG!
0: Gusto ko yung open yung browser. Pero ang browser na nag-open, yung maling browser na hindi nakalagin si Roblox doon.
1: Aray!
5: Ay.
4: Mag-save ka ng default, ano? Mag-save ka ng default browser.
5: Ito gayon mo, iyan mo yung Blackstrap, iyan mo yung Sober, ilag-in mo yung Roblox mo dun. Tsaka mo ano mo ulit yung tao dito.
0: Walang lumalabas. Literal na max out ata yung server.
1: Na max out ba?
5: Max out eh. Walo to. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan.
1: Hindi. Wait lang. Ilang ang ano? Ang capacity ng server?
5: Ayan ah. Kalahati ito na, 2, 4, 6, 8, 10. Kalahati lang tayo. Lima lang tayo.
1: Kalahati lang. Lima. Wait lang. Ilang ano?
0: Mag-join. Guys, every time ako mag-join, niridirect ako sa isang pang server.
7: Meron ba kaming kinuhang artista? Yeah. O sa...
0: Ginagamit ko
5: ba't may wala? Ba't may wala? Ba't may wala?
1: Ano?
0: Oh my god, Roblox.
5: Natatapos ba? Natatapos ba ang ating kalbaryo, no?
1: Kung sino yung friend mo, siya yung journal mo. Friend mo. Ayun.
0: Ay, oh my god. Pang ilan na yan? Pang ilang beses na yan?
1: Why?
5: Ayan, hanapin mo.
0: Daddy!
5: Hanapin mo, solo.
1: Search. Solo search. Solo then search.
5: Oh, solo then search. Yeah, dito ka na, Gio. Kita ka na.
1: Dito ka na. 20% na lang ako.
0: Uy, Chaos!
1: Solid! Ayan,
5: tayo na!
0: Chaos!
1: Ate, tagal mo na yung ano, yung apat na ano. Bot yan, di ba?
5: Wala yan, hindi yan ma
2: ano. Ano, tara na!
1: Tara na, let's go!
5: Everyone draw 4 cards kagad. My god.
1: Okay. Oh, na.
2: Ako na ba? Ako na, okay.
0: Yup.
2: Sino ba ako?
0: Using mo. Oy, plus 2.
2: 1, 2, 3. Sorry, Asti.
5: O, pipili. Asti. Kaya Asti kagad.
1: 7. Ano, habunin mo ako? Ay, never mind.
2: Hoy!
5: Oh, bili.
1: Bili.
5: Okay, Gio pa.
1: Gio.
0: Ilan, paano to? Gio.
5: Mag-add ka. Ayan.
1: Uy! Uy,
0: put!
5: Ay, plus 11.
1: Plus 11, ha? Kanino?
5: Kanino?
0: Paano to yan, no?
5: Ba't ang pinili yung sa'yo? Sa'yo pala.
0: Ay, paano yung controls nito? Ang visit na controls.
1: Hala!
5: Pipili ka lang ano? Pipili ka ng
0: sa mouse nga segment. Ipili? Turuan nyo
1: arrows!
5: I-click mo
1: arrows! Yung mga arrows!
2: Wag!
0: Ay, ganyanan pala tayo, ha?
5: Ay, i-click mo yung arrow, men.
0: Wow!
1: Yan! Hoy! Hoy! Wow! 13!
5: Yeehee!
1: Yes!
5: Mamaya may plus 99 na dito sa card eh, no?
1: Okay.
0: Tapos,
1: puro mga plus 2! Ayaw!
0: De. Oh, babalik kay Gab! Gab! Aray mo!
1: No! Aray mo!
2: Ganun pala ah! Sige, hinahamon niyo ako ah!
0: Lloyd, ayusin mo!
2: Hey, Lloyd pa rin!
5: Binalik sa kanya, Ben!
1: Hindi ano, third turns lang to.
0: Oh, balik sa LTG!
2: Ah! Oh, mini, my name mo.
0: Shit ka. Ay, hi.
5: Ay, 14.
0: Na, no. Oh, reverse.
2: No, bumalik.
1: Oh, reverse.
2: Oh,
1: bumalik. Black. Okay, wala.
2: Naglalabanan. No!
1: Yes!
0: Nice, taka perfect.
1: Zero. Oh!
0: Ah, shit!
2: Oh! Oh no! Pasaan!
7: Ala ko.
2: Wasted kayo!
1: Napaka-chaos ito.
0: Nakuha ni LTG yung card ni... Nakuha ni LTG yung card ni Lloyd. Tapos nakuha ko yung...
5: Wala na ako eh. Blue na lang.
0: Taka eh.
2: Zero. Uy!
0: Waste.
5: Alala nito.
0: Nice ka. Balik sa'yo, Gab. Oh, gago ka.
2: Wala ka sinimani mo.
0: Aray!
1: Okay, okay.
5: Aray ko.
1: Seven. Ah, pinagpalit kay Gio!
0: Ay, okay lang.
2: Oh, no!
0: Pakit ng cards kay.
1: Sorry, Lloyd. Akanay ko na mo.
0: Pangit ng cards ko. Okay.
1: Color blind.
5: Color blind.
2: No!
0: Yes!
2: No! Pambihira!
0: Okay. Ay, ulol ka talaga, Blue Wave. Okay, dahil dyan.
1: DC Direction.
2: Hey!
1: Next player gets one.
5: Last one.
2: Waste it! Uy! Top ka! Oy.
0: Paano mag-intro? Okay, one.
1: Your turn. Last three. Kanina.
5: Yeah, balik sa G. Oh.
2: Yon.
0: Tingin mo. Kapamilya.
2: Hoy.
1: Dalbert colored colors. No.
0: Visit ka. Visit kayo lahat.
5: Go again. Next player gets no. Plus 2. Oh no.
2: Ganun pala ha.
0: Nice! Nice! Nice!
5: Back to you, man.
2: Back to you rin.
1: Grabe. Hoy!
2: Hoy! Hoy!
0: Wala, lugi ko. Feel ko, lugi ako.
2: Wala na!
1: Ay, no! Ay, pala ako. Okay.
2: Save!
5: Mamaya may plus 99 na mamaya yan.
1: Oh!
2: Yes! May 5 ako! Yes!
8: Are you serious right now?
1: Sorry. I have to do this. Okay.
2: Everyone has three or
5: two. Yon, finally!
2: Yay!
1: Yes!
2: Anak, tara!
1: Ay, pinala.
2: Ay, pambihira ka, Blue. Are you serious right now?
0: Ayusin nyo. Oh.
5: Mamaya-maya may plus 99 na lalabas sa card.
2: Uy! Hanggang 9 lang.
1: Oy, 6! 6! Ay! Blue! Plus 4! Ay, di, plus 2 pala. Ay, wala akong kukuli, Blue. And
5: every time na may 6, dapat mag-stop pa.
1: Okay. Oy, 6! Ha! Lloyd! Plus 2! 6!
0: Si Blue!
1: Si Blue! Oh.
8: Okay.
1: Ala na 6! Si Blue pa rin!
8: I hit.
5: Card player. Eh, tatlo na yung card ko eh.
0: Wala! Useless! Okay. Oh, speedrun road, gago.
2: Hala.
0: 7, swerte si...
1: Oh, na! Black!
0: Dapat g-plus niyo ako?
2: Ay, pambira!
5: Yan.
1: Ah, sige. Gusto
0: thank
1: mo
0: yun
1: eh.
0: Thank you. Kailangan ko to.
2: Thank you.
5: Wala ako.
0: Yan.
1: Eh!
0: Si Blue!
1: Ay!
5: Ayun, si Ian.
1: Ay, si Gabo.
5: Okay, Gabo.
0: Yahoo! Uy! Aray ko! Uy! Aray mo!
5: Plus 9! Wala eh, wala akong choice.
0: Kailangan kay Lloyd. Sheesh! Napakaangas! Si Asti.
1: Mga... Oh, hindi. Swerte to sa akin. Never mind. Swerte pala to sa akin.
5: Para si Astriel, may plus 99 na nakatago.
1: Wag mo nang silipin yung ano ko pa.
5: Draw cards are now times 2. Oh, hell no.
1: Ah. Ah, flow. Oh, oy! Oy!
5: Yo, thank you, man.
1: Paksakan na this!
0: Paksakan tayo!
5: Everyone swap hands in opposite direction.
1: No! Yan. Ay, wait.
9: Paksakan tayo.
1: Hold on.
9: Ganyan nang pala, ha? Ay! Let's go, I got it back.
5: Mamaya-maya may plus 99 nang kasama yan. Hindi ka nag-official, nako.
1: Hindi nag-official. Aray mo! Aray mo!
2: Mini-mini-money mo. Ang laki, grabe.
5: Palaki ng card natin.
0: Okay, we see it. Okay. Reverse.
1: S.
0: Ako yung
5: G. Ako
0: yung
5: ay, naka. Halap trip ng larong to. Ayap.
0: Okay, dahil we see it kayong lahat, tang ina nyo.
1: Okay. Aray mo, sila dyan ganita kayo.
0: Magtulungan tayo, B.
5: Ano ang kailangan? Magtulungan.
0: Visit kayo, hindi nyo ako hahayaan maglaro kasi gusto nyo ako talunin. Dahil dyan, tanggal kayo sa small media group, ha?
1: No!
5: Kala! Ito talaga ubusin ni Lloyd eh, grabe.
1: Ha!
5: Aray ko.
0: Target mo sa akin.
1: Hindi, out lang.
0: Kasi, target mo sa akin.
1: Pwede, kay Gabo.
5: Okay, Gabo.
0: Dagdagan ko sana yun eh.
5: Oh, back to you guys.
0: Sa akin.
1: Wala.
0: Sa akin.
1: Wait lang, Gabo. Ay, awi. Si Blue ibang matadamay. Si
5: ako Blue. Pa talaga, alin mo. Ayan, back to you.
1: Ay. Ano, Gab? 2, 1.
0: Aray mo!
5: Aray mo!
0: Okay, yung target mo, yung lakain eh. Dalawa silang target. Alam ko na sino.
1: Ah, ganun pala. Eh, ganun mo.
0: Balik kay Gab! Balik mo sa akin, Gab. Gab! Nice.
1: Huh.
0: Nice.
2: Pasensya na guys, may bumultitask ako dito, Diyos ko lang.
1: 24 na telecards mo. Oy, ang dami na na. Bawal na, back to you kay Gab.
0: Kray, ang okay. Trip ninyo si Astrid at si Blue, tapos kayo na din yung inaaway ninyo, sarili ninyo.
1: Oy, nag-reverse. Ay! Ay! Ay! Ang dami! Ang dami kayo, TG! GG
2: you very much.
9: Son.
0: Hindi, okay lang. Well, mag-disorganize. Okay, ako na pala sunod.
1: Yeah, ito yung kasanayan ko talaga. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Sorry, Astik.
5: Bumla back to you ako bigla.
1: Ah, okay lang naman. Okay lang naman.
5: Ako pa talaga okay, inanom ako.
0: Kawawa. Alam niyo guys, tinatarget ninyo ang sarili ninyo tapos ito pa yung tatlo pa yung target. Ano ba kayo?
2: Babay na.
0: Guys!
9: Son of a bitch.
0: Kailangan ninyo.
1: Ay, tol tayo.
5: Easy.
9: You will not see Vinny. Okay, you will not see Vinny.
5: Nothing happened.
1: Useless. Nothing happened.
0: Color blue sana. Oh, okay. Never mind. Color blue. Ay, putang ina nyo.
5: Baka makas.
1: Ah, ganyan na pala ha. Okay.
5: Ba't walang tas 19 eh? Naon na
0: ako. Choice!
1: Medyo ka lang.
5: Ako pa talaga eh, nanay. Ako pa talaga eh.
0: Si LTG yung malas dito. Siya yung number 50. Siya yung may 50 ka. May 27.
2: Ay, ako na pala. Uy!
1: Okay, ikaw na! Blue!
0: Color blue, please. Color blue, please.
5: Pag may pabay nag-class 99 talaga dito eh.
1: Bla- oh, oy. Okay, sige, drop natin to. Aray mo, Lloyd.
0: Plus one ka, boy.
2: Ay, nako.
0: Nice.
2: Ang lala kay LTG. Oh my God.
5: Yan, sa'yo na yun, Lloyd.
9: Lloyd.
2: I'm so dumb.
1: Very dangerous.
0: Seven tayo mga ulol, tapos ang iska swap ko na dito si...
1: Seven.
5: Tatatawa ko dito sa larong to, patatapos ba to? Baka maisang
0: on-fire dito. Hindi na to matatapos, pre, kasalanan kasi ninyo eh. Puro kayong target ng target sa inyo sa sarili. Oh my God!
1: Gio, kausapin mo na lang muna si Seth.
9: Sorry, asawa eh.
1: Kung pwede mag-extend hanggang 11:25.
9: Sorry, I'm so sorry, son.
1: Okay, pakausap niya si Sen. Thank you very much.
0: Extend no si- until 11:30 sa smile. Sa pool, bahala kayo
1: dyan. Ano guys? Pahik pa tayo?
9: Bakit? Kawawa naman si Sen.
5: Edo tsaka replay din naman eh.
0: Sige Blue. That's 15. 17. 19.
2: Uy!
0: 20.
1: Ay, ganyan na pala ha. Sorry, Gab.
2: Oh, shit!
5: Yeah! Yan, blur.
1: Job, hindi, ano, caution to.
5: Uy!
0: Sige.
5: Plus 10. Plus 15.
1: Blue, plus 15.
0: 17!
1: Aray mo!
5: Oh, binalik kay G.
0: Ah, wala na. GG. Ay, meron pa ko isa.
1: Kanino?
0: Kailangan.
5: Binalik kay Blue.
2: Uy!
5: Binalik din kay G.
0: Wala na, GG. Ako na ba?
1: GG.
0: Ako kay Hans.
1: Huwag ka na ma-expect may ano pa ako rito. Okay.
2: Naamon
9: nyo na
2: ako, ha?
9: O, sige. Patas na tayo. Lahat tayo 2 digit.
0: Hindi, 2 digits tayo lahat. Two
1: okay,
0: digits.
1: Plus 4.
0: 2 digits tayo lahat. Plus 2.
1: Uy,
0: ulo, ano?
1: Uy,
0: ano
1: 13?
0: Ah,
1: gi-block
0: nyo pa.
1: No! Ah, okay. Ganyan na pala.
9: Sari. Easy.
0: Dagdag.
9: Big mistake.
0: Reverse, balik kay Gab. Aray mo!
1: Parang laro tayo ng basubol dito.
9: Let's see. Yan ba? Suka.
5: Matatapos ba itong larong to? Para yung di yata.
0: Balik yan sa akin. Ay, kay Gab.
9: Kurva.
0: I-target mo agad kay Asti, ha? I-target nyo kay Asti sana.
2: Sige.
0: Guys!
1: Lah!
0: Blue! Ayusin mo!
9: Blue daw. Ay.
0: Ako pala, no?
2: Boy,
0: don't you six? No! Blue! Ayusin mo!
5: Ewan ko na, anong nangyayari? Pindot lang ako ng pindot dito.
0: Okay. Ganyan pala. Yes! Nakabawi tayo!
5: Okay lang yung 5.
0: Ganyan na pala ha!
5: Wag lang plus ano.
0: Okay.
5: Wag lang plus ano. Wag lang plus 48 yun.
0: Sige,
9: rambulan
0: tayo. Rambulan na this.
9: Pusin ko mga yellow tito.
0: Rambulan tayo ha.
1: Rambulan na. Rakraka na.
9: Word. Ay.
5: Oh, bumalik kay Asti.
0: Asti Blue sana. Meron akong sana plano. Hindi, gold or green tip. Okay.
9: Oh.
0: Reverse, by kay Lloyd.
9: Reverse.
0: Black! No, wala. Wala na yung blocks nyo.
9: Okay.
0: Color blue. Okay, nice. Let's see.
2: Boy! Ay. You are famous.
9: Huh?
5: Oh, dami friend request.
2: Grabe.
1: Lapaw!
9: Chat! What are you doing?
7: Si Blue!
9: Ay, gago! Uy!
2: Wala na, pre.
9: Na-distract ko dun, ha?
0: Asti, target mo sa akin. Ay, ako na pala. Color! Okay. Let's see.
1: Ala na kung makooperate tayo rito.
2: Uy, nanmone! Uy! Uy!
0: Sorry, Blue.
9: Stop.
2: Oh!
0: Wala. Wait lang. Shit. Okay.
5: 22.
1: 22.
0: LTG.
5: Oh, binalik sa akin. Back to you.
1: Back to you. Aray mo!
0: Oh my God! Oh my God!
2: Ang lala naman nun.
9: Balik. Ay, never mind.
0: Sige. Ayusin nyo. Tandaan nyo pala ako kanidyo, may 35 cards.
5: 24.
9: Please. Allah.
0: Hindi pala magpili
2: mag-stack.
0: Sarap, no?
9: Asti, fuck me.
1: Ah, ganun pala, ha? Sige, pasa natin yung blue.
9: You mother...
1: Yeah! Yes!
9: Jesus!
0: Siyempre, tinatarget ka ng mga looper.
1: Nabayan na to!
9: Okay, si Billion. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Guys! Extend na po tayo hanggang 11:25!
9: Extend na po tayo hanggang 3 a.m. Ay, kaya
1: lang. Medyo matindi tong game na to.
5: Everyone throw kung
9: ay. Ay, that's fair. At least
1: okay.
9: Everyone. That's it.
0: Current player gets 4. Okay. Sakit?
5: Aray ko?
0: Okay, block. I-block ako.
5: Oh, block yung plus 1.
0: Okay.
9: ST. Come on. Kasi na-chaos tayo. Yun to, napatagal. Kasi na-chaos pa tayo. Napatagal to yun tayo.
5: Mas palala kung meron tayong plus 99 dito sa card.
2: Wow! Napatagal tayo niyan, pre.
9: Ipa-plus 99 ko to si Astri.
1: Hindi, ikaw ang ipapa-plus 99 ko, Blue.
9: Shut up.
5: Buti ka, hindi.
7: Gio, pa-check ng DMs. National crisis.
0: Bro, I'm playing the fucking game here!
10: I'm trying to focus.
1: Hold on. Tatayo.
11: Zero.
1: I think bawal ata yung ganitong group. Or wala pang ano, wala pang...
11: I'm actually scared now.
9: Only yellow
11: eh. What the hell?
1: Wait, J4, message mo ako kung ano yan. Busy kami sa ano, pwede ako mag-ano.
10: I'm trying to fucking play the game, please!
5: Hindi tayo mananalo dito, mga kaibigan.
10: Wala talaga mananalo dito.
1: Wala. Ano na to? Crap mentality to. Kung may magbabawas ng cars dito, may dadagdagan.
10: Wala na, pre. Mamamatay na ako dito.
9: Sana ma-3 or fewer to.
5: Ayan, back to you.
10: Ay, pambira ka. Aray mo!
1: Ay, what's up? Ito, alis na.
9: Sige. Nice one.
1: Kanino mo yan, ano? Sa akin? Okay. Ayan, mag-abol pa ako.
9: Ang gano'n na.
10: Ikaw parang hindi ako naglalaro dito ah. Parang kayo lang yata naglalaro ako, hindi.
5: Parang wala eh.
9: Fuck to you. Oto, maglaro ka.
10: Put.
9: Oh!
10: Ang mag-block siya yung ano. Okay, sino yung maswerte?
5: Saka si Blue yata.
10: Sino yung maswerte?
1: Sino ang maswerte for today's video? Ayun. Ganun, okay.
10: What? Binalik. Back to you na.
1: Oh, 74 or 26 daw. Lang?
5: Para may kapo yata yung ano, ba't ganun?
9: Uy!
1: Ano yung naka-display sa akin?
10: 26.
1: 26 lang? Okay. Ganyanan tayo ha! So daming-dami ko na plus 5 ko rito, ay nako.
5: Hindi, default to ng chaos eh. Baka ano, may capital talaga. Tignan ko lang sa ano susunod.
10: Oh, yun.
1: Ay! Tawakal. Namayan na to.
5: Alam ko meron ng plus 99 eh. Titignan ko sa cards. Nakabili ko lang na ito eh.
10: Asti, ayusin mo rin, Asti.
5: Oh, no.
11: Easy.
10: Upside down. Let's see. Maswerte ka, Blue.

0: I swear to God.
1: Alala natin ngayon, my God.
0: I swear to God.
2: Bastos talaga to si Blue Wave.
1: Okay.
3: Yes, na!
2: Bumalik sa akin yung cartoon. Oh my God.
0: Ano ba, be? Shiba. Ganyan pala,
2: Sige.
3: Sige, palitan mo.
2: Sino yung mababa na yun? Siyempre yung, bali pala. Dapat sigaw.
3: Oy!
0: Sino yung mababa?
3: Nag-block!
2: Bading! Block!
3: Anong kulay? Seven!
2: Anong color?
4: Nag-rage quit na si Blue. Uh-huh.
2: Hindi kasi nire-rage quit ko siya eh. Kinuha ko yung...
3: Oy! 14! 16! Ay!
0: Okay. Ganyan pala. Super ba? Ang pito nga.
3: Hindi, ikaw pa rin.
0: Okay. Sino yung pinakamababa dito? Ito. Yan. Super ba?
2: Wala lang din ang progress niya.
1: It is all for nothing.
2: Cyberbullying.
1: This is cyberbullying in real life.
3: Cyberbullying final boss.
2: No!
4: Ganun na pala.
3: Parang hindi niyo ako pinapansin ha, Chares. Ganun pala ha.
1: Puro, ito yung hindi tayo matatapos tayo dito. Puro tayo plus 2 ng plus 2 eh.
3: Binalik kaya no?
1: Hindi tayo matatapos dito eh. Puro tayo plus 2.
2: Gigibahin ko lahat.
0: Right, I'm all the callers now, ha? Huh? I'm all the callers now.
2: Nice ka. Safe.
3: Wala ka, ambo. Naman tayo sa plus. Oh, na.
2: I-plus nyo ako. Right now.
4: No!
3: Nah.
2: May nagsabi. Sorry, ha?
4: Ano?
5: Easy.
1: Oh my God!
2: I'm dying here.
3: Everyone draw. Oh my God.
2: Guys,
3: mag-blue kayo please. Mag-blue kayo.

0: Oy.
1: Ginagamit niya yung kapangyarihan niya.
2: Kapangyarihan.
3: Kapangyarihan ng namamayan. Balita.
4: Walang magtatapos. Hindi tayo matatapos dito. Kailangan natin mag-lock in. Magpuro tayo.
1: Lock in tayo.
4: Pag-uusan tayo.
1: Ganyan pala ha.
4: Sige. Target nyo si Lloyd.
3: Ginawa ng punching bag si Lloyd.
2: Hindi tayo matatapos dito. My God.
3: Oh my God.
1: Sorry. Ito na lang talaga yung card ko. Ayun. Trap kayo.
4: LTG.
2: Naku, meron pa.
1: Target nyo si Lloyd.
5: Red. Okay, that's fine.
1: Target nyo si Lloyd. 6-7.
4: Weakness.
2: Naku, meron pa.
3: No.
4: Color.
5: Hacker.
4: Balik siya yung casting.
1: Stop.
4: Nice guy. Ayusin nyo si Lloyd, tingnan nyo, 5 lang yung ganun nyo.
2: Speedrun mode, yan. Ah, oh, finally.
5: Let's go. After 2,000 years, man. After 2,000
2: years.
4: Wala pa kapasang. What the fuck?
5: Gang, what the fuck?
3: Go again,
2: oh.
1: Ikaw na.
2: Copy.
3: Oh my God! Oh my God!
1: Oh, GG's.
4: Wait lang!
1: No!
4: Ay, never mind. Mas worth ito. Holy shit. Mas worth ito.
2: Ano ginawa mo? Ganun din.
4: Hindi, mas worth ito.
3: Ayun na! Official na!
1: Ayan, binalak.
4: Nice ka.
5: We're not gonna.
1: Wala, GG's.
3: No!
1: GG's. We're back. We're so back.
5: Are you serious, Fortnite?
2: Are you serious? Back to reality. Draw cards are now times 2.
4: Target nyo yung pinamababa.
1: Sigabo!
2: Eto, sigabo.
3: Ah, inaamon niyo ako ha.
4: Ay hindi, sino ba yung nagbigay
1: ng... Ah, ganyan pala ha.
4: Yung naglagay ng passport kanina.
3: No! No!
1: Yay!
3: Kumbihin ako.
2: Back to reality na naman tayo.
1: Okay, ganyan na pala ha.
2: Three or less cards.
4: Okay.
1: LTG.
3: Ganun pala ah. Ganun lang pala ah. Hindi na tayo
2: para matapos sa to. Yan na.
1: Ayan na.
2: Oh my God.
1: Yan na naman tayo.
4: Steve. Babay. Sa akin. Bumalik. Anong color blue?
5: Red.
1: Ha!
5: Fuck you.
3: No!
1: Yeah!
2: Alala natin mo.
4: Okay, wait lang.
2: Yeah, mag-gamble ulit ba tayo?
3: Gamble? Ayoko
1: guys,
3: na
1: wala na itong outbreak ha.
3: Ayoko na men!
1: Ah, ganyan na pala.
4: Astay, wag. Color blue.
1: Blue, sige. Blue. Mag-blue tayo.
4: Oh, para...
2: Oh my God.
1: Ito, sabi ni G eh. May kusin yan eh.
4: Tama yun. Color blue.
3: Oy.
4: O, diba? Pote.
1: Oh, nga no.
2: Naku, si Gabo.
4: Perfect yan din. May nagkamali.
3: Aklo ko.
5: That's the only choice.
1: Daming. This is getting interesting.
4: Asti, ma-plus 2 ka. Ma-priso ka.
3: Agoy!
4: Ma-priso
3: ka. Pag-record niya. Agoy!
5: Sige, ganyan lang tayo.
2: Yeah,
1: ganyan lang naman tayo.

0: Everyone swap hand in opposite direction.
1: No! Thank you, Lloyd.
2: Wait lang, holy shit. Guys, holy shit. Patapusin natin yung gameplay. Huwag niyo ako i-target. Maswerte yung card ko eh.
0: Plus one. Oh my god.
3: Plus two sa tawanan. Hulitan.
1: Lloyd.
4: Lloyd!
5: Nice! This game is never gonna end, man.
0: Yeah, definitely never gonna end.
3: Ah, buti na tayo alas 3 ng umaga, pre. Wala na.
2: Ano sa akin? Patapusin niyo ako.
0: Abutin talaga tayo ng ano, lala.
1: No!
0: Ito, abutin tayo ng MMS dito.
1: Yellow!
2: Lang yellow.
3: Please, give me blue!
2: Yellow para makablock mo.
3: Block ko sana! Diyos ko, Lord kayo.
2: Magastos kayo ha. Tama na, i-block nyo.
0: Block wala, wala akong block eh.
3: May block ako! Pinoy naman yung G-Blue!
2: Oh,
1: yeah! Yeah!
2: Ina mo talaga
0: yan, plus 4.
1: Hindi, may ano. 9.
0: Bastos. Eto na naman tayo.
5: Oh. Bastos. Bastos talaga.
2: I-reverse nyo, Rabi.
0: Pwede ba mag ano lang tayo? Mag question mark na lang kaysa sa mag plus plus anong pwede.
2: Ayusin nyo.
0: Hindi na to chaos eh, torture na to eh.
1: Torture! Yeah. O nga no.
5: Queen.
2: Back to you!
5: Ulit. Ayan.
0: No choice.
5: No choice. Mukhang...
2: Lagi,
5: oh my Jesus!
1: Yan ang pinakabababa. Gabo.
0: Si Blue.
3: Blue.
1: Yes! Never mind.
5: Come on.
3: No! No!
1: Oh!
2: Keep it at yellow. Kat may yellow card ka, wala.
5: Wala.
0: Na para may mag color blind.
3: Oh,
0: no. Okay. Question mark.
1: GG's. Ako na yung card mo, Blue.
2: Nice ka.
3: Nothing ha.
0: Big.
1: Ay, lumaki. Oh, no. Lalak. Lumaki.
2: Pakiha. Lumaki. Ah, lalapon.
5: Okay, gusto na tayo.
0: Random player turn. Sino?
2: Si Blue. Red egg.
5: Ayun!
0: Puro question mark ka! Puro question mark!
3: Wala yellow. Na pre! Oh my god!
1: Green tayo!
0: Wala na nga kung ano
3: eh! Tapusan nyo na!
5: My god! 10%!
0: Ow!
2: Search mo!
0: Hindi natin matatapos to na isang araw lang.
3: Ba't yun kasi piniri kayo? Pambira kayo.
0: Siyempre
2: para hindi matapos si Asti, para matapos na rin, hindi tayo matapos.
0: Hindi tayo matapos, mga 11.30 na.
1: 11.30 to ito. Kung natapos to, bago mag-11, 11 ang ano natin.
3: Wait lang.
2: I-block to me, i-block. Tama na.
5: Tama na! Pinta ulit.
2: report kayo lahat, report.
3: Wait lang.
2: report to.
1: Ah, ganyan. Sige, bro.
2: Hindi na ako maglaro ng maayos, bro. Bishit kayo lahat.
5: Okay, ah. Ito sa'yo.
1: Surprise. Sige, ganyan na pala tayo, bro, ha?
2: Para kayo dyan.
5: Okay.
2: Hindi na ako maglaro.
3: Wala na, give up.
0: Ay, Bilenzio!
5: Mika.
2: Wala, di
3: pre, gusto ko na matapos to.
2: wala. Sabihin nyo, ganun din eh.
1: Ano, Gio? Oh,
3: oh my god. Wala na
2: po.
1: Hindi tayo makakatapos dito.
3: Oh my god. Oh my god.
0: Kayo plus 4 na plus 4 na plus 4.
2: Mawawan nyo na, huwag na kayo mag-plus. Tama na.
0: Wala na plus 4.
2: Kung mag-plus ka, Blue, report kita. Ibigay ka mababa, kunin mo. Nice ka.
0: Ayan, sa'yo na yun lahat.
2: Ga! Wizard! Pangit ng ano?
3: Oh my god!
0: Next player guest na si Lloyd pa talaga.
2: Pwede nyo ba i-change?
1: Ayan na naman tayo sa plus! Ayan na naman tayo sa plus!
2: Sa akin. Ay, puta. Sa akin. Ay, wizard. Punta nyo sa akin.
0: Wala, no choice
2: eh. Ubusin ko!
0: Yan, okay.
1: Ayan!
2: Ubusin ko yung card! Oh, yes!
1: Finally. Yes! Yes!
0: Finally! Oh my god, finally! Guys, tara, awan niya,
2: tapusin na natin to. Huwag kayo mag-class B, please. Huwag kayo mag-class.
3: Pre! Pre! Ang lala! Plus sa akin lang!
2: Choice, gamitin nyo yung ano, mag-draw kayo ng card. Mag-draw kayo ng card, kung wala kayong choice. Visit ka, Lloyd. Ban ka na sa akin. Wala akong color, actually. Blue! Kira ka ba? Oh, shit. Sorry, ah,
1: Astro. Oh, shit.
5: Ocho ako.
2: Official.
3: Official na. Please, Lord!
1: Guys, si Blue nyo naman!
2: Huwag kayo mag-plus, please.
1: Plus ka.
2: GG's.
0: Finally, natapos din.
5: Finally, man. Huwag na. Tas to.
3: Ayoko na, pre.
5: Bigyan natin si Sen. Uy, huwag. Sige na.
3: Ayoko na. Mag-leave na ako. Oh my god.
1: Ay, nako. Guys, how's the experience?
3: Ang lala. Boycott ka na sa akin. Ban ka na.
2: Just permission to discuss. Permission to use the word.
1: Proceed. You know what? Proceed.
0: Eh, ayun pala. Pwede pala.
5: Pahinga mag-plus 99.
0: Pwede pala mag-plus 99. Naka-mute.
2: Kiss the ring.
3: Ayun.
2: Dear APC, tang ina ninyong lahat. Ina mo, Blue. Ang ina mo, LPG.
5: Kurva.
2: Ang ina mo din, Lloyd. Ngunit, ang tagal-tagal naman ito, umabot kami ng 10:50. Hindi ba pagbigyan si Sen na makapag-replay na yon? Dahil sa kagagawan ni Asti, Gab, Blue Wave, LTG at Lloyd. Ano na si Lloyd? Visit yan. Ay naswerte nanalo dahil po hindi na po ako nagta-target kanina pa. Namamakaawa ko sa lahat. Natama na yung laro. Tama na mag-plus.
3: Tama na
2: ako. Huwag kayo masunurin si Blue Wave at hindi siya nag-plus. Kasi kung nag-plus yun, hindi na kami friends ni Blue.
1: Aray mo!
5: Steamage, si Aya.
2: Ah?
5: You will not see Aya kung hindi ka...
2: Pre,
3: never eh. In my defense, pag ako yung nauna, eh yung turn ko, ayun naka-highlight, puro plus.
5: Lagi ako doon.
0: Ako din puro plus din ako eh.
2: Tapos Asti, mag-postmortem tayo sa game.
1: Sige, mapag-usapan natin ano nangyari ha. Nakakaguluhan na tayo rito sa game na to. Oh my goodness.
2: Nakakasira, LTG ha. Nakakasira ka ng friendship.
1: Oo. Oh. Kaya kung sinabi sa'yo, LTG, pwede ba na mag-original na lang? Para pa ba yung oras tayo?
0: Literal okay, na, nag-declare option tayo ngayon.
3: Nag-declare option.
5: Nagiging... Hoy, at least natapos natin ang may...
2: Pinakita ko naman yung skills ko sa Uno, ano, sa Uno X3. Yung ano, yung Uno na ano. Dun, kasi yun yung original basis ng game.
0: Dapat sana may No Mercy na ano eh.
2: No Mercy, oo, yung No Mercy.
1: No Mercy na naro ko rin. Oo, kasi tapos malalapat to eh.
2: Kasi alam mo, alam nyo.
5: Baka magtagal na naman yan.
2: Pinto ko sa inyo, kasi ako mag-Uno.
0: Kapag Uno No Mercy kasi, 25 tanggal ka lang agad.
2: Oo, 25 tanggal ka. Pero hindi itong, dapat hindi ka pwede umabot ng 25. Malas ka talaga. Pero minsan yung may mga games na hindi walang limit. Literal ka talagang dagdagan ka ng plus, ng plus, ng plus hanggang sa kamatayan eh. By the way, nagpapasalamat ako kay Blue Wave dahil cooperative yan. Kahit gaano kakapal ng mukha niya minsan sa game.
0: Ba't may pipito man?
2: At saka ito din si Astin. Cooperative din yan. Ang yung iba dito, si Gab, si LTG, si Lloyd, hindi sila cooperative. Hindi ko sila friends.
4: Si friends ko.
3: No!
0: Alala.
1: Ano, ipapapublic natin, public apology natin si LTG kasi sa haba ng game. Ba't niya yung binisig?
5: Pa-memo natin yan. Pa-memo yan. Memo.
0: Memo talaga.
1: Okay, LTG, proceed with your public apology.
0: Kailangan papasensyahan nyo na po, Sen. Papasensyahan nyo na po ako.
2: Wait lang.
0: Bumaba ang wait ating lang. Laro.
3: Patawad, Amanay.
0: Patawad, Amanay.
2: Ito na.
0: Patawad, Amanay. Ay, mali.
2: Iba yun.
0: Si yung confession?
1: Isend mo nang yung
0: oy,
1: story.
0: Oy, wala pa.
3: Iba yun!
0: Wala pa, IAC. Oh. Wala pa. Mas mahaba, mas maganda.
2: Imbes na ito ang confessions, naging ito ang apology.
1: Ito ang apology.
2: Ako makasabi sa inyo talaga.
0: Next pero seryoso, lap trip na lap trip.
2: Ilista mo na to yung mga games na hindi pwede laruin sa show. Ilagay nyo na yun sa blacklist. Asti, meron kang listahan, diba? May listahan ka ng mga games na hindi pwede laruin kagaya ng
1: Gorbox. Nang ano, Gorbox, ano, Summertime Saga, ano pa.
2: Bawal. Ito, dagdag mo yung game mode.
0: Dagdag mo na.
1: Ito, yung Lock Official. Ano, siguro original na lang.
2: Original lang ba? Wag mo na i-click.
1: Original lang. Hindi na tayo mag-extra. Hindi po tayo sponsor ng Chicken McDo. Hindi naman palagi na in-extra at na natin yung ano. At laging tanganin
2: nyo ang kapal ng mukha.
5: Ano yung sabi sa tukul mo?
2: Hindi alam nyo ba kanina, napakaswerte sana. Madali na sana yung game eh, pero si Blue eh, nag-plus sa akin eh. Ang ganda ng cards ko! Meron akong plus, tapos meron akong change color. Yan na yung cards ko. Dalawa naman yun, or tatlo. Sayang yun. Pinatagal mo yung game ko, Blue, eh.
3: Damayan na,
1: ha? Damayan na yan.
5: Tamay si Blue Wave.
2: Dahil dyan, Blue Wave, hindi mo na makikita sa Mika.
1: No!
5: I know.
2: At hindi ka makasama sa interview.
1: Aray mo! Aray mo, Blue!
3: Kaya ganon?
1: Ano?
3: Wala.
1: Pero guys, masaya pa naman overall.
0: Yeah, masaya. Ano, masaya na ano, nag-torture lang tayo sa laro.
1: Napakasaya ng laro. Huwag na natin ulitin.
3: Nagmamakaawa ko kanina pa. Patigilin nyo na.
0: Pwede naman natin laruin, wag lang dito sa stream. Or ano, or ito gawin natin. parang ang gawin natin for this is ano, para siyang charity live stream. Pwede, pwede natin gawin yan.
1: Yeah, or mag-special marathon kayo ng APC soon.
2: Patagalan tayo, LTG ha. Sige, patagalan talaga tayo. Guys, lahat ng mga cards ninyo, i-target nyo kay LTG sa susunod.
3: Yes, yes, yes, yes.
1: Ito lang, Gio. May good evening smileys ba sa Friday?
2: Meron pa naman.
1: What if yan muna ipalit sa ayan muna ipalit for Kabayag?
2: Good evening, smiley, tanging para sa'yo. Nag-replay si Sen kasi may exam siya.
1: Wait lang, pwede ba ano, yung Kabayag ano, replay sa Friday na lang?
3: Pwede ba yan?
2: Hindi, pwede. Mag-live kami.
1: Maglalive nga kayo. Sen, umiingi po kami ng paumanhin.
2: Ito na lang kami, ito na lang gawin namin. Yung episode ng Kabayag at naka-cut off, okay na yun.
1: Kaka-cut off to 11:35, no? Ito na lang, wala na pa tayong okay,
2: 37 times 5, ilan yan? 37 times 5, ilan yan?
1: Ewan ko. Oh, ayun na nga.
3: 185 daw.
1: Ay, nakakaloka.
3: Alam mo,
1: kahaba ng game.
3: Alam nyo, dahil sa larong yan, ako ang pinakamaingay dito sa apartment namin. Oh, Lord.
1: Aray mo.
3: Ilang beses na ako tumita.
1: So, ayun.
0: Wait, adya ba si Sen?
1: Okay guys, final words muna tayo bago magtapos ang isang napakahanda pero napakahaba pero hindi magandang
0: Charis.
1: Hindi magandang episode, Charis.
0: Mas mahaba, mas maganda. Ano yan?
1: Suspended ang AAC. Chare.
0: Pwede na kayo ACL. Patay tayo dyan.
2: Suspend ko din yung
0: team. Paano mabasa? Okay lang sa akin para makapag-stream ako. Ganun ko ba?
1: Seryoso pa naman.
2: Okay. Ito. Sasabihin ko sa inyo to. Mga kaibigan, matulog na tayo. Susunod na po, Kabayag Cut Edition. Okay.
1: Okay. Thank you very much guys sa inyong pagsali dito sa APC Pamasko Edition. Makita-kita po tayo next week. Same time, same place. Pamasko Torture. 8:30 PM tuwing Martes sa Smile Radio, Smile Channel, sa Smile Online Now, at sa iba't ibang platforms ng Smile Network Philippines. Muli ako po si Kumikin ng Tinapay, Asian Hoshibachi. Matulog na pa kayo. Matulog na kayo at isang maligayang Pasko!
3: Tinatanong mo pa na matulog pa kami? Di natin matutulog. Sige.
0: Good night na.
1: Tere.

0: narito ang nag-iisang kabayan. Loli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at sumasahim papawid na naman po ang inyong programang Kabayan. Humahalili po kay Kabayan Noli De Castro. Ako po ang inyong lingkod, Kabayag Zenny De Castro. At syempre, live na live po tayo ngayon sa SMILE Radio Patrol. At live po tayo ngayon sa Smile Teleradio, no? At syempre, live na live rin po tayo ngayon sa MMZD. Ito na. Live rin po tayo sa LARP, no? And of course, sa ating mga social media platforms as well, no? And live po tayo ngayon sa ating mga simulcast partners. Walang iba kundi ang ating mga kaibigan dyan sa TGON Radio. Kabilang na po dyan ang Cool FM, kung saan nanonood po kayo ngayon ng Cool FM at nakikinig po kayo ngayon ng Cool TV. Siyempre, magandang umaga sa inyong lahat at perwisyo, serbisyo lang po, may personalan. And siyempre, umpisan pa ba talaga natin sa ikin? Oy, seryoso ha? Yung ikin na yan, yan yung diniscuss namin kanina. That was, tawag dito, that was an example daw ng advertising and, tawag dito, communication sa advertising. Eh, syempre, alangan naman, ang tawag dyan is double meaning. No? And, ito, ang pinaka-importanteng tanong. Ang tanong ng bayan. Ito na. Nakaligtas ba ako mula sa malakas na ulan? Kabahay o kabiyahe ang pangalawang arangkada? Diyos ko! Ito ha, sinasabi ko sa inyo. Tatlong oras po ang biyahe ko po, mga kabayan. Tatlong oras from school back home. Imagine ninyo ang kalbaryo ng inyong nag-iisang kabayag, no? And syempre, sa mga nangangamustad ngayon dyan, kaya, no, kaya sa ating kaibigan na si Kabayan Noli De Castro, no? Pasensya na po. Wala pa po si Kabayan. Maghintay pa po kayo ng ilang mga araw. Pag hindi araw, mga linggo. Pag hindi mga linggo, mga buwan. Okay? And, ito. May ano to? Okay, gets. Anyways, nasa na ba yung aking shoutout nga pala, no, sa aking mga groupmates. Shoutout nga pala sa aking mga groupmates kanina na nakihalubilo sa akin for a short period of time. Nag-discuss kami about sa aming gagawing midterm project. Eto na. And it's all about how should I say this? Wag muna nating i-spoil. Dahil we're still on the planning phase, no? We're still on the planning phase. And ito, meron na po tayong mga babangkiting mga tao na kailangan nating i-recognize ngayong gabing ito, no? Shout out po kina RJ at ni LARPer na si J4 na naging instrumental, no? They are the instruments kung bakit tayo po'y sumasahim papawid ngayong gabi sa MMDZ, sa sa East Patrol Radio. And shoutout na rin po sa ating mga kababayan dyan na nakatutok ngayon sa Manila SDR sa 89.5 FM at sa 1620 AM. Lumalawak po ang serbisyo ng kabayan. Wow! Imbes na ano, aside from sa Istrenta and Teleradio. Ay, ang dami ng frequency ng kabayan. Social ang ating kabayan, no? Kahit wala siya ngayong gabi, at least ang dami mga sumusuporto sa kanya ngayong araw na ito ng Tuesday! Oy mga kabayan, no? Nauna po ngayon sa ratings ang NBC SBA at ang 36 Patrol Radio MMZD sa survey ng Kuslipub. Wow, Kuslipub. Ito ang masasabi ko mga kabayan, no? Tuloy-tuloy lang po ang ating perwisyo, serbisyo, may personalan, no? And syempre, shout out nga pala, no, sa ating kaibigan na si Techie Red. Oy, Techie Red, eto na. Nagpakita na ako, Techie Red. Masaya ka na. Buhay na buhay pa rin ako hanggang ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Meron lang akong puting buhok. Kita mo naman sa pictures ko eh. Diba? Tumatanda man ako, pero buhay na buhay pa rin ako. And, kasama po natin ngayon sa stage, no? Ang ating mga kasamahan dito sa network ng Umingiti para sa Bayan. Lagit-lagit para sa bayan, no? Of course, andito ngayon si ang ating nag-iisang DJ po ng ng time show. DJ po ng time show ngayong gabi nito, of course, DJ DOM. DJ DOM, no?
0: Ito mo ang DZMM.
1: Hi. Ano to? Pick laro-laro? Or ano? ANQ Miss.
0: Sigurado, sigurado.
1: Aray mo.
0: DZMM Patrol sa East 30.
1: Andito rin po ngayon si Domi. Andito po ngayon si Domi na nagpe-flex po ngayon ng MMDZ merch. MMZD pala, no? Andito ngayon si andito rin po.
2: Hi, magandang evening.
1: Hoy, umaga na
2: si Bidobi pa, ha.
1: Umaga pa rin ngayon. Andito rin si ano, si Buenafegio. Si Buenafegio, magandang oh, di ba? Nag-reunite tuloy.
3: Castro Desene Boy. Magandang umaga sa iyo. Castro Desene Boy.
1: Yun, no? Nag-reunite tuloy ang ating mga pinakamamahal na Patrol Radio, no? Ang galing talaga ng tadhana. Kita nyo nga naman.
3: Kaya lang po, bakit yung ticker natin may nagsabi ng igit? Anong meron sa igit?
1: Puta, ragis na yan. Anong problema na yan ng ating team. And, eto rin, merong mga...
3: Gano'n ang binabayad ng network na ito para i-recreate ang LARP na to?
1: Oy, meron din tayo ano, meron din tayong mga bisita ngayong gabing ito, no? Walang iba kundi ang ating mga audience ngayong gabi na nagsistay po ngayon sa audience entrance ng NBC-SBA. Andito po sina Carlos Yulo, Hamasaki Mahoro, Jumong Vincay Jr., Mika nyo pa talaga, Tita Chupeta, at andito rin po ang nag-iisang monoblock ng bayan, walang iba kundi si Mel. Hoy, syempre, no, mga kabayag, ito, isa sa mga pagmalaki ko, no, pinagmamalaki kong mga achievements right now is pinol up natin to, and we are, I'm shocked na we pulled this thing through.
3: Ako po ay nagtatanong po sa management ng MMZD. Bakit yung headline nakalagay shout out kay Monoblock, ay kay Monoblock Mebs de Guzman?
1: Ano yan? Isa po siyang tidpaka po siya, isa pang tidpaka. And ito.
3: Tapos may tatanungin ako sana, Mr. Castro de Senibo.
1: Ano yun, Buena Fe J?
3: Bakit yung profile picture mo, Sen 25?
1: Sa kadahilanan po na parehas po ang kulay po ng aking korporasyon. Wow, korporasyon. And yung isang certain Pilipinas! Ito na!
3: Sino ba itong si J4 Gainza at ba't siya nakaigit sa shorts?
1: Hoy ha, mga kabayag natin, no? Ba't wala yung tubig dito? Wala yata yung tubig ko dito. Wala nga, nasa baba yata yung tubig. Oh, no. Pero okay lang. Palitan natin yung, report flush. Report flush, nawawala ang aking tubig.
2: Yung ano, wala pa yung,
1: O, diba?
3: Bakit may
1: okay, nawawalan po ngayon ng supply ng tubig ang inyong lingkod. Hindi ko po alam kung bakit.
4: Teka lang, Sen, but yung profile mo ang familiar. From a certain logo of a network ko nakita yan, yung profile na yan.
5: Hindi po yata pinapayagan, kabayag, na kumain ng isang certain type ng pagkain na ipinapare sa puto yung may-ari ng network na yan,
4: ah. Well,
6: Sen. Ang tagline ba ng profile picture mo ay ano, dito na ako?
4: What?
5: Flash report
1: po talaga. Kaya pala ang unang topic natin higit no? Porket higit yung unang topic na pambungad sa atin ngayong gabi tapos biglang flash report. Grabe na yan. Hoy! Kung sino man ang nakakuha ng aking Aqua Plus, please lang, balik nyo sa akin. May reward yan. Pero hindi ko pa yan makukuha until next week. Until sa susunod na aking face-to-face class. And by the way, nakaligtas na naman po ang inyong lingkod. Dahil may mga late enrollees. Nako. May late enrollees na nag-introduce yourselves kanina. So that means I had to give way. Pero the good news is, ako na lang ang mag-i-introduce yourself sa susunod na linggo. Kaya marami akong oras para mag-accommodate ng question and answers sa Basta alam niyo na kung ano mangyayari sa Tuesday, no? And sa mga hindi pa po nakakaalam po sa akin, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kabayag, si kabayag Jenny De Castro. Humahalili po ngayon kay kabayan Noli De Castro. By the way, kabayan, we miss you. Please come back. Wag po kayo maniwala kay Darren Cavila. Na babalik po si kabayan. Pasensya na po. Ako na po ang nagsasabi. Ako na po ang nagsasabi, mga kabayag natin sa bagong lipunan.

0: ng ating bansa, no? Hindi po natin alam kung kailan babalik ang nag-iisang kabayan. So, abangan na lang natin sa susunod na panahon, no? And, ito. Tawag dito? Saan na ba yun? Ah, ito! Putik na yan. Anyways, ang tagal, tagal na rin na pala nito. Ngayon sila nag-announce. Mga kabayan, just to let you know ha, kailangan ko matulog after ng show. Alam niyo kung bakit? Makukuha ko na rin ang aking graduation pictures. Ay, nako. Panahon na ano pa ako? Panahon na normal pa ang aking buhay.
1: Sen, dapat basahin mo
2: alam, yung panahon na binata ka pa.
1: Basahin mo yung lower thirds.
0: Oy, bakit magsasalita si Derek? Nagsasalita si Derek. Oh my god.
1: Hala, hot mic po tayo dito. Hot mic po tayo.
0: Ba't nasa Oy, Derek, ba't nasa command center ka, boy? Dapat nasa ano ka eh? Dapat nasa screen ka, hindi ka nasa ano, nasa switch. Ano ba 'yan?
2: Then yung IFB daw naririnig. Yung IFB daw.
0: Ay, wow. Darren Cavila, false alarm sa pagbabalik ni Cringe Entertainment Network, o, diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi po ako si DJ Sen, ako po si Kabayag Zenny De Castro, diba? False alarm po, okay? Yun lang pong masasabi ko po mga kabayag. And sa oras na 20 minuto, makalipas ang alas 10 ng gabi, kailangan ko po talagang hanapin yung aking Aqua Plus. Magbabalik po ang programang Kabayag, pero bago yan, eto na.
3: May report flash tayo, ha?
0: Hoy, putik na yan!
2: May flash report?
0: At sakit na nalamunan ko!
3: Hindi, ako naman.
0: Sige na!
3: Okay, wait lang.
0: Report
3: flash po mula po sa ating kaibigan po natin. Kakarating naman ng mga balita. Ito, legit talaga ito na balita. May pasabog na mangyayari sa July 31. Yan po ang mga balita na dapat ninyong malaman, guys. Oh my god. Kaya mo naman yung tubig, no? Uminom ka na ng tubig, hanapin mo na yung Aqua Plus mo. Magbabalik po ang programa. Bayad ka.
2: Yes. Yeah,
0: wait lang, Eto na, bago yan, mga kabayag, eto. Meron lang tayong papakita. Derek, take it away.
3: Bayo muna bago video. Bayo muna bago video section sa

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your phone.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
4: Ito ang aking sikreto.
3: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
1: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansanas.
1: Sama

na level, which is Madame Faith. And honestly, like, my favorite out of the MCF franchise. So, ayun, nilalaro ko siya kanina up until kaya wala ko din masyadong sa BC kasi talagang locked in ako kung locked in. It's so fun. Really, Takam is like, a lot of us played yung mga pang inner child namin na naglaro kami ng mga laro na nilalaro namin dati. So yung mga CRT la, yung mga naka CRT monitors pa tayo, tsaka may ano pa. If I remember correctly, kasi yung monitor namin nung may harang sa for some reason, like, hindi ko alam kung bakit may harang yun. Napasang, kumbaga sa phone, it's like a screen protector. Tapos, parang ano yata siya, kind of radiation something, I don't know. But, yeah, I actually finished Ravenhurst kanina, kaya nga sabi ko kay Terebs, uy be, papalit ng hashtag, sabi ko, gawin niya Madam Faith. Eh, nag-crash nga yung game ko kanina at bumaba na ako like mga 11. Kasi wala pa akong kain, so, kaya ako nandito. And, siguro mga ilang minuto pa yun bago maluto. So, ayun na, natapos ko yung Ravenhurst kanina, natapos ko din yung Prime Suspects kanina, like, guys, natapos ko yung Ravenhurst within 5 hours, so, like, maanoras kanina, alas 8 ko yata natapos yung, ano, yung lamang yun. Ewan ko, guys, naano niyo ba? Nalaman niyo ba yung franchise na yun? And, like, if so, anong favorite entries niyo doon? Like, honestly nga, gusto ko nga rin lapain yun hanggang sa latest na edition kasi gusto ko yung makita yung changes sa MCF over time. Yun, may ano na siya, oh, di ba? May background na siya kasi naka-phone ako, gah! Wala tayo sa aking laptop. But, siguro mamaya, like, once this gets cooked, like, yung kanin na sinain ko. Wait. Gusto yung ano mo? Hindi ko nga alam kung ano na ito eh. Kasi gusto pa ako. Gusto pa ako. Kung walang puluto na ito. Parang oo. Ay, napatay. Anyway, baka. Kaya muna ako. Guys. Babalik muna MMS. Di, akit na ustas. Final na.

storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaymay.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With us. 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh, klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaymay.

Stop this. Wait, that piece.

Et excitant. Non.

0: come?
1: Ano, marami. Maraming ano. So, natapos ko na tong unang tatlo. Now I'm here. I will return to this once I get done with Madam Faith. And then, tutuloy-tuloy ko yan. Babalik tayo kanina. Please. Extinguisher. Aso. Rose. Ay, mali. Di yata yan. Ito.
2: Yarn. Ito. Next spot. Mark.
1: Stay left. X marks the spot. So, dapat letter X to. HTML. Loko. Ayun.
3: I sense the coming of a powerful darkness.
1: Boyard. Letter X. Dapat na X marks the spot. So, ganito magano. May mga sa TikTok, nagpapatulong na sa ano. Pero hindi nila iniisip yung pinapagana utak nila. Pag dito sa ating show, ako bahala maghanap, tulong lang, papatulong lang ako kaya ko kailangan magpatulog. So, should I get the hint? Mag ba ako ng hint? Or do we go to a different map? Or ano? You guys decide. Kasi inaanap ko pa. So ano? May ano tayo guys? May timer tayo. We have a timer.
4: Wala mahanap.
1: Hindi nga eh. Kahit nga ako eh. Okay. I think I will take that as a sign actually. Path, baby. So paso or this.
2: Kung gusto mo ito. Lemon lime. So, ito yung

Okay, so does make sense.

Ano yung, ito, ito yung pinagtataka ko. Common theme. Tigil? Articles. But it doesn't make sense kasi dalawa yung I. Diba? Diba? Ito hindi ako sure. Feel ko. Hmm. 6 to win. Swapping letter tiles. Ha? Huh. Tiles?

0: Malé. Malé. Switch to...
1: Not as easy as it appears, eh, detective?
0: Oh,

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Official's Party Club.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Kambayla. Returning this December sa Smile.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Party Club.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Magabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: do this, arriba, arriba. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules, the 21st day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Halos mabulok na ang ilang delivery ng gulay sa Metro Manila dahil sa masikip na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Hanggang ngayon, mabagal pa rin po ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange dahil hindi po makadaan ang Class 1 vehicles tulad ng SUV sa ilang linya ng kalsadang lubog sa baha. Nananatili ring sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang Libtong exit sa northbound lane ng Expressway. At ibig sabihin niya, nakulong na talaga na ang tubig kasi naaraw na eh. Akala naman natin, talagang punong-puno lang, parang nakulong yung tubig. Ano po, dahil hindi naman na nag-uulan, and yet hindi pa rin po natatanggal at umuhupa ang tubig. Bukod sa delivery ng mga pagkain, apektado rin na matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin po ang ilang naipit na truck driver na paubos lang kargang diesel at perang pambili ng pagkain.
1: Cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Wala naman tayo magagawa.
2: Nagtanong po muna kami para sigurado na kami mga kakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon umalis kami doon alas 8. Bali, nakarating na kami ng alas 8 ng gabi. Tapos dumating kami ng karmuan ng alas 4 po ng umagat.
0: Patuloy naman ang siphoning o pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha. Pero sa privileged speech ni Tani Senator Joel Villanueva, ang pagbaha sa NLEX na nakaapekto sa supply chain at ilang negosyo. Igreed ng senador na dapat ikonsidera ng pamunuan ng expressway ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga apektadong motorista. Sa ngayon, hindi pa na pag-uusapan ng pamunuan ng expressway ang pagpapatupad ng libreng toll. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, lagay muna tayo ng panahon na panatili po ng bagyong Pilandok ang lakas dito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay pa rin po lakas na hangyong maabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Lumakas pa nga. Iniinasang magla-landfall ang bagyong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Biyernes. Dito naman sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible ang pagulan sa hapon dahil sa thunderstorm. Bukod sa bagyong Pilandok, pinabantayan din ang isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Isinailalim na sa State of Calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala na malawakang pagbahang dulot ng habagat. Line itong magamit ang 25.7 million pesos na Quick Response Fund para sa pangangailangan ng mga apektadong sektor. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng baha sa infrastruktura at agrikultura. Sa Zambales, nananatiling isolated ang Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa pagbumagsak na tulay. Hirap tumawid ang mga residente sa ilog para kumuha ng pagkain at nasira na rin ang mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa tala naman ng NDRRMC, 34 lang namatay dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. 19 naman ang nasugatan habang 3 pang nawawala. 178 na lugar ang isinailalim na sa State of Calamity habang halos 700 barangay pa ang lubog sa baha. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nagbabala pong ilang eksperto sa masamang epekto ng haze sa ilang lugar. Pakisilip nyo nga po dyan sa kalangitan sa area ninyo kung medyo makulimlim pa. Malalaman nyo yan eh, kasi parang malabo yung kalangitan. Kaya nga siyang word ay haze. Hazy. Ano po, tingnan nyo nga dito sa Quezon City kasi parang ang dating ay makulimlim. Ewan ko lang kung kulimlim o nababalutan po ng haze ang kalangitan. Kapon bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy. Oh my goodness. Paano yung mahika? Paano yung mga matatanda, yung mga senior citizen na may dinaramdam? Kaya siguro yung walang dinaramdam, yung nag-i-exercise sa umaga kami, naglalakad-lakad lalakad yung mga matatanda dyan sa ano, sa labas. Eh paano yun? Kahapon po ay unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa ilang lugar sa Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Rorjane Solante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Kaya siguro parang naubo ako. Naubo ako eh. Parang feeling ko dahil sa haze. Pwede ma-absent bukas. Mil, sinasabing umabot na sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Asan yung soundbite ni Dr. Roji?
3: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled and it can go to the lungs, not only in the upper respiratory but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
0: Kung lalabas ng bahay, inabisuan po ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang may mga asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Pinaniniwala ang tatagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat. So ano ba ang kailangan? Sabi ng mga eksperto, kailan ba natin ng matinding-matinding araw o matinding-matinding ulan para ma-wash out yung haze na yan, ha? Mamaya po kakausapin natin ulit yung expert para bigyan po tayong gabay. Paano ba, ano bang kailangan natin? At kung magtutuloy-tuloy man sa ng ilang linggo, eh kailangan po natin ano? Kailangan po natin budgetan yung face mask. Lalo na po yung mga senior citizen. Di ba yung N95, Camila, ay mahal yan? Eh sabi ni Rafi kahapon, no, nag-report siya sa TV Patrol, yung sa kanya daw, 10 to 20 pesos lang, ha? Pero maganda din yung face mask niya, eh. Kailang disposable po yun, ano po. So, ibig sabihin, kung everyday yun, o yung iba, pag medyo palaging exposed sa labas, eh, twice a day pa, kasi namumuo din po yung ano mo doon, di ba? Yung hininga mo, pag ano, no? O, kasi, so, kailangan mo rin baguhin. Hindi po pwedeng paulit-ulit. Mamaya po, may makakausap na eksperto kaugnay niyan. Standby Radyo Patrol. Sa iba pang balita, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG batay po sa anunsyo ng Department of Energy. Sa anunsyo po, ah, wala pa po ako nakikita kasing advisory mula sa mga malalaking kumpanya ng LPG na sumunod sa utos po ng Department of Energy. Ang sabi ng DOE, 40 centavos kada kilo ang dapat na rollback, nakatumbas po ng higit 4 na piso sa kada regular na tangke. E ba'y taliwas po ito sa daunang taya ng kumpanyang Regasco, natataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso kontra dolyar. Kung buwaba ang presyo ng LPG, ay tumaas naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Pero bago natin iwan yung LPG, ang sabi po ni Regasco President Arnel T, ay hindi sila susunod sa advisory ng DOE na rollback. Eh kahit po ang DOE ang nakatoka na magdikta ng galaw sa presyo, ang sabi ni Arnel T, hindi kami susunod dahil walang basehan ang kwenta ng DOE. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Yung isang player ngayon na nagsasabi sa DOE na walang basehan ang kwenta. Anong ginawang kwenta ng DOE? Saan niya binasi yun? Bakit ngayon ang presidente mismo, dating congressman, na si Arnel T, ang sinasabi, walang basehan ang kwenta po ng DOE? Kasi nga, tumaas ang contract price, tumaas ang shipping cost, humina ang piso. So saan ang galing ngayon ang kwenta ng DOE na may rollback? Eh sa akin naman po lahat tayo gusto may rollback, hindi ho ba? Mas gugustuhin po natin na sinusunod. Hindi yung na may utos ka na rollback tapos hindi naman sinusunod. Anong klaseng utos yun? At hanggang ngayon, wala pong abiso ang Gasol, walang abiso ang Sulane at ang Phoenix at kung ano-ano pang player ng LPG na sinunod po nila ang utos ng Department of Energy. So ano ang silbi ng utos kung hindi naman susundin ng mga players? Anong pakinabang ng mga consumer ng LPG kung hindi naman sundin ng mga kumpanya ng langis? Anong nangyari, Department of Energy? Ay nako, kung bumaba po ang presyo ng LPG batay sa kwenta ng DOE, ay tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 2 piso at 20 sentimo na po ang taas presyo sa diesel at kerosene, habang 2 pesos and 95 centavos naman sa gasolina. Gunsod po ito ng pag-atake ng Amerika sa rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz at pag-target naman ng Iran sa US military facility sa Jordan. Pero may bad news po ko, hindi pa po natigil. Umakyat pa po sa mahigit 3 piso. Oh my goodness. Marumari pa pong magbago ang presyohan sa trading hanggang sa Biyernes. Ibig sabihin po, meron pa tayong trading today. Miyerkules ngayon, di ba? O Miyerkules, Huwebes at saka Biyernes. May 3 araw pa po na pwedeng magpahupa, magtapyas, o pag milas-malas po tayo, magpalobo, magpalaki pa po sa magiging oil price hike sa susunod na linggo. Alas 6:13 eh.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O ito pa po ang makakapagpalala sa presyo ng produktong petrolyo dahil ito imported, hindi huba. Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng US dollar. Kapon po nagsarampalitan sa 62 pesos and 40 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 26 centavos noong August 28. Paano matutuloy yung mga bakasyon natin nito, Camille, kung napakahina naman ang piso naman? Ang mga booking, naku po, lalong tataas ang mga booking. Report. Ngayon, itinuturing ang piso bilang weakest link sa Asia. Kahit itinas pa po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5% ang interest rate sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.75%. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari po itong makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Punta na po natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:14. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
5: Alvin, nalunod ang 11 taong gulang na batang lalaki sa bahay Kalinga Creek sa barangay Kanumay West, Valenzuela City. Kinilala ang biktima na si Jasper Dalot, bunso sa 6 ng magkakapatid, at nangangarap sana maging pulis. Ang isang pamilya ng biktima lumabas ng bahay si Jasper para makapaglaro at maligo sa ulan kasama kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad sa tulay, sinangay umano siya ng maas na agos ng baha nang dumaan ng isang truck, kaya nagdiretso sa creek at tuluyang nalunod. Dahil sa insidente, agad umuwi mula Kuwait ang ina ni Jasper. Nagkabot na rin ng tulong ang Valenzuela City LGU at barangay sa pamilya at nangakong susuporta hanggang mailibing ang bata. Yan ang balitang kumpirmado. Grado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mario Festine. Ayan yung mga maagang gumising sa tsuki natin sa Gising Pilipinas. Ganoon din si Mark Hernandez ng Bati ay Happy Hump Day. At si Grace San Mateo at si Ted Kua. O yan, apuro ayo, Happy Happy Hump Day. O sinunod po natin si Zeus Legaspi. Zeus, kumusta ang kalidad ng hangin dyan sa Paranaque City?
6: Alvin, ano, batay nga sa real-time monitoring ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENR-EMB, ngayong Miyerkules ng umaga, nananatiling acutely unhealthy ang hangin dito sa Paranaque City. Simula pa kahapon ng umaga, ganito na ang kalidad ng hangin sa naturang lungsod. Pero di gaya kahapon, Alvin, hindi na kasing kapal ang haze o usok na nakita natin, no? Sa bahagi nga ng lungsod na ito na inikutan ng Radyo Patrol, partikular sa Roas Boulevard at Baclaran. Batay pa sa datos ng DENR-EMB, mababa pa rin ang kalidad ng hangin sa Makati, Muntinlupa at Taguig. Patuloy na inaabusuhan ang mga lalabas ng kanilang mga bahay ngayong araw na magsuot ng makapal na face mask. Alvin, sa kabila nga ng paulit-ulit na paalala ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, maging ng Department of Health, mayorya, mga nakita nating bumabiyahe at nagabang na masasakyan dito sa Paranaque City ay walang suot na face mask. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Paano nalaman, Zeus, na ano yung anong term na ginamit mo? Extremely unhealthy ba ikamo? Acutely unhealthy?
6: Acutely unhealthy, Alvin. Ano,
0: paano nalaman yun?
6: Palabas yan, Alvin, doon sa monitoring ng DENR-EMB, meron silang panukat doon sa tinatawag na fine particulate matter na nasa hangin, at pag yun ay lumabas doon sa o lumagpas sa karaniwang bilang na ayon sa categorization ng DENR-EMB ay ligtas, doon na nila inilalagay yung categorization na unhealthy o hindi ito ligtas, lalo doon sa mga vulnerable gaya ng mga posibleng may sakit sa puso o sakit sa baga.
0: Mm, so may gadget.
6: Ang alam natin may panukat ito. Tama, Alvin.
0: Okay, okay, okay. Thank you, maraming maraming salamat si Zeus Legaspi. Punta naman natin si Noel Alamar. Magandang umaga sa iyo, Kuya Noel.
7: Good morning, Alvin. Itinuturong isa sa mga dahilan ng mababang production ng ilang power plants sa Oriental Mindoro ang pagkakaantala sa pagpapalabas ng Universal Charge for Missionary Electrification o UCME mula sa National Power Corporation. Bahagi kasi ng pondong ito ang ginagamit sa pagbili ng fuel ng mga planta na nagsusupply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa Ormeco, kapag naantala ang UCME, naantala rin ang pagbili ng fuel na maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon at pagpapatupad ng load management. Kamakalawa lamang, dalawang beses sa maghapon, nag-red alert ang buong lalawigan dahil isang 9 megawatt plant ang naubusan ng fuel dahil lang 3 oras sa pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Oriental Mindoro. Dahil dito, nananawagan ng Ormeco sa pamahalaan ng agarang aksyon sa UCME, fuel security at dagdag na kapasidad habang isinusulok ang interconnection ng Mindoro sa Luzon Grid bilang pangmatagalang solusyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel na naman, PZMS.
0: Natanong ako, Noel, ni Camille, ano daw yung UCME? Yung UCME po, yun yung Universal Charge for Missionary Electrification. Ambag natin yan. Tayo lahat, dahil dito sa Metro Manila, sinisingil tayo. Sentimo lang naman yun, pero per kilowatt hour yun, tulong natin sa mga nakatira po sa isla dahil sila hindi sila konektado sa grid. So, ang ginagamit nilang power, more often than not, diesel. So, pambili nila ng diesel yan. Ang sinasabi ni Noel ngayon, na didelay. Eh bakit nadidelay? Inakolekta naman ng Transco yun, ha? Bakit nadidelay yung ay napukor? Bakit nadidelay papunta sa inyo?
7: Yun ang hindi malaman kung bakit nadidelay yun. Dito sa Mindoro, kung hindi ako nagkakamali, 0.026 centavos per kilowatt hour yan, eh. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi kasi regular yung nakataktang pagpapalabas ng UCME. Yun ang problema. Oo, kaya dapat daw suriin ang ERC yung mga provision ng power supply agreement tungkol sa fuel security. Yun ang mga sinasabi. At yun dapat daw may revolving fund para sa fuel ng mga planta. Wala naman kasing planta. Hindi naman ganyang kalaki mga planta dito sa Oriental Mindoro. Hindi naman yan yung walang sapat na pondo para gamitin pagbili ng fuel on a regular basis. Nagre-rely lamang sila dun sa Universal Charge for Missionary Electrification o UCME, Alvin.
0: Nakikinikinita ko na mukhang gusto mangyari. Taasan na naman yung UCME namin kasi kulang pa yung ambag namin. Para sa mga islands. Ay, nako. Anyway, thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Ilan nyo po sa bill ninyo, ha? Tingnan nyo, anandyan po yan. Universal Charge for Missionary Electrification. Tingnan mo na may flash report.
8: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Dahil saglit lang, ha, singit natin si Trisha dahil may flash report si Trisha. Go, Trish!
9: Alvin, sumiklabang sunog sa ikalawang palapagan ng Manila City Hall bago mag-alas 6 kanina. Umabot sa first alarm ang sunog, Alvin, bago ideklarang fire under control as of this time, 6:16 yun. Sa inisang impormasyon na nakalat ng Radyo Patrol, Alvin, banda sa opisina na ni Vice Mayor T. Atienza, nagsimula ang sunog. Ayon sa mga iba natin nakausap na empleyado dito na mas maagang dumating. Mga ganong oras, wala pa namang ibang empleyado na dumadating kasi usually 7 a.m. Dumadating mga empleyado. Hindi pa natin nado kung meron ba bang ibang opisina ang nadamay sa ikalawang palapag. Abangan lamang ang karagdagang detalye na balitang yan na dito lamang sa ating kuntilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Shout out ka lang pag meron kang follow-up report sa sunog po dyan sa Manila City Hall. Hindi ba may parte ng Manila City Hall na medyo luma pa? O may parte, pero may parte yan na parang new wing na medyo pagubago na. Ay, nasa may office ni Vice Mayor Atienza. Siya, ba't doon nagsimula? Nako, baka may naiwang yung charger, yung mga ganyan, yung mga nag-iinit. Kaya pa kayo po, nako, iwasan po ninyo, kailangan nakatanggal lahat bago kayo umalis sa opisina.
8: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Punta mo natin si Arnel Ozaita. May report galing sa Batangas. Magandang umaga si Arnel.
10: Yes, good morning Alvin. Patay ang isang pulis matapos umanong barilin ang isang suspect sa pagnanakaw sa isinagawang follow-up operation sa Balayan, Batangas. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Staff Sergeant Von Rico Makuha, naka-assign sa Santa Teresita Municipal Police Station. Napatay din sa follow-up operation ang suspect na si Carlo Arcilla Sape na inuugnay sa isang insidente ng pagnanakaw sa Santa Teresita. Ayon sa pulisya, nagtungo ang mga operatiba sa address ng suspect sa Barangay Sampaga sa Balayan para arestuhin na makatunog ito at paputukan ang mga tumutugis na alagad ng batas. Dito na tinamaan sa ulo si Sargento Makuha na agad na isinugod sa ospital sa Calaca City bago inilipat sa Balayan Hospital, pero namatay din ito habang ginagamot. Napatay din ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation laban dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
0: Thank you! Magandang umaga sa iyo, Arnel Ozaita. Magandang umaga din kay Dr. Angelo Librojo. Ay, magandang umaga din po sa dentista ko. Galing ako sa dentista dyan nung weekend sa may Walter Mart. Kay Dr. Aludit. Ayan, wala kasi si Doc Auri na sa Amerika. Kaya si yung pamangkin niya si Dr. Aludit muna. Thank you, Doc. Maraming salamat. Maganda umaga din sa iyo. Manong Rod is on. Manong Rod, go!
11: Good morning, Alvin. Tatlong probinsya sa gitnang Luzon, inasahang bibistahin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga patapos na bahagyang humupa mga pagbaha sa rehiyon. Kasama ang Tarlac at Zambales, inasahang papasyalan ng Pangulo sa mga napinsalang mga lugar. Samantala, sa Zambales, bumisita naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa na-isolate na Barangay Santa Fe sa San Marcino, Zambales, na sinamahan ni Zambales Governor Hermione Sabdana Jr. at ilang pang opisyal. Naglatag ng relief operation na mahagi ng family food pack sa lahat ng pamilya na nasukol ng matagal sa loob ng na-isolate na barangay. Isa sa ayos na rin sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng bagong tulay na bumagsak matapos na tugunan ng Pangulo ang problema sa nakalipas na pagdalaw sa gitnang Luzon. Isang alternatibo namang daan ang planong buksan ng Zambales Provincial Government para sa mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda umaga naman kay na Ma'am Lina Ho. As always, suki po natin yan at si Ekang Ara at si Edner Villasis ng Tarlac City. Ay, kumusta yung mga taga-Tarlac? Hindi ba yung dalawang tulay ang naputol dyan? Nakita na ba yung nahulog na sasakyan, Camille? Hindi ba yung nakita na na-recover yung dalawa? So, maybe sabihin may dalawa pa o isa na lang? May dalawa pa, no? Oh my goodness. At natagpuan po yung bangkay sa Pangasinan. Ako po, Diyos ko, ang layo na ng binyahe. Ay, magandang umaga sa inyo dyan, Edner Villasis at si RC Castle at si Yoj DL at si Rosalie Pueblo ng Bambang, Pasig City. Mamaya naman po, ibang pabati. At sa oras na 6:25 o 26 na, kakausapin po natin si, naalala niyong kausap natin hapon, si Dr. Jerry Bagtasa, yung profesor ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines. Mamaya po, kakausapin natin, alamin natin, nag-improve ba ang quality ng hangin dito po sa Metro Manila? Kasi sabi ni Zeus kanina, dun daw sa Paranaque ay, ano daw sabi niya, acutely unhealthy. Ayun, acutely unhealthy. Dito kaya sa atin sa Quezon City, healthy na sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday!
8: Good morning! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Gising Pilipinas! DZMM! Numero uno sa aksyon! Basta AM, DZMM!
12: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unilab quality yan!
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag nasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me?

0: balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
1: ECMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ranching sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Ranching sa DCMM.

0: activities on the go. Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
1: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
0: Make your move, baby.
1: Arthrisin, get going!
2: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Servisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!

0: Well, good morning. Maraming nagpapa-attendance check kagaya ni Jun Villa ng Koh Samui sa Thailand at si Chris Aberini Casano. Ah, okay. At si Jenna Turquesa Peñaranda ng anong lugar ba rin? Pilar Abra. Ayan, okay. At si Mariliza Ariola Pancho na nagpapa-shoutout sa sister niya si Weng Duckless. Ayan, nagpapa-attendance check din yan. At syempre si Ma'am Lina ho. Si Dr. Jerry Bagtas, professor ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines sa Diliman. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Jerry. Welcome back.
1: Hello. Hello, good morning po again, Alvin.
0: Opo,
1: and sa mga nakikinig.
0: Balita ko kayo po pala, professor ni Ariel Rojas.
1: Ay, yes.
0: Magaling po ba yung Ariel Rojas? Magaling po ba yan sa klase?
1: Oh yes.
0: Ah, okay.
1: Siyempre naman.
0: Oh, nasa dating naman po, magaling po sa amin dito sa ABS-CBN yung Ariel Rojas. Sabi niya, advisor ko yan, si Dr. Jerry Bagtas. Niloloko nga po namin, Doc, si Ariel Rojas. Anyway, kumusta po ang naging air quality a day after na nag-usap tayo kahapon? Nag-improve po ba? O lalo pang lumala?
1: So, I think yung since yesterday afternoon towards late afternoon, medyo nag-improve ng bahagya. As of this morning, it seems na medyo umokay na. Still, meron pa rin mga lugar sa Metro Manila na medyo mataas yung air quality index. But I think better than yesterday. Dahil ito sa yung bagyo na nasa north natin, si yung dating Obet at saka si Pilandok, medyo bumaba sila papasout. So tinulak yung hangin at I think mostly yung usok ngayon ay papunta sa bandang Visayas and Mindanao.
0: Ano ho yung status ng air quality ngayon? Kasi sabi po ng Radyo Patrol reporter namin si Zeus Legazpi, sa may bandang Paranaque, Pasay daw po ay acutely unhealthy pa rin.
1: Yeah, in many places doon sa website ng DENR, meron pa rin mga medyo slightly high but not as high as yesterday. So I think improvement ito from kahapon but hindi naman exactly malinis na.
0: Hindi, pero ano ba ang tawag mo po doon? Tama po yung acutely unhealthy pa rin o slightly unhealthy na lang o unhealthy na lang?
1: Depende actually yan dun sa tao kasing exposed. So kung ang isang tao halimbawa may asthma, kumpara sa isang taong healthy naman, pag na-expose sila sa same amount of pollutants, yung may asthma mas may epekto sa kanya kaysa dun sa taong healthy. So medyo iba-iba yung epekto, no? And yung pagka sinabing acutely unhealthy, then medyo mataas ito kahit na sino would get affected. But in other parts of Metro Manila as of 6 a.m. this morning, it's more of some are fair, some are unhealthy for individuals who are already have respiratory illnesses.
0: So meron na pong fair. Anong pinakamalala dyan sa Talamo, sa Metro Manila? Ano ang nasa acutely unhealthy pang LGU?
1: Dito sa nakikita ko sa DNR, parang mostly ay hindi ko nakikita si acutely unhealthy
0: So walang acutely unhealthy.
1: Siguro possibly na kaka-upload lang din nila. So possibly yung acutely unhealthy ay maybe last night yon.
0: Okay. So ngayon yung sa bago, yung updated yung sa'yo as of 6 a.m. ba ikamo yan, Doc?
1: 6 a.m. po, yes.
0: Sige, hanapin mo kaya Eliza para ma-anunsyo natin. So nakikita mo dyan, Doc, fair na lahat. Kumbaga wala ng acutely unhealthy state.
1: Meron pa rin, may unhealthy pa rin like sa Las Piñas, Makati, Paranaque. So siguro yung kailangan pa ng little bit more time para tangayin ng hangin yung mga nadala yesterday.
0: At tayo sa Quezon City?
1: Sa QC, team sa Mandaluyong is fair, QC parang fair din
0: fair
1: siya.
0: Na tayo. Ay, salamat sa Diyos, ano. Ano ba ang kailangan diyan, Doc, para maalis yung AIDS na 'yan? Kailangan ba ang matinding sikat ng araw o mas kailangan natin ang matinding buhos ng ulan?
1: So, like yesterday, matindi yung sikat ng araw, napakainit. So, kahit na papano, nabawasan yan nung bandang tanghali. So, yung sikat ng araw, that helps. But yung buhos ng ulan, yun yung talaga makakapagtanggal. In fact, yung itong haze to, nangyari siya nung Thursday or Friday last week pa. Pero since inulan tayo nung Friday, Saturday, kumbaga hindi siya umabot dito dahil nalinis ang ulan yung hangin.
0: Yun. So mas kailangan natin ng araw, pero kung ang purpose natin ay mapawi yung haze, mas kailangan natin na matinding buhos ng ulan.
1: Yes, that's correct.
0: Ay nako, ano bang sabi dyan? Magkakaroon ba ng mga pag-ulan? Parang na naulinig ko si Ariel kahapon, sabi babalik daw yung mga pag-ulan ng bukas hanggang Biyernes.
1: Yeah, may konting pag-ulan in the next few days, pero hindi tulad nung last weekend, no? Hopefully, medyo mabawasan nga.
0: Ayan. So sa mga kababayan natin, Doc, ano po yung advice ninyo? Sabi din ng reporter namin kahapon sa TV Patrol, dapat magsuot tayo ng N95 mask. Ano po? Kaya lang hirap namang huminga sa N95, Doc. Ano po? Yung ginagamit mga kababayan natin, yung surgical ba yun? Yung parang simple lang, yung parang ordinaryo lang?
1: Well, surgical will help, pero not that much. So N95 would be the yung preferred. Pero kung hindi talaga kaya sa N95, pwede naman yung mga tight fitting mask. Yung nakadikit yung sa ilong at saka sa prisngi. That would do. Will significantly lessen yung exposure natin dito sa mga pollutants na to.
0: Would you advise people to stop muna from walking around or jogging? Kasi nag-exercise yung tao, which is good, ano, nasa labas. Would you advise na for this week, iwas muna, mag-gym na lang muna kung may membership sila sa gym, o sa loob na muna ng bahay, mag-exercise?
1: Yeah, kasi napakataas. Example yung yesterday at saka nung Monday nga, sobrang taas talaga that kailangan i-stop muna. Anyway, parang kumbaga saglit lang naman ito. These events usually hindi naman to nagtatagal ng weeks, no, dito sa atin. So, 1 or 2 days I think would be better to stop muna.
0: Ayun. O kumbaga may paraan naman para mag-exercise. Actually, kung may hagdan kayo, pwedeng mag-akit baba, exercise yun eh. Ano po? Basta maraming gawaing bahay, maglinis ka ng bahay, mag-jogging, stationary jogging. Pwede, may mga paraan naman as an alternative sa outdoor walking and jogging, Doc.
1: Yes, I totally agree. May ibang paraan.
0: O sa UP siguro, ano? Does it help sa UP ay maraming puno? Mafi-filter ba ng mga puno? Hindi hubas din sa sunken garden? Daming puno, ano? Pwede ba dyan ka maglakad-lakad?
1: Kahapon marami pa rin nagja-jog, no, sa UP Oval. But I still would say na kung talagang mataas yung air quality index, to stop muna and bumalik na lang in a few days.
0: Ayan. Sige po. So sa tansya po ninyo, kung di ba yung kamo, fair na yung Mandaluyong, fair na yung Quezon City, okay na po yun? O antayin natin yung susunod naman na bugso ng hangin galing Indonesia na posibleng may dalang haze ulit?
1: Yung many typical days, nasa fair naman tayo dahil sa may mga local emissions din tayo. So that would be, I suppose, normal para sa atin. Yung mga ibang lugar lang na unhealthy, lalo na sa bandang south, siguro still need to wear mask hanggat maaari. But overall, medyo bumabalik na ito sa ano. So later on, kapag uminit pa yung kapaligiran, tapos lalakas yung hangin, hopefully matanggal to at mag-i-improve pa yung air quality.
0: And outside Metro Manila, Doc Jerry, aling mga local government units ang dapat mag-antabay sa pagdating naman ng haze sa kanilang lugar?
1: Yeah, so almost the whole of Visayas, kasama dyan yung sa Palawan, no, lalo na apektado sila din in the past 2 days. Medyo hindi lang siya na ano. But yeah, kailangan din mag-mask ng mga tao. And today nga, dahil sa medyo yung naging south yung hangin, mukhang papunta yung mga usok sa more on Visayas and Mindanao. So, yeah, they should, you know, get prepared and sabihan yung mga tao to try to you know, lessen the effect by wearing masks and staying indoors.
0: At yung forest fire po sa Indonesia, hindi pa rin nako-contain, which means na yung source ng haze will continue to be there at may posibilidad pa rin talagang mapunta sa atin kasi ang source hindi pa naman natitigil eh.
1: Yeah, hindi madali patayin yung sunog na yan dahil sa sobrang lawak, sobrang laki. And tagtuyot pa sila hanggang around November eh. So tutuloy-tuloy ito until pumasok yung tag-ulan nila, which is at the end of the year. So yeah, correct. Yung sunog na yan magtutuloy-tuloy. So ang ano na lang is nasa mercy na lang tayo ng hangin. And yung hangin mukhang in the next few days, ganun pa rin, papunta pa rin dito sa many parts of the Philippines.
0: Sige po. Maraming salamat, Doc Jerry, sa lahat po ng kaalaman ha, at insights. Huwag po kayong magsawa, mangungulit kami from time to time. Ano po?
1: Sure, anytime po.
0: Maraming salamat. Thank you. Si Dr. Jerry Bagtasa, isang profesor dyan po sa Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines, Diliman. Maganda umaga kay Leonides Mamaril, watching from Taytay Rizal Energy. Ganun din si Jepoy Manggay ng Barangay Santa Cruz, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Josh Kyle Edip, gising na rin. At si Ma'am Sara Concepcion at si Eli Trinidad. Okay, yan ha, wala na akong utang sa X ha. Ituloy po natin ang mga balita bago natin kunin yung isa pa nating bisita kaugnay sa ekonomiya naman. Ito muna mga balita ang

0: II at Colonel Magtanggol Panopio's impeachment trial, kaugnay na sinasabing manumali ang paggastos ng confidential funds ng TIPED at Office of the Vice President. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024, kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdinig lang ng kamera noong 2024 natuklasan na Buran Singh at Panopio na ginamit ng DepEd ang certification para patunayan ang paggastos na mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa mga impormante. Kasunod po ito ng pag-amin ni dating Education Undersecretary Michael Poa na kaparehong pagdinig o sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggastos sa pondo. Pareho sinabi ni Buran Singh at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala rin natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinondohan ng Philippine Army kasama ang iba pang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan. Asa yung soundbite? Ni Panopio? Wala? Ay, nako. Ano, meron o wala?
1: Mabilis. Hindi po namin isinacertify anything about money or funds.
2: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
3: Wala po yun sa certification, Your Honor.
4: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
3: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
0: Mabilis na tumistigo ang dalawang sundalo dahil hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense team. 6:43, nakatakdang tumistigo naman sa impeachment trial ngayong araw ang miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Titistigo si Poa kaugnay ng paggastos sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at nagpagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda ring tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande, kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, inanunsyo ng House Prosecution Team kung ipatatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi ipatawag si Lachica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya na sinasabing o sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na article of impeachment sa buwan ng Oktubre. 6:45, inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Punuan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng manumalyang flood control projects. Binawi rin ang anti-graft court ang pinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim dahil dito inasang makakalaya na si Punuan na naunang nakapagpiansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bunuan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong po sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bunuan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition. Samantala, posibleng walang ilang pondo ang Senate Finance Committee sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Hercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para marasolba ang issue sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna nang humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon. Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagal lang ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ng panukalang

0: ng opisina ni Pangulong Marcos dahil sa tradisyon na parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds. Eh, pero hindi ba dapat binubusisi din? Ayun na naman tayo sa interparliamentary courtesy, pera ng bayan ang pinag-uusapan natin. Dapat pati yung office of the president, dapat walang ligtas sa pagbusisi. Kasi malaking budget din yan eh. Kung binubusisi natin yung budget ng OVP, ng DNR, ng DOH, ng DOE, eh dapat busisiin din natin yung budget ng Office of the President. Kasi pera ng bayan din yung ginagawa. Ay kung ako nga kay Pangulo, dapat ipabusisi ko yan eh. Para ako'y maging example. O ayan ha, busisiin kung nang busisiin ang budget na nakalaan sa Office of the President. Kasi pwede din naman mangyari ang katiwalian dun, hindi huma. Pwede din naman may sobrang budget dun eh. Hindi naman immune ang Office of the President sa mga ganyang bagay. So yaman din lang na pinag-uusapan natin yung transparency, yung kampanya natin para maayos na nagagamit ang pondo ng bayan. Na nakita naman po natin ang resulta ng flood control, di ho ba? O hanggang ngayon, baha pa rin sa Bulacan, baha sa Pampanga, and yet trilyong piso na po ay binuhos natin sa flood control projects, pero baha pa rin, pati NLEX baha! Ay my goodness! 6:48 sa ating pagbabalik, kakausapin po natin yung ekonomista sa patuloy na pagsadsad ng palitan ng piso kontra US dollar. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Good morning!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Solid Kaban!
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! Liver Health plus multivitamins Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-gamba ba nila para alam namin yung update ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Ang nangungunang himipila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
1: Gising Pilipinas.
0: O din naman ito si Eric Galang na sa Marikina Heights daw, Camille Gazy, ang himpapawid. Kaya mong tingnan yung araw, yung kalangitan. Eh kung hindi mo alam na haze, alam mo Baguio feels. Ayan, happy hump day ko yang. Thank you, maraming salamat. Dito rin sa labas ng ABS-CBN, medyo makulimlim. Pero hindi ako sigurado kung kulimlim o haze. Ano mo? Maganda umaga sa iyo, Ambassador Francis Chua. Hi sir, good morning po. Si Professor Emmanuel Leyco, ang paborito po nating ekonomista, ay nandyan ha. Siya po ay Chief Economist, Credit Rating and Investor Services, Philippines Inc. At Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Magandang umaga po sa inyo, Professor Leyco.
13: Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
0: O, may dapat na po bang ika-alarma ang Pilipinas sa patuloy na pagsadsad ng palitan ng piso kontra US dollar? O manageable pa naman so far?
13: Mahirap na pong i-manage. Nasa 62-40 ang tinitingnan pa natin na bago matapos ang taon, maglalaro ito between 62 and 63. At dahil po yan sa mga pangyayari na hindi ba natin talaga kayang pigilan tulad ng ina-anticipate na interest rate increase sa Amerika. Pagka nagtaas ang Federal Reserve ng kanilang interest rate, talaga pong sasadsad ang piso. Yung 5% natin kulang yan. Pero kaya pa ba na magtaas ng interest rate sa Pilipinas? Mukhang hindi na po kaya.
0: Opo. At ano pong epekto niyan kay ordinaryong Juan de la Cruz, Professor? Kasi sasabihin nila, yamo yan, wala naman tayong dolyar, wala naman tayong OFW. Anong epekto niyan sa ordinaryong mamamayan?
13: Sa ordinaryong mamamayan, pagka tayo po ay nagpa-gasolina, mas mataas ang gasolina natin kasi kumo bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar po ang pambili natin ng petrolyo, kaya po magbabayad tayo ng mas malaki. Pagka nagtaas na ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. So malaking epekto po yan. At ang mga pangunahing bilihin natin, kasama na po ang mga pagkain natin, kasi umaandar yan gamit ang mga sasakyan na kailangan na gasolinahan, tataas din po ang presyo niyan dahil tumaas ang presyo ng mga naglilikas ng mga gamit, mga gulay, ng mga produkto, ipapasa po yan sa merkado. So, ang inflation natin, pinataya natin na mas lalong tataas ito pagka nagkaroon na po ng epekto ito sa merkado.
0: Ayun po, nabanggit po ninyo. So, ang epekto po nito, inflation, ano po, kasi kasali yung produktong petrolyo, pati na rin po ang mga produkto na may imported component, ay tatamaan yan, Professor.
13: Tama po yun. 6.2% tayo ngayon, mahihirapan po tayong maibabayan kapatuloy ang pagtaas pagsadsad ng piso kontra dolyar.
0: Opo. Pero yung nangyayaring paghina po ng piso ay reflection po ba ng mahinang pag-manage ng ekonomiya ng gobyerno? May connect po ba yun? Ibig sabihin, hindi ganun kagalingan yung mga economic managers kaya patuloy ang pagsadsad ng piso o walang kinalaman yun?
13: Malaki po ang kinalaman ng pagmamanage natin ng ekonomiya dahil hindi lamang naman tayo ang bumibili ng petrolyo sa labas ng bansa, pero sa kanila hindi naman po ganoon kalaki, kabigat ang epekto. Ang sabi po nila, ang ating trade, nag-i-import tayo ng mas malaki kesa sa ini-export natin. Mm-hmm. Hindi magbabago yung ating trade relations, katulad ng nag-i-import tayo ng semiconductor pero nag-i-export din tayo ng semiconductor, bakit hindi magkapantay-pantay? Ang dahilan po niyan, napakaliit po ng value added na ibinibigay natin pagka na-import natin yung semiconductor para sa i-export na naman natin, parang cheap labor lang ang naging input niyan. So, mahina po talaga ang ating export revenues. Hanggang hindi po babago yan, magpapatuloy po ang paghina ng piso kontra dolyar dahil mas malaki ang halaga ng dolyar na kailanganin natin sa Pilipinas para mag-import, pero maliit lang naman po ang pumapasok na dolyar pagka tayo ay nag-e-export na. So unless magbago po ang ating trade relations o ang ating trade structure, kung ano ang ating ibibigas, tama po yung sinabi ni Governor Remolona, kailangan maglikas tayo ng mas malaki pa para ma-offset natin yung ating mga importation. Pero kung ganyan po ang ating ine-export, low value, para po yan yung mga nakaraan na dati nag-e-export tayo ng mga produktong agrikultura, pero pagka in-import na natin mga finished products na, and syempre, mas mahal na yun. So yung palitan ng ating mga exports at imports, nasa baba ang Pilipinas. So talong-talo tayo. Unless mabago yan, hindi po magbabago ang kalakaran ng palitan ng piso kontra dolyar.
0: So ibig sabihin, Professor, sa pangkalahatan, masamang pangitain po para sa Administrasyong Marcos at sa ekonomiya ng Pilipinas itong patuloy na pagsadsad ng piso kontra US dollar.
13: Eh, tama po, dahil lang pagsadsad ng piso kontra dolyar, eh, magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Bibilihin ni Juan, Maria, ay mas mataas kaysa nung nakaraan. Eh ngayon nga po, mataas na eh. 6.2% ay napakataas na. So, mas lalong bibigat pa yan sa bulsa ng mga mamamayan. Aasahan ba natin na magtataas ng interest rate ang Amerika? Unawain po natin, ang interest rate, yan po ay nangangahulugan na mas mataas ang value ng dolyar. Halimbawa, kung tayo ay mag-i-impok, halimbawa lang naman na meron tayong dolyar, ilagay natin sa dolyar yan, ang interest rate nila, pagka tinaasan nila, edi mas malaki yan kaysa sa piso. So, mas marami ang aatras sa piso at pupunta sa mga investments na dolyar. So, ngayon nga, maraming mga nangangarap na sana may dolyar din tayo. Pero, nahirapan na po. Mahal bumili ng dolyar. So, unless wala po may nagpapadala sa atin, hindi po tayo magkakaroon ng dolyar. Eh, yung mga ipinapadala naman sa ating mga dolyar, ginagamit din natin yan. Ipinapalit natin ng piso. At idagamitin natin. Hindi po yan ipon. Yun po ay consumption. Yung remittances ng ating mga kapatid na OFW ay ginagamit ng ating mga kababayan para po pang gastos. Hindi po pang ipon. Hindi po investment.
0: Tama. What do you suggest, panghuli po, Professor? Ano ba, what are we doing wrong? What are the economic managers doing wrong na sa palagay ninyo ay dapat baguhin? Pihit po tayo kasi mukhang hindi naobra yung kasalukuyan nating ginagawa para ma-arrest natin yung pagsadsad ng piso.
13: Well, in the short term, kailangan lang po natin na tulungan yung mga mamamayan na talagang kakargahin yung mas mataas na presyo ng mga bilihin. Ito na naman, mag-aayuda na naman tayo. Pero saan kukuhanin ng gobyerno yung kanyang pang-ayuda? Eh ngayon nga po, ang ating budget deficit, napakalaki. Itong budget na pag-uusapan natin, sa susunod na taon, malaki na naman po ang pangungutang na gagamitin natin dyan. So, ang pamahalan, kailangan po ibawas-bawasan yung kanilang pangungutang, bawas-bawasan yung mga programa na hindi naman napapakinabangan ng mga mamamayan. Hindi ko po tinutukoy dito yung flood control. Kailangan natin yan. Kaya lang, yung flood control budget natin, nilustay bilyon-bilyon ng mga nakaraang taon. At hanggang ngayon, kulang pa rin po ang mga nangyayari na makita natin sino bang dapat managot. Wala pa pong nakukulong. Kung nakulong man, nililitis pa lamang. Wala pa pong nasintensyahan na napatunayan na ito ay nagnakaw. Samantalang nung mga nakaraang araw at linggo, nakita na natin, wala tayong nakitang flood control projects na gumagana. At ngayon, pag-uusapan na naman ng DPWH. Ito rin po ang nagpapahina sa ating ekonomiya. Yung paggastos ng ating pamahalaan ay bumagal na rin. Pero hindi po dapat yon. Kailangan patuloy ang pagdaloy ng pondo sa mga tamang programa. Kaya lang, kailangan ay masusing busisiin. Katulad po ng sinasabi ninyo, busisiin ang budget. Hindi po pwedeng isang oras gagastosin ng isang taon. Bilyon-bilyon, palulusodin na lang.
0: Tama, tama. Thank you, Professor, for your insights. As always, malinaw po at naiintindihan po ng ordinaryong mamayan. Mabuhay po kayo, Professor.
13: Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Magandang umaga sa atin.
0: Magandang umaga po si Professor Emmanuel Leyco, ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Inc. Dating taga DSWD din po yan. At Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Kaya harder times are ahead. Kaya mag-ingat po tayo, mag-ipon na mag-ipon. Teka muna, bago tayo mag-newscast, nakita, pinanilay sa yung sa air quality. Ano bang babanggitin ko dito? Caloocan, Fair, Makati Fair, Fair, Mandalu. Ibanya fair. Marikina sa parang good. O, alin ba mas mataas? Good or fair? Parang good, ano? O, ano, Eric, okay kayo dyan sa Marikina. Good. Muntinlupa fair. Navotas fair. Paranaque fair. Pasay fair. Pateros, good. Quezon City sa may bandang Ateneo, good. Quezon City sa may bandang Commonwealth, fair. San Juan City, Taguig at Valenzuela, puro kayo good. Oh, ito naman ngayon yung medyo dapat mag-alert. Las Piñas, Makati, at Malabon City. Parte ng Makati siguro ito kasi nabanggit niyo isang Makati doon kanina, di ba? Las Piñas, Makati, at Malabon City, unhealthy for sensitive groups. At sa Mandaluyong, Manila, sa Marikina, sa Parang, sa Muntinlupa, sa Navotas Fair. At sa Paranaque, naku, patay ka, bigor niya. Paranaque, malapit ka ba sa Don Bosco?
14: Oo.
0: Oh, unhealthy for sensitive groups.
14: Naku.
0: Yung hangin. Kaya mag-face mask ka.
14: Hindi ako pupunta doon.
0: Sa isa ka uwi.
14: Ay, dito sa bahay ko lang.
0: Huwag kang maglabas, huwag kang lumabas, huwag kang maglakad-lakad.
14: Hindi ako lalabas.
0: Oh, Pasay, Pateros Fair, Quezon City, sa may, bakit ganun? May Quezon City na Ateneo, unhealthy din. Well, kanina okay doon, good doon. Ano ba? Pakipaliwanag mo nga to, Eliza.
14: Quezon City.
0: Oo nga, may nakalagay din Ateneo kasi.
14: At
0: saka Commonwealth. Unhealthy for sensitive groups. San Juan City, Taguig, at saka Valenzuela Fair. Ayun, Taguig pala. Unhealthy for sensitive groups. Ayusin mo nga ito, DNR. Bakit ganun? Nakakalito. Eliza, tanungin mo nga yan para may paliwanag natin na maayos. Radyo Patrol, balita alas 7. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Good morning!
12: Gising! Gising Pilipinas!

0: Babalika, Alvin El Chico, at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Occidental Mindoro ay sinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Barangay sa Zambales na nanatiling isolated dahil sa bumagsak na tulay.
2: Publiko binalaan sa masamang epekto ng haze sa Metro Manila. Polusyon sa hangin umabot na rin sa mga probinsya.
1: Mga gulay na ibabagsak sa Metro Manila halos mabulok na dahil sa matinding traffic sa NLEX. Libreng toll sa mga apektadong motorista isinulong.
2: Presyo ng LPG bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market.
1: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 62 pesos and 40 centavos kada US dollar.
2: Hiling alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso kaugnay ng flood control projects inaprubahan ng Sandigan Bayan.
1: Lalaki arestado sa ilegal na pagbibenta ng rehistradong SIM card Chinese na ulihan naman ng makinang ginagamit sa panloloko.
2: Sa showbiz spotlight, Jose Marichan, itinuturing na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, September 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulit itong namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 65 kilometro per ora at pagbugsong 80 kilometro per ora. Hindi po inaasahang maglalandfall ang bagyong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Biyernes. Dito sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible ang pag-ulan sa hapon dahil sa thunderstorms. Bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din ang isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng malawakang pagbahang dulot ng habagat. Layo nitong magamit ang Quick Response Fund para sa pangangailangan ng mga apektadong sektor. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng baha sa infrastruktura at agrikultura sa Zambales. Nananatiling isolated ang Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa bumagsak na tulay. Ayon sa residenteng si Siguro Kabalik, hirap silang tumawid sa ilog para kumuha ng pagkain at nasira na rin ang kanilang mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
3: Lahat ng tanim namin na naguguno na, boss. Ay, paano naman kami mabubuhay? Wala na, pati bahay na huhukay.
4: Ay, paano na?
3: Wala na. Matagal yun.
5: Kaboy, hindi na kami lang.
3: Bali, dalang mo, isang buwan pa. Yung napopotong. Yung napopotong yung tulay ko.
5: Ay, mahirap po ang...
3: Oo, mahirap.
2: Sa tala ng NDRRMC, 34 na ang namatay dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. 19 naman ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. 178 na lugar na ang isinailalim sa state of calamity habang halos 700 barangay pa ang lubog sa baha.
1: Alas 7:07, magpapakawala ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan mamaya alas 8 ng umaga. Sa abiso ng National Power Corporation, umabot na sa above sea level na 283.68 meters ang level ng tubig sa dam kahapon. Dahil dito, bubuksan ang 2 gate ng dam para magpakawala ng tubig na may taas na 2 metro o katumbas ng 300 cubic meters per second. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na posibleng o sa posibleng pagbahang dulot ng pagpapakawala ng tubig sa dam.
2: Tumataas ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Noong Lunes, umabot sa mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkang Ikalawang pinakamataas simula noong August 18. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FIVOX sa posibleng muling pagputok ng bulkan, gayon din sa pagbuga ng abo at pagguho ng mga bato.
1: Muli sinailalim sa Red at Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 8 oras ang Red Alert o kawalan ng reserve ang kuryente simula alas 2 ng hapon hanggang pasado alas 10 kagabi. Idiniklara rin ang Yellow Alert o kakulangan ng reserve ang kuryente simula ala 1 hanggang alas 2 ng hapon. Puso dito ng pagpalya ng 18 planta habang 17 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa Yellow Alert ang Mindanao Grid hanggang pasado alas 8 ng gabi. Bunod naman ito ng pagpalya ng 29 na planta habang 6 ang mababa ang produksyon. Nauna na nagbabala ng mga electric cooperative sibling tumaas ang hingin sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng Yellow at Red Alert.
2: Nagbabala ang ilang eksperto sa masamang epekto ng haze. Kahapon, bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa bahagi ng Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Sinasabing umabot sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Ayon kay UP Environmental Science and Meteorology Professor Jerry Bagtasa, bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ngayong araw kumpara kahapon.
4: As of this morning, it seems na medyo umokay na, still meron pa rin mga lugar sa Metro Manila na medyo mataas yung air quality index, but I think better than yesterday. Dahil ito sa yung bagyo na nasa north natin, si yung dating Obet at saka si Pilandok, medyo bumaba sila pa-south. So tinulak yung hangin at I think mostly yung usok na yun ay papunta sa bandang Visayas and Mindanao.
2: Para kay DNR, Environmental Management Bureau Quality Management Division Chief Jundit Del Socorro, makatutulong ang pag-ulan para gumanda ang kalidad ng hangin.
6: May natural scrubbing mechanism naman ang ulan kung saan bigla niyang nalilinis ang konsentrasyon ng pollution na ito. May mga aircon ho na maaaring na-filter po yung kanilang very fine na PM2.5 at meron naman hong baka hindi na maganda yung filtration system.
2: Kung lalabas ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang mga may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Pinaniniwala ang tatagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat.
1: Alas 7:11, halos mabulok na ang ilang gulay na ibabagsak sa Metro Manila dahil sa masikip na dalay ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway. Hanggang ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange dahil hindi makadaan ang Class 1 vehicle sulod ng SUV sa ilang linya ng kalsadang lubog sa baha. Nanatili ring sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang libtong exit sa northbound lane ng expressway. Bukod sa delivery ng mga pagkain, apektado rin ang matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin ang ilang naipit na truck driver na paubos ng kargang diesel at perang pambili ng pagkain.
7: Cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Wala naman tayo magagawa.
8: Tinatanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon umalis kami doon alas 8. Balit nakarating na kami ng alas 8 ng gabi tapos dumating kami ng ng ano ng karmuhan ng alas 4 po ng umaga.
1: Patuloy naman ang siphoning o yung pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha. Para sa privilege speech ni Tani Senador Joel Villanueva, ang pagbaha sa NLEX na nakaapekto sa supply chain at ilang negosyo. Iginit ng senador na dapat ikonsidera ng pamunuan ng expressway ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga apektadong motorista. Pero kinwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang panukalang libreng toll sa NLEX.
9: Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok. So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
1: Sa ngayon, hindi pa napag-uusapan ng pamunuan ng expressway ang pagpapatupad ng libreng toll.
2: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Department of Energy, 40 centavos kada kilo ang rollback na katumbas ng mahigit 4 pesos sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa taya ng regasko na tataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso. Nanindigan ang regasko na walang basihan ang kwenta ng pamahalaan hindi sinusunod sa utos na rollback. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 3 pesos and 50 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 30 centavos sa gasolina at kerosene. Bunsod ito ng panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran, kung saan 4 ang namatay. Pero maaari pang magbago ang presyo sa trading hanggang sa Biyernes.
1: Alas 7.14, muling sumadsad sa panibagong record low halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kapon nagsarampalitan sa 62 pesos and 40 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 26 centavos noong August 28. Sa ngayon, itinuturing ang piso bilang weakest link sa Asya kahit itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5% ang interest rate sa pautang sa bangko tulad ng mga credit card at loan mula sa 4.75%. Pabor para sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari ito makaapekto sa presyo naman ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Naniniwala ang ilang ekonomistang bibilis pang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa pagsadsad ng piso.
10: At pagka tayo po ay nagpa-gasolina, eh mas mataas ang gasolina natin kasi kumo bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar po ang pambili natin ng petrolyo. Ang mga pangunahing bilihin natin, kasama na po ang mga pagkain natin, eh kasi umaandar yan gamit ang sasakyan na kailangan na gasolinahan, tataas din po ang presyo niyan.
1: Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco.
2: Natuklasang job order o kontraktual ang mahigit 1 milyong empleyado ng pamahalaan. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Civil Service Commission Chairperson Marilyn Yap na mayorya ng contractual workers ay mula sa lokal na pamahalaan at sinundan ng national government agencies. Pero kinwestiyon ng ilang kongresista ang bilang ng job order na empleyado kahit may mga bakanting plantilla position. Bilang tugon, magpapatupad na ang komisyon ng preference rating system kung saan mabibigyan ng karagdagang points ang kwalipikadong contractual workers sa civil service exam para madaling makapasok sa pamahalaan. Pero aminado ang CSC na hindi maaaring tanggalin na requirement ang educational achievement, training at angkop na civil service eligibility dahil ito ang nakasaad sa executive order. Dahil dito, isinulong sa Kongresong amyendahan ang mga batas na nakaaapekto sa mga kontraktual na manggagawa sa pamahalaan.
1: Alas 7:17, nagulat ang dalawang opisyal ng Philippine Army na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Zara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Kasunod ito ng pagtistigo ni Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa impeachment trial kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng kagawaran. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024 kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdinig lang ng kamera noong 2024, natuklasan ni Boransing at Panopio na ginamit ng DepEd ang certification para patunayan ang paggastos na mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa mga impormante. Kasunod ito ng pag-amin ni dating Education Undersecretary Michael Poa sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggastos sa pondo. Parehong sinabi ni Boransing at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala ring natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinundohan ng Philippine Army kasama ang ibang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan.
11: Hindi po namin sinasertify anything about money or funds.
12: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
11: Wala po yun sa certification, Your Honor.
13: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
11: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
1: Ayon kay Boransing, nagbibigay ng input ng mga principal, school district superintendent at regional officers ng DepEd sa pagsasagawa ng aktibidad pero limitado lang sa kung saan maaaring isagawa ang summit.
14: There were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are schools, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the areas, sir. It's usually the school principal, the superintendent.
15: Usually, walang national DepEd official.
14: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
1: Mabilis na tumisigo ang dalawang sundado dahil hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense team.
2: Nakatakdang tumisigo sa impeachment trial ngayong araw ang membro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Tetestigo si Poa kaugnay ng paggastos sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at tagapagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Mariza Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, iaanunsyo ng House Prosecution Team kung ipapatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi na ipatawag si Lachica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya sa sinasabing anumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na articles of impeachment sa Oktubre.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: 7:22 in the morning.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa Balitakakan sa Fresh fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
2: Balikan natin ng iba pang mga balita sa oras na alas 7:24. Posibleng walang ilalang pondo ang Senate Finance Committee sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Ejercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para maresolba ang issue sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna na humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon.
4: No new projects, complete all the uncompleted projects and close the gaps. Doon naman sa flood control, as long as again we adhere to the requirements to prevent corruption and to make sure that those projects are really needed to mitigate flooding, then we will be approving that.
2: Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagal lang ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Marcos dahil sa tradisyon ng parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds.
5: Inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Binawi rin ng anti-graft court ang ipinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim. Dahil dito, inaasahang makakalaya na si Bunoan na naunang nakapagpiansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bunoan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bunoan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition.
2: Alas 7:26, aminado ang parent company ng Facebook na Meta na may pagkukulang sa kanilang sistema. Ito'y matapos makapag-livestream ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Sinasabing may pagkukulang sa artificial intelligence system ng Meta, kaya hindi agad naalis ang video ng pamamaril. Hiniling na ng Department of Information and Technology sa Meta na gawing requirement sa paggawa ng social media account ng paggamit ng National ID at tulad ng gagawin sa online game na Roblox. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguna na magpapadala ang Meta ng mga eksperto sa bansa para hindi na maulit ang pagkalat ng video ng pamamaril sa Zamboanga kung saan dalawa ang namatay kabilang ang gunman.
6: Huwag na natin paabutin sa kasuhan. Right now, with our laws, walang liability in platform. Huwag na natin gayahin yung nangyari sa inyo sa states. Kaliwat ka ng lawsuits ang inabot nila. Ngayon pa lang, ayusin na natin yung platform nyo para wala na mag-file ng class action suit.
2: Magtatayo rin ang Meta ng opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon sa pamahalaan.
5: Itutuloy bukas ang National Simultaneous Safety Drill sa mga paaralan sa bansa. Nakatakdasan ng idaos ang safety drill noong August 25 pero kinansela ng Department of Education para magkaroon ng karagdagang panahon sa paghahanda ng mga estudyante sa active shooter drills. Kailangan munang kumuha ng mga paaralan ng written authorization sa mga magulang bago payagan ang estudyanteng lumahok sa safety drill. Tiniyak naman ng DepEd na may nakaantabay na guidance personnel at health officers na magbibigay ng first aid at post-drill debriefing sessions sa mga estudyante. Gagawin ang drill matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay, kabilang na ang gunman.
2: Sa Cavite, timbog ang Chinese na nahulihan ng makinang ginagamit sa panluloko. Natuntun ang suspect matapos matrace ang kahinahinalang text message at data transmission sa Pasay City. Nakuha sa Chinese ang dalawang MC catcher o makinang ginagamit sa text blasting na nagpapanggap na galing sa bangko. Ginagaya ng makinang signal ng cell tower para sa text blast at makuha ang sensitibong impormasyon ng biktima.
5: Sa Bulacan, arestado ang lalaking illegal na nagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Dinampot sa entrapment operation ang suspect na nakuha na ng halos 400 SIM card. Sa investigasyon, ibinebenta ng suspect ang mga SIM card sa halagang 15 pesos hanggang 3,000 pesos depende sa registration status. Aminado ang PNP Anti-Cybercrime Group na may butas sa sistema ng SIM Registration Act. Kaya sinasamantala ng mga kriminal. Dahil dito, isinulong ang paggamit ng National ID sa pagpaparehistro ng SIM card.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Itinuturing ng OPM legend na si Jose Marichan na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta. Sa panayam, sinabi ng batikang singer na hindi niya tinalikuran ang musika kahit busy sa pagiging negosyante. Kwento ni Tito Joe, 13 anos pa lang siya nang magsimulang sumulat ng kanta kahit hindi pa marunong bumasa ng nota. Aminado ang OPM legend na ang hiling niya sa hosting at paggawa ng musika ang nagdala sa kanya sa telebisyon. Kilala si Tito Joe sa OPM classics na Please Be Careful With My Heart, gayon din sa Christmas songs tuwing Burr Months.
8: In Ilonggo, we call that nagalingling.
9: Nagalingling.
8: I don't know who invented that. I did not create that, huh? Yes, I swear.
9: Yes. But what is your reaction first?
8: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God every day. Every day, good na, Nelay. Mm-hmm. I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
7: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin.
2: Grabe, 81 years old na pala si Jose Marichan. Oh, wow, and yet nagpe-perform ba? 81. Pardon, hindi ko yan malilimutan. Pinadalan ako ng mga CD niya. Akala ko may mga ganyan lang na kunwari lang. Di, paladalan kita. Pinadalan talaga niya ako. Tinutuon niya.
5: Ang galing.
2: Galing, ang galing ano. Kaya mukhang mabait kasi si ano no, yung mukha niya.
5: Oo.
2: Parang lolo mo. Pwede mong hinga ng ano, bukas palad ka palagi. No?
5: Oo, parang kapag ka hindi ka binigyan ng magulang mo, lapit ka kay Jose Marichan. Dahil yan, magpapautang sa'yo.
2: So we will see more of Jose Marichan in the next few weeks kasi ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon Ginil ng Pasko, di ba?
7: Tama. And every time na pumapasok ng Burr Months, di ba, siya agad ang hinahanap nating lahat.
5: Correct. O sige.
2: Ay, nako. Thank you maraming salamat. Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Wednesday!
0: Radyo Patrol Balita alas 7.
10: sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.

Monica sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page. Oo, sali na! Para may money ka!

0: Rocky Willaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Ang morning tandem ng bayan. Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
1: Gising Pilipinas.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po sa lahat ng gising na. Ay kasi po mali-mali ata yung binasa ko, partner. Kaya
4: bakit?
3: Yung ilay sa Bulatao na yun eh. Dapat siyang magpaliwanag dito. Kasi po, lumalabas, apparently, may dalawa, may nakalagay PM10
4: oh.
3: At saka PM2.5.
4: Oh, partner, tungkol saan ito?
3: Sabi
4: mo muna.
3: Sa air quality.
4: Ayan.
3: Mm. Oo. Oh, eh, parang may hindi pareho kasi kagaya nun sa PM10,
4: oh.
3: Quezon City, Ateneo, good.
4: Okay.
3: Good, di ba?
4: Okay.
3: Pero sa kabila, sa PM2.5, Quezon City, Ateneo, unhealthy.
4: Hala?
3: For so, dapat
4: so
3: ipinapaliwanag,
4: ano,
3: bakit may pagkakaiba?
4: Oo.
3: Kasi hindi naman lahat ay may PhD or may master sa environmental
4: ikaw
3: science
4: ma,
3: or
4: hindi
3: physicist.
4: Hindi lahat ay.
3: Sabi na, hindi makilala ata ng physicist.
4: Hindi.
3: Baka ang kailangan lang dito ay mga, paano ba, climatologist.
4: Yan. Oo.
3: O mga, ano mga ba si Ariel Rojas?
4: Meteorologist.
3: Oo.
4: O kaya yung simpleng nakatambay, tumitingin-tingin lang sa itaas.
3: Hindi, ang objective natin is to simplify it. Ano na,
4: oo.
3: Even
4: at
3: si Aling Barang, pag-check niya, ganyan pala yan.
4: No,
3: para hindi dapat komplikado.
4: Tama.
3: O, kasi ang pinag-usapan natin, hangin.
4: Sino ba ang naglalabas yan?
3: DNR.
4: Kumayos po kayo kasi nakakalito lalo pagkagaya. Ang hirap ipaliwanag.
3: Oo.
4: Kasi sa yung mga tao, makita nila, good, okay na. Yung kung sinasabi ninyo, merong partner, merong ibang mga, hindi naman komplikasyon na matatawag. May ibang, anong tawag mo doon, partner? Mga konsiderasyon. Hindi na po yan iintindihin ng tao.
3: Ayan, si Doc, si Yusek Albert Domingo, nagpadala na ng message. Sabi
4: si
3: niya, yung
4: Domingo.
3: PM2.5 ang mas delikado sa baga dahil pumapasok siya hanggang sa alveoli at maaring tumawid sa dugo. Hindi, tama yun. Pero ang ibig ko sabihin is bakit doon sa kabila may PM2.5 sa tapos may PM10.
4: Oo.
3: So ibig mo sabihin good siya sa PM10
4: pero
3: unhealthy siya para sa PM2.5.
4: Oo, kaya
3: ano
4: nga
3: yun?
4: Doc Albert, we appreciate your help pero lalo mong pinaka-confuse.
3: Hindi, hanapin natin ang DNR bukas para mag-explain, ha. Jet Mariano Capis at
4: oy,
3: si
4: Jet.
3: Jing Subido o Paging DOH daw, sabi ni Jing, wala pang protocol for workers due to haze.
4: Mm.
3: O yan na, kailangan may protocol.
4: Yung matik na sa atin po, kung sinabi, nakikita nyo naman paglabas nyo ng bahay, kung hindi po kayo taga Baguio, haze po yan, maglagay na kayo ng face mask. Matik na dapat.
3: May budget, may pambigay ka ba sa akin dyan? Pambili ng face mask, may cost yun.
4: Ay, marami kang ipon noon nung pandemya, di ba? Andyan pa yan.
3: Andyan pa ba yan? Eh, wala andyan. Na may bukbuk na yun.
4: Baka naman binundas mo.
3: Doc Art and Rachel. Oh, the rains drenched me last Friday under the weather now. Oh. Get well soon, ha?
4: Oh, Mon Samson, kape.
3: Ano sabi niya?
4: Sabi lang niya, wag na tayo lumabas ng bahay, online work na lang.
3: Hindi naman pwede kasi lahat, di ba?
4: Hindi pwede as
3: hindi naman
4: lahat,
3: pwede na ang gwardiya online magtrabaho. Sabi niya, kumusta yung gate 7 dyan? Boss, batay sa monitoring ko sa CCTV, okay?
4: Kaya, wait lang boss ha, pupuntaan ko.
3: Racy ng Paco, congratulations po to Rogelio and Divine for winning the championship na of Eruption Pickleball Tournament. Ang dami partner na humaling sa pick. Marunong ka bang pickleball?
4: Hindi.
3: Maganda yan, may mic ko.
4: Hindi ako marunong mag-pickleball. Ang alam ko lang, pinapanood ko lang tennis.
3: Parang hindi ba pareho lang?
4: Hindi. Iba yung raketa. Tingnan mo yung raketa nila.
3: Okay. Si Lilibef Oyi ng Japan.
4: Mm-hmm.
3: Yun ha. Ano daw, kalulubog pa lang mga ate ko sa Bulacan, Kalumpit, Barrio Santo Niño, Ate Angie, si and Ate Beth Paulino, and family, ingat po kayo dyan. Okay.
4: Si Elie Trinidad, sabi niya, dapat i-require ng Meta ang selfie at hawak ang national ID. Eh, wala pang ang national ID.
3: Ulit-ulit
4: diba,
3: na lang yan.
4: Diba, ang daming wala pang national
3: ID. Ako, wala pa ako national ID.
4: Ako meron, pero ang pangit ko dun.
3: Yun lang talagang batayan mo. Flor de Liza Oledan, magandang umaga sa'yo. Panagunin mo na yan si ano, na may sunog sa City Hall eh.
4: Oh, Manila. Update ito sa sunog doon sa City Hall mula kay Tricia Lindo. Tricia?
5: Doris, sa Alvin 624, kanina nang maapula na yung sunog na sumiklab sa ikalawang palapag ng Manila City Hall. Ito kakatapos lamang ng panayam natin sa Bureau of Fire Protection. Ang sinasabi nila sa Kitsen area, sa opisina na, ng Vice Mayor, yung pinaka-natupok lamang habang hindi naman nadamay yung ibang portion ng opisina. Wala naman umunong iba pang importanteng dokumento. Yung nasunog sa insidente, may pasok lahat ng empleyado dito sa City Hall, Alvin at Doris, pero suspendido muna yung magiging operations ngayong araw dun sa opisina ng Vice Alcalde. So yung mga kukuha ng legal, burial at medical assistance at ibang assistance, hindi muna sila makakakuha ngayong araw. Pati yung operasyon na rin ng Manila Department of Social Welfare sa ibaba. Ito, iba pang opisina lang to ng Office of the Vice Mayor Doris Tata Alvin, kasi napasa ng tubig yung mismong opisina. Kung seki pa sila sa mga dokumento kung possible pa silang makapag-operate, pero so far ang inaabiso ng mga tauhan dito as much as possible ay bumalik na lamang bukas yung mga nakapila. Yun nga lang, idagdag ko na rin yun, Alvin at Doris, dismayado yung maraming nakapila dito sa labas ng City Hall na pupunta sana sa social welfare, dahil karamihan sa kanila 1 a.m.

0: That's
1: ang binibilang yan, 500. Kahit wala tayong computer, pwede silang magbigay manual.
2: Yung ginigiit din ng NDSW, Alvin at Doris, hindi sila basta-basta makapag manual gaya nung doon manual na ba yung usual operation nila, pero yung sinasabi kanina nung senior citizen na kausap natin na magsusulat na lang sa papel at mano-manong lista, hindi muna posible yon dahil sinisili pa yung mga dokumento. Bukas, expected magpapatuloy na yung operation at posibleng gumawa muna sila ng mga makeshift dito na pwesto dahil nga affected pa o basa pa yung kanilang opisina. Samantala doon sa makukuha ng mga local certificates gaya ng birth certificate, marriage at death certificate, dahil hindi naman nadama yung kabilang side ng City Hall, pwede pa rin makakuha, nagpapapasok ng mga taga-Maynila dito. Yung sitwasyon naman, lagay ng trapiko dito sa may Padre Burgos Avenue at saka sa Villegas Street, ito yung mga tumbok na entrada ng City Hall sa ngayon, ay madadaanan na to ng mga motorista kasi natanggal na rin yung mga truck ng Bureau of Fire Protection. Yan ang balitang kumpirmado.
3: Patricia,
2: sigurado. Yes, Doris.
3: Kamo nanggaling ang sunog doon sa kitchen, bandang kitchen ng Office of the Vice Mayor. Tama?
2: Tama, oo, Doris.
3: Pwede pa lang magluto doon. Ano ibig mong sabihin? May nagluto.
4: Bakit may nagluluto? May karinderya ba yun?
3: Nagluto ng dangget, kaya nagkaroon ng sunog. Paano ba nangyari?
2: Hindi ba tayo personally nakapasok mismo doon sa opisina? Kasi ni Vice Mayor Doris at Alvin, so di natin alam specifically yung itsura, pero doon sa pagkakadescribe kasi ng Bureau of Fire kanina, may maliit na portion doon ng kitchen, dikit sa doon sa opisina mismo ni Vice Mayor. Karaniwan, mukhang ganyan yung opisina dito, Doris at Alvin, kasi kalapit lamang din, ganyan yung itsura dito mismo din sa press office ng Manila City Hall. Yun, ito yung lagi natin pinupuntahan. Dito rin merong kitchen area, so mukhang ganyan, may karaniwang ganung setup na kitchen area dito sa office. Ang sinasabi ng BFP kanina, may mga usap-usapan kasi na may napabayaan at ang ventilador o aircon, pero hindi pa yun na ma-confirm kung doon nga ba nagmula ang sunog. Maya-maya expected natin na dadating ang Vice Alcalde para magbigay ng kanyang pahayag. Doris at Alvin.
4: Thank you. Marami salamat, Trisha Lindo!
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DTZMN Radio Patrol sa X-30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Si Lina Lim naka-monitor, ha? Ganon din si AV Manalo. Happy Baclaran Day daw at si Louie Basco. Partner, tingnan mo na, dyan si Attorney Egon. Pero magpapasalamat muna tayo kay Attorney Chris Bendijo.
3: Oy,
4: at ang misis niya si Shelly.
3: Oy, bakit? Ano ba?
4: Kada daw napunta ng mall, pag may nakita si misis na tinuturo.
3: Wow.
4: Turo lang ng turo. Para sa akin, ang magbabayad si Bendijo.
3: Nice.
4: Thank you, ha? Tsaka yung ano mo, partner, yung spread mo. Kasi may maraming ulam na kasama yan. Wala, magmapapanis pag inintay ka.
3: Okay lang, okay lang.
4: Kaya ano naman yan kay Jason?
3: Ay, maraming salamat.
4: Yang ng PTAA.
3: Wow.
4: Thank you. Si Attorney Domingo Egon Cayos ay isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Egon.
3: Good morning.
6: Good morning, Doris and Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
4: Ano po ang takeaway ng Attorney Egon sa testimonya ng dalawang sundalo po kahapon?
6: Fruitful naman na Alvin at marami tayong dagdag na kaalaman tungkol dito sa controversial na confidential fund at intelligence fund ng Vice President. Ito naman tungkol sa kanyang pondo dun sa DepEd. So at maganda ito sapagkat hindi na lang ito tungkol dun sa pag-withdraw o kaya pagbigay kay La Chica. Umabot ito dun sa actual na paggamit at yung lumalabas tuloy dun sa testimonya ng dalawang colonel na yung certification na ginamit ng DepEd para suportahan yung kanilang paggastos ng 15 million na intelligence fund daw ang ginamit dito sa mga youth leaders seminar

0: sila, hindi nila alam na yun pala ang purpose at nagulat sila. At inamin din nila na wala naman silang natanggap na pondo at yung mga impormasyon na kinakailangan nila tungkol dun sa mga seminar na yan ay galing daw sa open source. At yung total budget o gastusin sa mga maliliit na seminar na yan, kasi maliliit eh, 60 to 100 students lang, 8 seminars, hindi naman ganun kalaki, something like 30,000 to 50,000. So nakakapagtaka tuloy kung paano nagamit yung 15 million para dito sa mga maliliit na mga youth leaders seminar na wala pang 100,000 ang ginagastos ng primary organization or yung agency, yung AFP, sa pag-conduct nito.
1: I think malinaw naman yun, ano po, na ang gustong idiin ng 200 ay wala kaming kinalaman sa confidential funds. Yung certification namin ay para lamang sa aktibidad. Correct. At hindi sa pag-disburse na kung anumang pondo. Malinaw naman yun, yan ang gusto nilang idiin pa ulit-ulit, ano po. Pero nagwa-wonder ako dun sa binanggit ni Attorney Season ng Depensa na sabi niya nakalagay daw dun sa certification, ano, for all intents and purposes. Ano ibig niya sabihin? What is her point, Attorney Egon?
2: Parang blanket.
0: Oh. Well, parang yan kasi standard na linalagay ng mga abogado yan.
1: Kaya nga.
0: Sinong bihingi, di ba? For all legal intents
1: and
0: purposes.
1: Yes, yes. Ibig sabihin nun?
0: Pero hindi ibig sabihin na pwede mong gamitin kahit ano yun, saan yun, di ba? Kasi nga, ang pangangailangan doon, para ipakita sana ng DepEd sa COA na itong paggastos ng 15 million para sa Youth Leadership Seminar Intelligence Fund, reasonable, tama at meron talaga. So yung, ang kinuha nilang certification kasi, yung certification lang sa ngayon pinapaliwanag ng mga nagbigay, ibig naming sabihin diyan na nag-coordinate kami sa kanila at merong ang ganitong youth student leader seminar. So it does not extend to that. Hindi naman ito yung blanket na lahat ng pwedeng paggamitan gagamitin na. It has to be reasonable.
1: It has to be truthful. Hindi lang reasonable, truthful.
0: Yung nagbigay ng certification, hindi nga nila alam na yun ang purpose.
1: Exactly.
0: Nautusan lang sila eh.
2: Sabi, ginawa lang ang trabaho. Yan na naman tayo sa linya na yan. Pero, pinag-iisipan ko, attorney, bakit nangyayalam yung DepEd doon sa AFP? Meron pong civil military unit. Lahat naman yan, ever since, andyan yan eh. So, meron po bang karapatan o meron po bang, ang tawag mo doon, partner?
1: Ano po ang mga sinasabi mo, anong pakialam niya doon?
2: Oo, bakit siya na andyan?
1: Kasi ang kampanya nga niya, anti-left, anti-insurgent. Yun ang stance ni Vice President Sara.
2: Parang nga si Kabay, hindi nga. Dahil meron ngang specific na unit para doon.
1: At may budget para doon.
2: At may budget para doon. Ngayon, tungkol sa budget, kung sinasabi ng mga sundalo na wala silang hinawakan na pera, saan napunta yung pera?
1: Yun ang tanong. Tony?
0: Well, yun nga eh. Na lumalabas, kaya sinasabi ko fruitful ito. Kasi nga, nakikita natin yung pattern. At maganda rin na lininaw ng mga taga-AFP na meron silang sariling budget. At lahat ng participants may kanya-kanyang budget. At ito pa, pansinin natin, ang sabi niya, totoong may coordination kami sa DepEd, pero DepEd local. At tama naman, dun sa bayan-bayan na yan, hindi naman DepEd national. So biglang nung humingi sila ng certification, ginamit ng national to justify o to support yung paggastos nila ng 15 million. So medyo hindi nakapanipaniwala yun eh, di ba? So yun ang mas mahalaga dito. Mas maraming kinakailang i-explain ang Vice President at DepEd Secretary dahil dito sa mga pagbubunyag ng dalawang testigo.
1: Opo, opo. So, ang tanong pa rin ng ordinaryong mamamayan, kung nasaan napunta yung pera,
2: saan?
1: Kasi may pera may na-release na pera, hindi ho ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung kanino napunta ang pera, attorney.
0: Yan, maliwanag yan. At kung hindi ma-expand at naintindihan natin kung bakit yung COA dinisallow na yan na Alvin eh. Kasi nga, hindi ka panipaniwala yung explanation. So ngayon, tignan natin, pagdating ng panahon nila, meron ba silang mas matinong explanation? Pero kung ang sasabihin lang nila, yung certification covers it kasi for all legal purposes, wala namang maniniwala dyan. Sakop yan. So kumbaga, unti-unti, kung hindi nila ito maipaliwanag, unti-unting lumalabas na nagastos sa ibang bagay yung pera na yan. Ang laki-laki. Itong mga sinasabi nyo, parang pagtatakip butas na lang.
1: Opo.
0: Kumbaga, just to justify it. So, it is really very challenging on the part of the defense ngayon. Dumadami ang kinakailang explain nila pagdating ng panahon of their presentation of evidence.
1: Ngayon, ngayong araw po, isasalang si Attorney Michael Poa, ano po, yung spokesperson ng defense, at ang mag-direct exam ay yung spokesman naman ng prosecution, one of the spokesmen. Ano ba ang dapat hugutin ng prosecution kay Attorney Poa sa palagay ninyo?
0: Ang magandang pamamaraan ng pag-direct examination sa hostile witness, kasi si Attorney Poa necessarily and admittedly hostile witness ito. Tauhan ng Vice President, abogado ng Vice President, so yung interest niya adverse to the interest of the prosecution. Nasasaktan yung kanyang kakampi, eh, di ba? So ang maganda dito ay i-confront siya palagi ng prosecution ng mga dokumentong nauna na na napatunayan. Yung mga certification, mga sulat, mga inaming pagmi-meeting at yung mga nauna ng explanation ng Vice President o DepEd Secretary tungkol sa confidential fund. At gamitin nila to the maximum extent yung mga leading question. Kung maayos ang direct examination, ay maaring hindi makaiwas si Attorney Poa o kaya mapipilitan siyang umamin ng mga bagay-bagay na kuminsan adverse to the interest of his principal. So hindi natin din alam kasi matalino si Attorney Poa, no? Ginoo naman siya, baka mag-i-invoke siya ng right against self-incrimination o kaya yung lawyer-client
1: privilege
0: confidence.
1: Yes. So pwede niyang i-invoke yun, ano? Pag nasukul siya halimbawa at medyo alanganin yung pwede niya isagot, pwedeng depensa niya yung lawyer-client confidentiality or yung ano yung isa kamo?
0: Yung
1: right against self-incrimination. Ayun. So, pwede niyang invoke.
0: Kasi problema din siya sa mga certification, eh, di ba?
1: Opo.
0: So, yung important... Pero, alam mo, Alvin, Doris, hindi rin maganda ng invoke ka ng invoke sa ganyang mga yung defense, yung right against self-incrimination o lawyer-client relationship. Bakit? Kasi ang premise niyan, kung sasabi mo ang totoo, mapeperwisyo o hindi pabor dun sa iyong kliyente o kaya hindi pabor sa iyo, mananagot ka. Eh, pag yun ang sinasabi mo palagi, na alam na ng taong bayan na may tinatago talaga kayo. Na merong kayong butas o kaya merong irregularidad o kaya merong kayong kasalanan kung sasabihin mo yung totoo. So, siguro, titimbangin din niya yan na hindi palaging i-invoke yan. At saka, case-to-case basis din yan, depende sa tanong. Hindi naman pwedeng general citation lang yan. No? At pangatlo, meron ding mga exceptions dun sa lawyer-client relationship.
1: Oh, so you can be as vague as you want.
2: Oo.
1: Kasi mga strategy yun, ano? Ang sagot mo palagi vague.
2: Oo.
1: Na parang walang makuha sa'yo na sustansya sa mga sagot mo, attorney, pwede rin yun.
0: Oo, pero kung magaling yung magdi-direct examination, ang mga tanong niya answerable by yes or no lang eh. So hindi rin pwedeng maybe. Maaaring sabihin niya hindi ko alam. Eh kung meron na silang ibang ebidensya na handa, marami na eh. Iko-confront siya doon. So mapipilitan siya because remember, he's under oath. So doble ang kanyang responsibilidad. Ayaw. Abogado pa siya. So doble-doble ang kanyang responsibilidad.
1: So exciting ito today, partner. Manood tayo.
2: Baka naman magkaroon ng amnesia. Hindi ko po matandaan. I cannot recall.
1: May mga ganyang sagot.
2: Oh,
1: ano?
2: May mga ganyan.
0: But that is also to their risk. Kasi kung ang talino naman niya, kaya niyang mag-cross examination at wala namang maniniwala na hindi niya alam kasi very trusted tauhan niya ng vice president. So hindi niya pwedeng hindi ko alam kasi abogado siya eh. Among all the witnesses so far, he would be the most competent and knowledgeable. So hindi na rin niya pwedeng sabihin nakalimutan niya, hindi niya alam, hindi niya naintindihan, pati na yung batas. Plus, kung pare-pareho ang isasagot niya, ma-obvious na canned o kaya yung dekahon na yung kanyang sagot at umiiwas na siya na sumagot ng maayos dun sa mga katanungan. That will not also be favorable na impresyon sa mga juez at sa kataong bayan.
1: Opo. And lastly, Attorney Egon, ano naman po yung sa palagay ninyo ang kahalagahan nung testimonya nung taga-Philippine Statistics Authority? Si, palagi din natin ni Gaspar nandito, si Marisa.
2: Marisa.
1: Engineer Marisa Grande. Oo. Po. May timbang ba yun pag sinabi ni Marisa na walang Mary Grace Piatos, hindi totoo yan? O di kaya, ano pa ba mga pangalan doon, partner? Kung ano-ano
2: si in-invent?
1: Ayun, mga ganun.
0: Kusa.
1: May ano yun, may bigat yun, may weight yun, attorney.
0: Oh, definitely, meron naman. Kasi doon na, official na sasabihin, malalabas na gawa-gawa lang yung mga pangalan. So now, it is the challenge will be on the part of the Vice President na ipakita na meron talagang tao sa likod ng mga pangalan na yan. Ang mahirap dito, napakarami nila. At saka ang isang mahalagang tanong din, noon nung pinapa-explain kayo ng COA, wala naman kayong sinasabing ganyan. O, ngayon, biglang meron na. So, and then, of course, kung meron, they could be subjected to cross-examination. Kung sino man magtetestigo dyan, he will be subjected to cross-examination. So, medyo challenging na pagduktong-duktongin yung libu-libong mga pangalan na puro peke o kaya gawa-gawa lang para mabuo yung kwento nila.
1: Thank you, Attorney Egon. Okay. As always, maraming salamat po sa lahat ng insights nyo. Sana hindi po kayo magsawa sa amin, Attorney Egon.
2: Thank you, Attorney.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Have a nice Mabuhay day. Po kayo. Si Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Palagi nakatutok po yan. Kaya meron tayong analyst palagi. Dahil ang dami partner sa kanila ng mga legal experts na talaga araw-araw tsinatsaga. Hmm. Ikaw ba kaya mong magtsaga? Ilang oras yun?
2: Ako hindi.
1: Alas 10.
2: Lalo na kung meron ng saliwanan ng tatanong.
1: Tama. At saka may boring na part na. Labas ka na, may go out na.
2: Oo, tapos meron pa mga nagdadrama. Ayaw ko.
1: Tulad nino.
2: Ay.
1: Naragol. Huwag na umaga sa iyo. Ganun din kay Gagawad, Marlon Nason at kay Jerry Diaz. Gising na partner. Go!
2: Si Jay Collins, sabi niya, majority po ng mga government ID photo, pangit talaga. Pero pag sa company ID ng photo, maayos naman. Pati ata sa government ID, substandard. Sa national ID kasi, partner, bawal mo, kanyari, naka-contact lens ka, tanggalin mo. Dahil hindi yun ang totoo mong kulay ng mata. Violet ba naman ipakita mong mata, di ba?
1: Okay, kung violet ba naman talaga, ano bang pakialam nila, i-violet talaga ang mata mo?
2: Eh, hindi naman yata ka panipaniwala. Mai-impeach ka yan. Tapos ang kilay mo, ganyan.
1: Ang paano pagtato ang kilay mo?
2: Ayun na nga.
1: Babubrahin?
2: Hindi naman. Okay. Kaya lang talagang minimal na makeup ang ano. Wala kang lipstick. Hindi ka pwede mag-lipstick.
1: So, bawal ang glam team. Di ba pwedeng dalhin doon yung...
2: Wala eh. Pinalayas nga yung glam team ko.
1: Ay, actionan nyo na nga itong kay Melita Ambay.
2: Bakit
1: yung
2: daw?
1: PRTV Prime Media daw. Diyan sa kanila, walang black lang yung screen. Actually, no, nakaraan linggo pa ito. Yung nanay kasi at tatay niya, 80 years old na partner. Yun wow. Na yung 81 at 86 sa Batangas.
2: Wow!
1: Yun lang yung kinaaliwan.
2: Tay, di ba alay, gagawan po ni Fred Abanyo ng paraan niya na pupunta po siya.
3: Mali!
2: Gagawan po ng paraan niya, sasabihin namin ang concern ninyo, ha?
1: Lord Aliza, Uledan, wala kasi kaming control. Hindi sa amin yun. Ano po? Kaya nire-refer lang po namin. Eh, kung kaya lang ni Fred yun, hindi kanina pa niya inayos yan.
2: Tama.
1: Di ba?
2: Si Elie Trinidad, sabi niya, paano po ba magpadala ng food dyan para
1: ako
2: sa inyo?
1: Ako magpadala ng food at tumataba na ako.
2: Huwag na.
1: Ayun ako ng kain.
2: Maraming bawal sa akin. Kagagaling ko nga lang sa doktor. Maraming bawal.
1: Thank you. Thank you for
2: thank
1: the...
2: Thank you pa din. Oh.
1: Thank you, maraming salamat. Susunod na ang tandem ng bayan. Kasama si Robert Antemano Mano, the one and only Mutiano Masa, Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia.